0: kopela o di.
1: Ai bonne ka ga ke o bona. Na o bua kwa na le tshegele le tla o shula falla bang.
0: Eh, ane wa ka ke ka ha ntla fela ya le kitla etsa bang.
1: Mwana mme a ke re ne ke re kuetsetse molemo. O feletse.
0: Awa ke ba tluya mo no nna.
1: A che he ha yo ntwetena. Jo le ka tla o etsa bang ha o sheba.
0: Ntlele fela.
1: O shebe fela.
0: Eh,
1: a hle me bo ikoko betjo ha o. Jo mo ko shebe.
0: Ke le ntiko betjo. Ke le nnete.
1: Na fela le mo se o tlo ya mo moneneng.
0: Ha ke na mina le nna wa ka ke le ke la huya.
1: Ai, ka cha tswan, a ka cha
0: bo ke. Ah, bona, bona. E le se pele na.
1: Ke tlwaela ke. Ke
0: le ke, ke tla ba le ntwe.
1: Oho, o ka bo se mo ke ka le ntwe. Me le le ke melwe.
0: Aye, e tla ba ile teng.
1: Ko re ka tetse o bona melele kgale jwang fela.
0: Le dai bona he.
1: Oh, a le mo sera ka nete e tle mpebe se seng se fapaneng le tseding.
0: O ka go betsa na yalo.
1: O ntwetsa ka jeno.
0: Go betsa ntho e mo go le le tla be le teng. Ke go le eno. Yo. O le kile he.
1: Ke tla bona ga go ba ke le bona mono. Melele hore e hlile o motho wa ditaba.
0: Ehe, o tla
1: bona
0: mme.
1: Ke go bona fela.
0: Ha le mina ka o se go bona, ke ga ke sa go wa se mpone, wa go se re.
1: Wa tsana ke bitsa mang? Ke bitsa mang? Ha ke sa le bone.
0: Wa tsana wa mme.
1: Me o tla mme ana o tshiki me ma nyelo wa ka di hoding. Me o tla skupu se etse jwang jwang?
0: Nna mo thusi wa batho.
1: Nna mo thusi wa batho o tla skupu. Ke mo tsetsi ai wa itse.
0: Eh ga itsela mme wa.
1: Ka ena he o tla go o tla loka mo.
0: And that is good.
1: Ne ke na o tla loka mo no ge ge ipe hantle ge ge certain thotsa go.
0: O ga se mo ke mme wa.
1: Wi ka le o bona ga mona ke tla loka mona nke seloke.
0: Ka nnete he.
1: E ko ke tsa le mo he.
0: E ke ne ke le ite he mme wa ke ntse ke le teng tshe ka nnete.
1: A go le tele bona kutlwe.
0: Yo, ke le tele mkhulu. Bana ba ka ha suka motho. Mkhulu kho a bo, ke dire.
1: Eh,
0: mkhulu kho ta ke le bona kholo. Ke mme wa ka se batho.
1: Motswa, ke ntsetse.
0: Motswa. Na,
1: motswa ka ka ntse ka o kae?
0: Ma,
1: motswa di wa ka.
0: Motswa di wa ho.
1: Eh.
0: Ke nna nna ke mpe ke tsela wa ka fela go kae
1: o re na account ya hletse bana tshwenye mkholo tswa go ketsetse sibuye
0: ke tsamo ka dira hey ai re ke re ke le mali ka tlhaba re ka fela ka nnete ke ntse ke le teng
1: o ntse ba rata o ya kwana le kwana
0: ke ntse ke ba rata o ya kwana le kwana ka nnete
1: a ka thaba ka utlwa monate go ratwa ke ntse monate.
0: I'm not a whole in my work.
1: Thank you, Anna Tolaka.
0: Well, I'm looking for you to show you the little bit.
1: Thank you.
0: Oh, come on.
1: Hi, Anna Tolaka. Hi, Atemolele. Wabona he. Are you taking a loan? Hi, I did it.
2: I'm going to go my head.
1: Kaufela.
2: Chabana Saho.
1: Kaufela, Chabana Saho Muntate.
2: Even Mel Saga.
1: Batho ha mantile atilane.
2: O re se le tswa mo mantile atilane.
1: A tsa go se ne re ntate mo kutine re sebetsana fela le o futswela papa ka metsi a pula.
2: Empa nna ke e kopa wana.
1: Ah wena o e kopa kana go ya. Ha ne ta kukwa o e kopa ho nna nna ke so buika yo.
2: Empa o tswa ho yo.
1: Ah kira ka bolela go nna ke le o tla ka lengwe le fatshe.
2: Oh, ila.
1: O kopa e ha wa o ye ne le ngwele ke yone nka ka uneletsa.
2: Ona ona le go ne o mola la go khona mantina go jana. Ya le o feta o nna mola ya so nta. E bile ke pele ka ntle ya yo o bona o ila. Go le ba e fola ka ba fa po la tsaka ke ga se go khona ke di teng mo thwa mo di mo go le mo tla ke tsa yona.
1: Awo go mantina.
2: Ke re go mantina o thwa mo di bolwa ga jela kwa go pala mo tsia. O tla ntse tsa ga di feli di go mantina go ja le o feta tla ka mola ya kereke.
1: Go mantina a ka thabela pagola.
2: Ya go mantina ga e thabela pa go.
1: Ba go mantina go ga e mo ke fela heng khona magala tatshwana o itse ha tlo fana ka pagola le moseng. Mm ene ke emile e.
2: A wa na ona lo masa ma hauga o emile ena.
1: Ke emile eng khona fela he ba ke sang khona mantina teng kutlo e ka pelo ena ka nka nna ka ya ba mongwe.
2: Ba le ne ga ba lena o e. A wa rola ga mongka ha khutla.
1: Eh.
2: Ya fuma so zo phuthana ya swala ya hao.
1: A u je swa no lo. Ka nkella ka ofela me a swana ena ya ka ka CM Megabale jwalo.
2: Eh.
1: Megabale.
2: Ya le. O ya mujanya bo ho bana ba tinga ni te. Bo hantle. O go bona mmelo za tshela ka mujanya ka kwa.
1: Bu tle taba di lukile ka mo.
2: Eh.
1: Bo le ba ka seno sa eno ntate ne kutlo go tshenge ke ka khutela mona la o ka.
2: O na le motho mo se re ba male ga tiltili ya le o la sa tsela a thabo tshe ka mo ya le o ya ba le mo go ima o re thewela o se tso bona ka mo se ka mala ke ke tla mo edi mo o la go se ke go tla ka noka
1: ha ni mo ne re tshile ka maoto ga di
2: e ya le o re a ga khona ha ke tlo bua ka mo ha o se wa ka go ke se mo ka ntse la re tswela teng ke go se ka ba tsiri e tsela ma si mo go re gale ha se ka mo ke taya ka bo
1: ah e bo ka bo ha o pete ha o pete ke re ne re fihle mo no se bi re qabane o re ka ke ya bona ha re fihla bo dile mo na ho no sa le mo na tire tswa re kuka di piki ho le mo na ate ga the hela ntho e tlo ke hlaela ke se ile ka na ga tsa ka fa go na o ntshebileng
2: ke na ke na mo tshwamodi
1: ho ri di pika fela tshe ai ai ai ka nqeno teng nna
2: e wa tsabela ba tsabela ka ntle
1: a ke naya ka nqeno hle ha o
2: nda ke bana ba ipatile ka
1: o ipatile le bana na bana
2: le re nyama tsana e ka e o ka ntabo la no mpola ha
1: ke reng
2: ha o re nyama tsana a le ga ba ba ntola ke nyama tsana Ke tla bona na ke itse wa.
1: Ke tla ija kae?
2: a pudi. A ke go jala ma mo kitinga ma ho shugo pudi re tla sa ka Christmas.
1: O re e re be le Christmas.
2: Eh ya la e tle ga tla bona ke tla e boloka.
1: Eh ha e dire bana wa tshepala.
2: Eh ke tla e boloka
1: na pudi. O bolo ya ga se go beng ka mono.
2: Eh ya bona ya le. E tla re na go tinga e tsa pudi ta ga go wa se go pala mo koko.
1: Wa u kwana e tla ba nthemo e mona tibang.
2: Eh ya ga la mo go se ya tla yo na. Ba khudi ka ba manya ba tshepa ha ka ba re nge tso tse jwa tso tse ka thipa
1: ha tso tse yena re tlo go shuga faletsa le yena
2: ka le ke tso tse le khale ka thipa yo re tso sna ba ba tso tse ya ga ish
1: wa ile bala tso tse ka mora ha o ka mona
2: e wa go tso tse tse
1: wa ile bala ntso go kwena yena mono a wa ile bala tso tse wi ile ene o tasala o
2: ikoka ka nne le khale ha tsi le nyo he be le go komela le yona
1: nyeyanyei eh khatla le ka hlokomela nyeyanyei ntate
2: re simple a wa mo kitimpeli si se mathomoga
1: a o sa isile ke bona e ka e ka re re tla itse bang re si ya lwe
2: ah mo la je ha o lamba ta tsaba re tla se le bangata o tla feletsa
1: re tla feletsa na
2: eh
1: ha o na tla re tla feletsa na mo no ntho ho etsa letsetsa la nye yona sale kanete
2: ya he tsa re se mse a tuma le re se lo go batla se lo pa ke lo pa di sale yo di lo pa di sale yo ne
1: ai ka se kuri sa vela ai ke ga loka
2: eh
1: ha ba
2: le ke tla lo bona ho se wa moqebelo
1: o se wa moqebelo
2: eh
1: ah na ibe o ta finyella je motho a se ngondo o ta finyella o se a tlo a mo kwa o se wa moqebelo
2: ee la ke go finyella o se be skopo na ke ga hemo
1: fela wa tseba ha o hule a ka loka nete
2: ha o la ke go skopo mara a ke go skopo mara metso se ma khona ma ga go tla mo
1: ka nete ena o ke fela o mpa no itse o ka fihla la botlhano ntate ko ena lo hlaba di khomo mono
2: go mo e ka e go ka tla jela bo ya go kwana
1: empa be ke fitile ya ke tetere re a go ane le wena a tlo tla itsa jwalo tsatsi o se lo fika mo kebelo ai sa no fetuela ntate hle
2: ke fetu ndi go tlela matona
1: ibe ke ba fela sa tetsa mo setu wa hao ka go tlela ke tete matla selo le sibui
2: eh sibui mo tlalo ha mama
1: a ke re mo no re ka ja mara a lometsa
2: a je ke lo go a le dina
1: laos mongo
2: e ya tata go la tlo go a mara je ke lo go a se ga mo yusiti
1: oh bunyan a fela ke na le o sile tshepe go a leno motho a modimo
2: a go lo go alta se tsamola se
1: fela he ha go tshepe go le tla finyella
2: ya le nna mo getting tiki tla be guilty
1: a go bete mo getting hle ha o ene a go pula ka kira ka ka o bona mo getting a tse ba ntate
2: a se e ya go le
1: sa le go tse ba nala ka ka o bona mo getting
2: a o so mpone
1: ene o ga o swae mo getting
2: e o mpala a sa le ska bolo se mo getting o mpala ja ke tlo se ra ke mo
1: go re le motse ma shume a mabedi tsena tse ke diqetile mona ha o swa mo getting a wena go kutsetsa ithotobolong
2: a wa bona ya le
1: la go kutsetsa ka thutu ke a u bea di thotobolong ntate
2: e go butla ya tabena go pele ke sa ye
1: ha iloki ha iloki ka o panya ha ntse pele ke lukisa thotobolo
2: a o le gira ga ba go ena ba ge nye bo me mikokobitsi
1: Size 20.
2: Size 20.
1: Thank you, Daddy. Size 22 tse ba ke mong wa batho ba ntseng ba ja ona which. Wa motse a handle. Wa ja African toast. O mo be a holo size 20 kana go ena. Ha ba tle letho. Ha ile letho.
2: A la la to le ka makhate.
1: Ka o fela.
2: Ke tshabana sa go.
1: Ke tshabana sa go mo ntate gore ya maponisa.
2: Ke tla o tsaya se ka nna yo ga ma police ke tla o bala ho na jwa.
1: O tsantsa o bala ya.
2: Ke ga ba ka khala nye ya nye ku.
1: Ha o je swanwa lo go ja o tseba ko o tseba ka yenwe ya ho khala nye ya nye. A o tshehe.
2: Ke tla te ke na fito go go bua ke di tsora ka.
1: Ala ala ntate ke na fito go go mo ga o amohela.
2: Ke ka bo mo go tla mo tsang o tsaka ya hantle.
1: Na go tsela mo tswang o tswa kwana ha mantila tilane.
2: O go tsela mo ma se teng ga dihanye re ka mano no so se bitsa ga dihanye re ka mo.
1: A dihanye re mono ha ke motho a ka sebetsa nteng ke utlwi. motho a teng a lla o se ba kwa mpe
2: kapo go tlisitswe ke segame se se se dana kana o tsebo go ga le seng kwa le tsika ga ba le a kolo ya mampolisa ka wa ga ba ka wa di nkomela go ke
1: awo o ntse ba le a kolo na ke re jwa le tshenta ha wa tseba ne ke ba ile ma 17 setswetse
2: ke go go ntse go ho hlaluwa di go ka kwana ka mokete ga go go ntse go hlaluwa di tsa ka mo
1: ke re ke tata ke re ha ke re tsheba la hla ba bolela hore ke maja ntseng e hlile ho lo hlabua dintja
2: ha ha go go ntse go tsitsa ke tsona tse yo hlabua go ka ke tsaba lo go re ntse ga ke a ke ata
1: ntate ga di buka o itse tshe o tla e spice ha mona dintja eno re tla boloke re je fel
2: he ba he a go mpo mo di medisa di ba isa ntate ga di buka ha ba ntate ga di buka ke sona ba la ho tsala ntse re khitse na ntse ga papa jo go mpo mo di medisa se ja o kopa
1: mme go mo ha ke tle mme se ya jo o mo etsa le tsang se go se je ha ke tle mme ke re khitse ya tshwenye ntse ga di buka ona e mane ya ka papa
2: la ha le tsantse le khitse ntate ga di buka ntse ga papa ya tsho
1: ntse ga di buka fena ha sa bona gore le hlwa le ya khitse ya ka phumula
2: a sa go mpobue le message ya di tsaba tsa tloelle go re ntate ga di buka la le tsantse le ge tsa di ntse ka papa
1: a ke tlo bua le fela fela ke e lo re ke yena ka po e tlile ke message ya di tsaba a reng ha e gape
2: e sa ke se le mono a go ntse le se se nna ke tsa tsiwa go di pone di shimo re se pa di ha nne re ntse mo
1: ke tla mo dumedisa mamuto ya mapone sa o tsebe a fika khala nye ya nye bona fela jwale ha ile twa e
3: ka le gate le ka magete
1: ka o fela
3: ke se tsamana sa khomo
1: di mong kwa emetsi wena ka tolaka
3: ke le a di hamola
1: ba di hamola ha ba qedi
3: a se ha le tse
1: ah ke batho ba
3: bang ha ba pa mono ka mzukusi o tle o bua nyala
1: ba tswa mo dimo ile go gona tshege lo ke go re ipe hantle go lo ja nyala
3: a re ipe hantle re tle re bo e re bo e futa ha re na monyetsa
1: nna ke be ka futa mono ka po jwale le re hwetsa le ba re tseng
3: le tloele le re ha di buka e tse mo sebetsi wa ha ya ta tsa mo ata tsa o moela ba e
1: ka tsaka di buka o tla tloa mo wa lwa moela ba e tikwa
3: ela u tsane motho ene ke le ila bogoko o etsa mthetse mo se jama ila bogoko
1: maila bogoko a ma se ru a lwa moela maila bogoko a ma le suku a kaitse
3: ke re se ke ha ke le se re se ke le ntle nngwe o tsama ya mo ho bana ba motho ga
1: tsitsa na tsine o tla bo sina mo ha le suku ma se ru
3: ka
1: nna butle tla be
3: le na go nyene se ke re tsere mangwana mo go tsing tilo a na sa gwane
1: o ka wa itshoka e bona
3: re ntse re ile ka le gatle ka magethe nne
1: ka ofela ka ntse re tshabana sa khomo ga tolaka
3: ke a le buha
1: ke me mangu kae
3: nne nya ka lamba re di ka mantsunyane
1: a mantsunyane na ibe ya thewa je
3: ei motho a modimo
1: a motho a modimo a o se le motho a modimo tena o tsebe ho
3: se ela ho me khosa la ne ngwana mo di me party se fela ha ke tsena ke saela ka ka
1: tshitwe e sa le gale motho a modimo
3: ya tshe re ta ipona re ka re bona o tata ntse ba tsatsing lena
1: ke batla o tseba tsatsing leno ka mantsinyane ka molo ke batla o tseba
3: ah ka dire le tile ha re a ke tshe ka ha re a fadime ha ke le tle tloya
1: kae kae ga tata ba ina re le tento jane batho ba modimo
3: ke ka ngwana nne
1: thank you wena ka tolaka alala ha re a fadime ha ke le tile ke le twa ha ile twa
0: ka le ga tlo ka la khete
1: ka ofela
0: ke tsaba le sa khoma a itse
1: re tshabana sa
0: go le ke teng ka bonde le ho tsena ka ga motswa
1: le ga tolaka
0: ke ho khone ho tsela ke tsene ke ho bona ho khone ka tai
1: ngana bo ho tsa
0: tsa ha ile twa le ga le ho khone ka tsia ka le ku ho khone ka ka se tsa le ku ho khone mo na ke ha u tsile ho khone ke ho tsa tsa le ho ho tsa tsa le ho khone ya ntse ke tsogile ba di tsoma ho ne se ba na go bo ke ha ba tsa ka ke teng ke ba tsa ke se ke ke ya ntse ke ho tsa sala mmale tsa ke ha le ga tele ka na sa ke le ntse ke mo na ke tla wa itse le le mo ne se a ga tsa ke ba tsa le ha
4: Kukwa maritasyana, panahe, le, maritasyana, jenna yu.

0: ke tla mo ga lena ha bua kwa le bua ka to ala ga tele kana fete ane ni khole
1: amen ni hle ngkhulu ka ke
0: mo la ga ke mo o ga ke mo di ka go ba ni di tha ala le ga ha ka mmana ka tlo mo na tlo ga ke mo ga tlo ka le ntse ke tlo a tele ale
1: a ke go wa ya monene jwa le hukunya bana ba mahalolo mmona Thank you, Lerato Laka, Harasa Utuana, Retreat, and I lead way.
2: Caufella. What is that? I'm not going to go there.
1: Do me, I'm going to work.
2: Okay, Andre.
1: Calagato, come ahead and touch your pillar drunk.
2: What is that? You can't have a message that you are here. I'm going to go to the house.
1: I'm not going to be able to do it.
2: I never yet heard of one of my swallows.
1: I don't know.
2: I'm not going to be able to do it.
1: I think I'm going to go to the house.
3: Ela tem o camarote.
1: Caufela.
3: hela mme.
1: Hela nkhono, hela nkhono.
3: E mele so holo.
1: Na.
3: Mm.
1: Ya haufi ere ke e be ke tla etsa ba. Ere ke bone jina, ke a tsiba kana go tsedi. Ha o nkutlwi.
3: Ke se. Ha o yo prat.
1: Batho ba nta hona tse ke jwang ke le botsa ba se ke kentse taba ena ka ka hanong
3: e ke nna ile ke mwana je
1: ha ke kentse ka hanong je ke itse go nyaka mai ke jwale a ga bo se utse
3: ke nna ke se na ho tsa ke tsotse sa u go mpana se na he o ba tlhole tinya
1: re kenyolla hohle mo ke tsebang ho nyolloa ha o ka hana ya a tshe ke tla tseba hore ke dipetso
3: ke na le mme ke ka tsosa se se se matla
1: hai wa itwa o bane ba thu ba bang o go tla bontse o ba utlwana le bona hantle a ke tsebena ka poena le o khathala
3: e mo khathala
1: tsa mo khathala di tsefe
3: mm
1: khono
3: Nake.
1: Ah, o tle o ntse jwa mokwena.
3: Ke
1: o tlo.
3: Nake.
1: E se ka pela.
3: Eh. E ka nake. Ke le le ke tempela.
1: Ha o le tempela ka tsena ke thabo fela ke khotso fela.
3: Eh, ka nake ke tle ke tsama ka le mme.
1: Eh, ya hleng khono.
3: Ao, o se ka tsika e he.
1: Dilemo. Yo, tse mashume aba ametsu, tse ngata. Fela he hona ba letse. O ke ke skutwe ka ka holekana. A ke sa hola ke ya pele ke ya moga bona tshi.
3: Oh.
1: Ah ah. Pele kwa na ke u kwa wa huele. A ke sa batla ho ya kwa. Ha. Kwa pele. Ke ya moga. Yo hola ke ya moga.
3: O message
1: ya tsala. Ah, message ya tsala hana o hola mo ga ulene. Ah, ke tsana le.
3: O re yana ke mo go go ya nkhulu.
1: Ko wa i kwa gona e ya pele fela fela yona ka nnete. Ai, ke u ka hantle re ka etsa qeto ka re ke a hola ka jeno fela ke holela mogao.
3: Ke tlo
1: tloela ba batlang ya pele. Nna ke ulela kwa. Ke
3: le ba o nna ya go.
1: Ha ba sho mpinele ke emetse go mpinele.
3: Baby, you.
1: Ouchie. Pinele ke.
3: Hao, le tong.
1: Pinele.
3: Ko binela mona taka le.
1: Ah, cha teng go mpinela mona teng pa ke sa utlwa ntse ya yona.
3: Kore mme wa ka o tswa o tsene jwale.
1: Na ke jo ha
3: o la motlunye o tle o hole o hole. O be le tšhelete.
1: O ba he.
3: O be le bophelo bo botle. Ba tseba o ka nna ba le bophelo fela bo se botle. Tate Modimo a fe bophelo bo botle. O tlo o nisa utlo o ka kgona o tlo utlwa o nne o re fela iso ga o utlwa ga o ka o batlo ya peleng ka he tate Modimo a o fe sose se ratang ke pelo ya
1: gage
3: ka o fetisisa a o nolofaletse bophelo pelo ya peleng ya gago
1: aleluya
3: nake ga ke na mantswe a lekaneng go fa ga ke itsao ke rata go ke re o gole motlong
1: ke a leboga
3: pelo ya ga o dilentse e na le kgotso ka matsatsi le matsatsi
1: hai e monnate taba ena ke a lebogang kgono
3: kgotso ke yona fela ke le sedi ke legato la Modimo le tla o etsetsa tsotlhe le tla o kgantshetsa tsotlhe ka tlogo maoto wa gago o tla dula o na le lesedi ka lebaka la kgotso fela
1: kgotso
3: ke ntse ke le teng ke ne ke tlotla ko ka nnete ko obinaa jale botlaile bona boantena
1: thank you wena lerato la ka ha ithe o wetha batse ka itlame le hona re bone ka bo
4: a tsala tsala ya mo kiti mama ne

0: pangwane se he ka se ka ukwa ke thabile
1: o thabetse nhla ne titima
0: o khone a sa tsena a dina ka bonote o mokisa
1: monato o nna tso emetse monga monato o mopusha o la go a tsena o tsiba go khutla
0: ha
1: o nna ke
0: ya la ha sa le ke bokete na ka nako edu go
1: ke ena ngono ka sotlwaneng o ntsa re a lusitse hantle a re gale gale mahamona tea etsa taba tsa hae
0: ka ka le gale bene go ba di jwale
1: ee
0: ke ta hulela le lune ge bo kopole die
1: a
0: sa le gale
1: ke go pang gono a ska ba ba kopollwa mono ho ha
0: Ka paka
1: hulela a le edi wa ke sa. O pa na pa le wa ne so. O tsena wa ya
0: o hloka ho
1: hulela mang ko jwetse meti dim. Ee. Kwa ho hopola le bo gola mole mo la mafiteng. La le tsatsa ntsa.
0: Ah. Ke sa ka mo phoka le gale ke sa ka mo control
1: o tse o tlhompa o batla mona ke ne tshiti ma o ka ke ha o le teng ke re ke mona wa pota pota o sitwa o fitla batho
0: a go re ke re mo sithela re mo utlwa na o pheta di se ke sa ka mo phoka le gale
1: ke baba ba sitla ke re ke le bagola mo metli dima
0: ke a mo nepa
1: o mo nepa hantle ke go a mo nepa bolotho botla bo boetlwe
0: a botlabo bo e tlwa ba sa di bogola mole o ntse ne ne le go
1: ke let yo nna o pele mane we jana o sa le mo sia mo gutile anyane mole o pele mane
0: a di sa e o na la ta go tse
1: o tse o sa le mangola me go pha go pha ona tsene a ke so bone bogola mole tsena
0: a ke ke a ntse wa le go ya se ntse ke dane we
1: thank you me wa ka thank you me titima ho ho monga yona o teng ka jeno monongwa ha se ngwa gola ha ile itwe
2: ka la ga tole ka magetse
1: ka o fela
2: ke tsaba na sa go mo mo tsia mogotlo
1: a mkhono a ka dumela ha ile a ile no tshe ba kiring hai a ehle
2: bo khotlo nye bo kane ka o fela itswile le ka balamu
1: ee
2: ka go masale le ka bo khona o hela
1: ka nnete a modimo mo khotlo nye fitlile e betsa ka e fetetsa ka ntlo tsohle ke re le ba mahampa mpitsana ena e fetetsa ka bona
2: ye la e bile o thabetswa o bile o betsa le makunutu a ho ho kwana
1: a tsa ka o fela
2: a tsa ka o
1: ha hai
2: bonkhono ga sotlane ba le ka ho o setlolo sa teng o sa kgegetlisa ma ka pa ke ga gadi ya ka pa ke nkhono o sa kgegetlisa ma ntse a o hole o hole o hole
1: a nkhono a ka nna ke o utlwe he o go setlolo sa ngwana a o ke ho le o tse mahlono lo a tlohla mono a tshabeya
2: a wa mo mo putsona mangata ha
1: mo mangata ko ga batho ne ka ga tsebale kunutile o fela a ka bentse re sal le tsena
2: ma hlono no ha wa fuwa mono o a moela ka diatla tsepedi ka nna ko khotheletsa fela go hole o be le katle o be le thabo o ska ba ba le tshelete tshelete ya hlogisa ha ona go bala o tlabila o tsa mantso o bua o le mo e bio bitso
1: ba buela ngwele batho ba nang le tshelete ba le bang batho ba modimo
2: gobane ga o so godile o fasa lefito o lebetse go na gala fito le le theke
1: mole
2: ka morago o tlhatla ibobole
1: fito le na ntse o batla lefito tsatsi le be le dikele
2: be le dikele o ntse o fatla lefito o lefito le o leshebeshebe o fase o tlame gape ga ngwana bote ka morago
1: o tla macho bolo le a sukudisa
2: le a sukudisa
1: ye ngwana mme a o chehe
2: ntse o ratua ke bonkgolo sempe go bontate mogolo thata majane ka o fela.

0: Neng kgone ka sotswane ka monoto ha o moputswa ga moya o na ntse ke ge re rata ka go fela maila bogogo mme titima a kompo o phutha mokotla o ge mo ha le shubu o phutha male mea
1: ke ne ya mangata u kwaisa na le nako a sa sa phuthi
0: a mangata
1: a mangata
0: a tsantse bale
1: a asaga mokotla wa fokola bale
0: wana mme o shuturitse o turitse bontate mo mogudu go be sa di go
1: o ntse ke ya le go be sa di go mane botsikwane bona na bo mo patetse o tsela tsa tsebena bona
0: yo go pela pata thaba bosi o ye ndi o ska ba ba ba go o tlo o ye ndi
1: a ka go go tsana ka nete ke le ga twa taba e se tse o
0: How ka ba ka ma fela ta sitjo tswa ka pele
1: ke e wa tsela ke utlwa ke rata tabe e ha sentse ke eme ha ila kha mona dompeta e na sentse ke eme a lona ntselege
0: o sporti ti ma fela
1: ke ti ti ma fela
0: ka motho wa ha wa
1: mona divang
0: wele ha na ntso o tla go tla ka le hlako go o di ele go tso a
1: ye we
0: o ye me ka maotho
1: ke Tava busiu mani ki e mika mautu. Ki vina di
0: kusa. Mika mautu, tava busiu.
1: Vuna.
0: Kelewa, ki mkono koto ki legela pulo, mkono kale ki lela ota tuja. Nona nage usu tele bana vinu baban. Kelewa.
1: Thank you, mkono koto ki legela pulo. Thank you, thank you mkwena. Thank you mkenya mkwena. Wena ki boneka mfuki ngati mkwena. Hey, litwe.
2: Kana ga go ga ba ge.
1: Ke fela.
2: Ke tsabana sa go.
1: Fela ke tsabana sa go mo legatolaka.
2: Ke dira ya mo go gela mo tsa.
1: Ka mo legatole ka magethe ke bophelo ba gona.
2: Ke kwa pa ka sa ma.
1: Ke kwa pa fela ntate, ka u duma mahetla tla sa mafi mona ha u shebei. O ka u ka ipata ka mahlong ntate. Sehlelwe mona ere e a bontsha hore le mo dingata ene nna ka nnete a ikisa di batla le motseng ke utlwile
2: e le sehlelo
1: balo ntate
2: ka odimo isa ke ntate dibela mokana sehlela se se ishata palo se tso gate boa ke a vile montie
1: ala mokwene motle
2: ke le gologwe
1: bona na wele ko tswana le tlhaba go ka le mao
2: ke yo ntamogela ke re bona mogela ke sabile
1: yetu ke o taba ke wa moela le gologwe hle
2: e wa na go ya lantina ya ya wa khala ma le sapo ipaki
1: ei
2: ke ke ke le ka tsere ke ke ka mo go ma ne se mo lo
1: ke le khale ka re huri mo le se ke
2: ke ke a ye go le ya ke se mo lo ka jo po ri ya ga ne la la le ka ti ri ya tsere mo ke ke ma me ke ke wa wa ke se sa po ya ke
1: ka le khala dipake
2: e wena wa ya khela wena
1: oho bele o gne o kgile ya khela ke se ka le ya khela ho hang
2: a se ga tsa jwalo
1: ke se tsa jwalo ke se betse jwang hle motho wa ha
2: o
1: fili mo
2: o ba ka o ka ja lo jwalo wa kwa di eng o ke teng jwale ba ja njeng
1: a ke re jwale ntate o itse ke nyalwe habedi ka po hangata go ba ke motle
2: e mo ntle ya bolaya e no ye
1: ke ona be tena a o sana motho a tla bolaelwa ntweno re tla itsa ba
2: ntwe no ha nya ba bona le bona le bona mo be ke me le go ya di bofolo tsa batho ha ya bo ka ntweno
1: ku tsona di tla tla me a dinele moya ha le moya ntate re tla itsa ba ntwali
2: ntweno mo go tsiene bo go ya ya di bofolo
1: ke batla ile ona ela moya mogotlong kwana a ke thewa mo
2: a go le ba se bona yeno
1: o ba ka e be nkuisa e le nngwe
2: e o foka la jwalo
1: ke le le modinga ta ka le be sa le kemelana le nkuile nngwe
2: o foka la jwalo e le ke la tsina ya o ya ba pofo wa na ba thwana
1: putsa nyane nyana yo ntate se ke batla nngwe fedile eno ka go potsetse re sa tsebe na di a jwa ka po a di jwe ba ga di a jwa ba ba ga di jwe ya go potsa nkueno ai di ma di taba di a taba
2: mo jwe ke mo a ga di ntate ga di buka yena ha go a fela mono o fala ka tee tusa di gemega ke rata ntheno
1: ena o tlakile ene motho a ikarabelelang kgemegeng tseno tsa gae o mong fela ke message ya ditšhaba
2: ka nnete ke ba rata gagolo message ya ditšhaba o a sebetsa le bogolo ke bona ko le boteng ba sebetsa
1: batho ba modimo ba sebetsa ba etsang o sebetsa ntate ga dibuka le mongwe
2: a ntate ga dibuka ke re ena o a kapa No wa se le tsa he.
1: Ah, mese ya ichaba le khale. O ile ga ngwana ona tsena ntsa phaga di shu.
2: Ya le tsa ga di buka ya ka pepa tsimolo ya le na jwa.
1: A ene o ka papa tsi ke sona mfkenyeni.
2: Yi wa ka, yi wa ka pa, yi wa ka pa.
1: Ke tsile wa ka pa.
2: Ne.
1: A nda tsa.
2: A nne ke monta tsa media tsa ba ke ba ukwile ka mono. Bonja tse tsitse go go mwa ke ba ukwile le bona.
1: Vele na utlo o makolo yena maponisa ntse mo batlela o khala nye yena nye tsa batho.
2: A a. Ke bana ya mosota ya mosota go ya ba polisa le na ba nna.
1: Ya maponisa o ke mo siu ke mo sia o ba le ya.
2: Ha na phomolo.
1: Ha mathi tete go re fito go go mwa ha mathi.
2: He. Ha se ha se. O ya ba ga a ka ona jena se ka bona hala ke tsebo la le bone jena na
1: na fela ke rena ntate ko la fito go go mo ba nga se ka ba inele ha nngwe fela taba tse di bue di fele
2: o ya ka di yo fa se le mapolisa ka di mapolisa e
1: ke ga isa le matha ke le ngwana se bile ke le ngono se ke go utlela ape a tsa matha a o ntse a
2: ya mo go go mo a tshe ya mosotla
1: ya mosotla e bile ge ke molate ke a tseba gona ke tlo molata ka
2: o wa se wa nngwe molata ka
1: e hala ke na mo kolotla sa kolo ya mapolisa
2: e
1: ke a tseba gona o ntshwa ka mo
2: o mo hotuwa o mo hotola ka
1: e ke a tseba na ke mo ke a tseba na ke mo hotola ka e jwang
2: e
1: e ya
2: a tshe ne ke gata nke go go wena ha ntle na go e tsa itse eng pakeng tsa gae le mapolesa
1: gantle fela ntho ya bantsa e balea ke e fe a sa etsa letho
2: a tse ke botwa go tla moya ka nnete
1: wa gaulatlhe wa gaula ntate e fekwena fito kokomo wa gaule ke lebelo le o tse ka naba o sa matha ona tsene o sa ntse a foka ele
2: a ke tlabetse ke khutla gape mme ke ke dalo ena go tla nne go tla botswa.
1: Thank you ntate wa batla go gola diperekisi.
2: Nna.
1: Wa batla go gola diperekisi modimo wa hae.
2: Ai. Ee, ke ja bona ke mo le ya ta ya ta le bona.
1: O sa tla re go ipula.
2: A ke wa se ba ga. Wa ke wa se ba nna le tlhoki ke mo le ya.
1: Eh, le teng hle ntate.
2: Ee, e tsa ga rona.
1: Thank you wena ga tola ka.
2: Inta do a some pan kompune ke sa itse go ba ke motho wa go swa le nna ke le ke ba ke mo ka to hiji
1: o mo ka to le ke wena e bile ke a bona o ka go le pelo
2: nna
1: e ka go le pelo
2: ke bona
1: wa i bona he a o tsebe a tshe ma pelo a khele ke a bohloko a di na o go le go tsi
2: a go se ba ba ke heta
1: Alo kantate.
2: O talo ga noa ga se talo ga danji ne.
1: Danji ta, tse tsanki ga tola ka tsange mkwena. Ke batla o kontumelle hle wena le la brokole le tle ke o bona kwene no pela ka mona. O dutse le nna ke dutse le wena ke late fela ntate. Koloi ya maponesa. A ka tswetla sa bethemo.

Hai. Me ke rata yo ba ma ka lethopo.

0: Han ke o rumatlo hora ke a boraro o ntse mametse selemoya sa lesotho re le tatojane ka lerato le ka magethe moqibelong ona wa la le shumelebetso e mehlano phato ya makwatle purula marore re ntse re leta ka lerato le ka magethe re sa tshabeletho mo renteng ke mane hore nya bohlano ka jeno a o haolegele kgopo tsela yo re tsa mang ka yona ke yona ena fela ke se ke tla mamela ditaelo tsa ntate sqata majwana ha se lele hore na ho tloha mona re lokela ho isa peta pele kapa morao na empa hela o le jwalo e re nne re tswele pele ho leta thojane ka lerato le ka magethe ha ile itwe
1: ka lerato le ka batshwetse
0: mme tuti batlo utlwe wa utlwa o itse wa mmatla kaofela
1: Re
0: chabana sa chepa ngwaneso. Re chabana sa chepa ngwaneso. Ke re tsane netiti, ba bi o ntse ikutlwela.
1: O mo le sa ga mmatla.
0: Ke ho re jwale re chabana sa chepa, ke yona ntse ke mo jetsana. Ha ke lapi, ke yona ka ntse ke itse ba.
1: Ke re ba ka tsala ke tlo ke ma se mo la ngwaneso.
0: O le tsatsa o ho mpolelle hle, ne wa ka o kae?
1: O te nsang khona ha ngwana me a ntshemela mafemo la ha ngwana mo wa bitse hampe a nya no tse a tshong khona ha wa wa ka ibad
0: Wo wa le ti
1: Ma ngwana na ngwana mo go nna nya no tse hampe mo ka dingwana ngwana me a itse potse tsala ngwana le ka ngwana no ntse bang a bitse tsena
0: A e bo ngwana me no na le mo bia mo ite a hile fela Wale wena a ngwane wa etsa je ha o mogale me hunwe o wa ipata.
1: Wa ya ke ntse me nya ka lo tla pele mata dingwana.
0: Ha
1: ya ya ya ngwane na mo go batla ge tso ba hambe.
0: A ngwane na mo ga yena o batla a sa sebetse le go na hantle.
1: O ke na ngwane na mo ga mo ga

0: khutsa mo sa ka itatela ha o duli jalo
1: mo se bua nga ke na ba se tswa o ho utile ngwana o re fela o tsinela ka eng ngwana o wa mongwa ho bana ha wa thwe ke mo tona ka po ke mo tsedi o tsinela ka eng ke atena mosi
0: a go be go kuluka ka ja na tena mosi ithadile sel
1: a mang a reng ke eno a jalo ba ne ka nna ba eno e motona iba budugo bona ba ha e bona le mathata bo ka buti ene ke wa itahla fela mani mani ya buletse a se ke a se
0: ha ka ba ka isola jo le maga ka ka ipa di mo jo le ka ma hano ke ka nna ba budugo bona bo ntse ntse tsa tene ke nana go ha ile no a motona nyana mari go a ke ge tshela ka ba dia ha ntse mpa ga ha re mari go ngala mme mani mani a ba tlhile
1: mani mani ya buletse
0: ay ay le khalo go re hay wa ne na mo go na o ke mo ke na ka ke mo tshadi hay khona tlhage tse ke na be ke nyana
1: jele e ba mme wa ka wa ipata
0: e ba wa ipata mpa ntse ke mo tsa ke ka nna ba ngwane na mo ga ne se le hafuna ni
1: ay ne ne se le ha tsa maya
0: hay le nna ke ga tsa me go tsa itse tsa ma mo dim
1: hay ay ngwane ba ngwane ne na tlhio go tlhile ha nyane ke yena
0: wane na koeta ha yo na isa ana tirisano mogo le batho
1: jone ha ile mo meti tima tlong ka lemelela hao le buang ha kana kana e sale le kita kita mona le kita kita mathata ha wana loka
0: a le ke go mathata ke a fwa me manish
1: ke bu chata ka chata kwa ja bi a hle he buke
0: mme ke tima o tla bang ka le lemela ka di se ka ba re nna le meti tima kana le tirisano mo
1: wena meti timanza phutha ka ngonana
0: a o sa tsana tsala ka sa sa reng ka pele o sa tsala ka jwa le bana
1: ba ui tshe a tle ka bale ke tlo sena go go tswa ke la pula ui tshe a mangata ho a matinya a nonne a manga masisa a nke bale
0: a o sa ke busela ke mole meti tima ha ona ga ka nka la ka jwa le ke mo seletse mole ha ke go nontso so go ntse sekolo ke go teng e jwa le ke ha isa jwa le ha isa jwa
1: meti tima o tlong ka lona le nala sekolo sa se kentse bana a ke go rutile tshene o ja e favela ya mo fitise
0: a e ka
1: e mo rua ka o taela
0: ke tsa ke nna ke phela magina go ka mo ja ha nka le mela ka wa magina go tla phelwa ke ma
1: o be ke mo go itshola nte e phelwa kwe o be sa re ba isa hlama a e shuka o yo bona isa bona try pelo malo a magina go e batlile try wena
0: a e makaka ke nna le puisa bana magina go e ja motse ke go batla o tsantsa sine ke no ke ja magina go ke nna ntla ela jo re nna ke tso ba
1: o ba nga matha je jo le magina go
0: ha ke tso bona ba tsa sola ba tana le
1: a e ku we ku o se tso tsai ya ba ya mathi sa magina go
0: ke taba ya hao a wa ka mo khina go ke bela ntsa mathakeng
1: eh
0: ka mona ha o tshintshi menu e sale le tsere re ke fitse ntse tshupa tsa 2010 ya makhina go nna ke bona ke ga thetse ke re ke fitse re na lo di khosi
1: ke o tshetsa bo semo tsi ya mantsi ya tsa tsi le le le a ja mo ya tsene go tla go lena o tswa teng o tla ka tlo o tshona ke nnete taba ena na
0: ke nnete
1: o na ile le wena ga ka wa ipaka je
0: ha ke o phela ke ke ba phela ke nna ka mo re ke tshupa tshupa tso tsa 2010 ke bana ba na ba nga la bana ha ba sa batla go tsaba ga ai ge khate tse ya 2010
2: ka ba tla ka maget
1: ka o fela
2: se tshaba na ba go mo le ka ka
0: ba bana ba se ke mo le kwa nna
1: a e bo
2: ke a ke re hey
1: u la mantsa o o ga se bua ke
2: Hey, ah, we are the ah, we are the ah, we
1: are the ah, we are the ah, we are the ah, we
2: are the ah, we are the ah, we are the ah, we are the
1: ah, we are the ah, we are the ah, we are the ah, we are the
0: ah, we are the ah, we are the ah, we are the ah, we are the ah, we are the ah, we are the ah, we are the ah, we are the ah, we are the ah, we are the ah, we are the ah, we are the
1: ah, we are
2: the ah, we are the ah, we are the ah,
1: tso salo tule ha bua le ha etsa le thofela wa
0: mokgwa mo tlo ke mokgwa
1: point of order
2: ha ba le mo tlo ke kwa ntana
1: point of order
0: ka ntaka na jo mo tlo ke mo tlo ke
2: mo tlo ke nyae
0: mo ka ntwa tso ga ye me yana ha etsa ha le ya o be mona ke be mona kana kwa elong ga sa tla buswa ka le sabati
1: muso
0: ke ha o etsa je ke ha o etsa
2: Ah, here comes a fucking

0: Wana ke ha wana khowe ba tsane ha ka le ka le. Me ke le ke fuu ya ka mke sela. Jeni. A le re.
1: Hey,
0: ko ba di motho o la sela thaule.
1: A she mo computer nete.
0: Ha ke re ke re ke jeni o ntile ka thuthu. Ha ke re ke re ke jeni o le ka pin. Ao badale
1: ao mhlompheng wa ka ko
0: ho le mane ku tlwa ka ke hloka phogo ho monko
1: ene tsa ha o motho a tete ke tsile ke dumela hantle tsa
0: ha
1: ya o ya phogo ho
0: a ya ne ntwa wa tswa mo hlompheng mo ho tlo ha tsisa ba a tlwa mo wa ntse mo hlompheng mo go ya mo go ho ha mi tso tsi le mashume a mabedi a metse me hlano pele ho hoga ya bobe
1: eh o na ho tlo le temmo
0: a ba ke ka nne
1: ao mutshepe
2: hai na ka tsimela mkhempe na lo go hana batho go betse
0: a lo ona ena lo hana batho ke bone
1: o tla tsana ha ne manya munki wa ntsalla pela ka monna ke
0: o la la ga di ma
1: o si a ke ena pela ka mona halle halle
0: ke a dume
1: a unna ke
2: ke ne re ntse sa le palo mmaka
1: palo ena ha o ka ka ana u
0: ka lo na fa ifine na le ke bona ka ena lo di a o panya a kana go mo be re rentse lela we
1: Ebo buke
0: a ene ene e tlhoka ho e tlhoka ho ha kwa le galeng
1: ne tiene ene e tlhoka ho ngola le galeng
0: ka ga le ke ka ke makadi ke ke wa tsama tite ene wa kwa mishengwe
1: o reng
2: o tsama
0: wa ne na o hlale meno o hlama o bane pele o hlale meno ta ra kai
1: wa ne na ho a bua no bua wa re maka
0: hai ta ra kai ka ga tsala tswa
1: ai ke eng ka ngwa ne
2: ha a bua ko wa ne o go sibue
0: wa ne na wa mukwa ha o mona o mane
1: ke le a ke no ba le ne ha
0: ka bua
1: o mo sibue ke ntse ke ba tsa le nana o ke mpatlise ntse ke ba tla nkhumuvu ka zenze ha ke ba o se le ke mai ane ne ni tsatsi
0: we mani o
2: tsana mai a tle le bana beso
1: a tshe nna nna o kai
0: ni kuru ga ni tsapa piku wa e ka ba le ba tsona ga ba tsapa ai
1: bo tsang khone
0: ba ni la o bula ka le tsatsi
1: ba ba bua
0: ka dile Nae le ho ke motho ka pa ke go bori nyane.
2: Ke go bori nyane.
0: Ai yo la ka ke go bori a fokola ho.
1: Ai mo ha le motho le mong a go bori nyane o ba ho ntana le go botsa a itse nyane kwa. Ah, a ha thale.
0: Ho nya wena a fona hona hona.
1: Ha yo phela.
2: Ha re di nela mhlomphe. Fela ya o ska batla ila. Na o ska tla ntla di sa mona.
1: Ke ya ke ya go bona. Ke na ga tsibudi ka baka go pula taba sela. A ke kwana ke tla di sheba.
0: O kwa le mong.
1: Ke tsho tsene. Ha?
2: Tsela ka mo sa taba ka mo tsela ka kwa na.
0: Eh di tsela, di tsela.
1: Ke go tsela. Ke go re ke ya ona va.
0: Ke
1: go na va le ke sa hopetsa ne go no tswile thwe.
0: Ga le na ga ja ita molae ga ke re ke buile fela ke.
1: Eh, a jole a happy ke kena mona ho no kgogwe na ine ha ka mawatla o hlile a.
2: Ah, mma wena. Hele. He ne ntse ka tsa pela ha mo e gana.
1: Ai, wena o tla bua ka ngwe wa thula.
0: E ba a thule
1: ka ga. A tsebile.
0: O a tsanta.
2: He la mo so tsheng ka maneng. Ka tsira se di gana ntse di ba ntse tsoa se di gana di tsoa no ha ka ne.
1: O sa itse yo.
2: Ha la la tadijo.
1: Oh.
0: Ha ke neng ke ke mo huta o ho tsantse teng.
1: E nna ntse mo huta ntse tse botlhale tsa
0: nna. Ne ke mo huta ntse teng. Ke
2: ntse ko jo tsela nna la mo se tla ke tsa ntse ntse ko yo tsana.
0: Hey, ya we.
2: Ko mo tsa ntse ntse ke maka.
1: Oh,
0: ntse ntse ntse teng.
1: E re ke ke ke ke di bo.
2: Di khatsa mahlo.
1: Ho se ntle.
0: A le ka ba re di ela ona je ya. Ke ne khala re ntse re ntse re tondulo.
1: Hey. Potulo wa kayona
0: eh
1: ai ke le atse na ke ngwane mo nyane ke mo nyane no ke ba ka tsasa di tsebeng
0: ah o mo nyane o hola mo empa ke bona ile magita ke hey
1: matsa o na matsa mo na
0: hey
1: hey
2: no no go tsaka mente no go tsena jare ke bona mo khompei mo go tlong e ka ga ha yo ne ke ge tso se di tsa se khona tsho sena
1: a se o si o ye no ka mpa ba si o wena
2: Ah,
1: nika. Kwa mo wa ke wa ile nnete he.

0: Taylor.
1: Munakati chama. Uralimo namakati swala mona. Fela zwale hoteng and the pinena.
0: O thola le mona na le mona na hala mo bona ke chama. Eh.
1: Mang.
0: Ino mwenda ha o moche, ke chama.
1: Eh, jwale a kere kuka ke sa ukuni a ke manyana o ha bitjwa ka bitjoti. Ene hana hana tsona mona.
0: Hana tsona.
1: Ke mohlapi mo ipusina.
0: Eh, ya mme.
1: Ai, ngwana, ndi hile ntotsena dololo.
0: Yo.
1: Ere ke bona. Ere ke bona. Ere ke bona ke tsitse. Ke penye hona, ke penye hona. Ke penye hona, ke penye hona. Hona ke o theolele tlasenyana, hona ke o suthumeletse pelenyana mona. Hona le hona ke go kobele ka nqena ke o potetse ka nqena. Hona ke hore tla.
0: Ba bona.
1: Eh.
0: Ka ba di fumane.
1: Eh, tla be ke di fumane.
0: Ah, and the hotel motor, the second in the long contract, I might love walk. Oh, fashion.
1: Can it don't talk at a fashion?
0: Oh,
1: ah, a shake on it. But a cool rest of hurry. Libona wants about rat.
0: I thought you have a milk and jalebo.
1: Eh, fella, have a little baba and barren cool rest of arch, Bauratanian.
0: Baba Bantatanian.
1: Eh.
0: Ana tawa a tsire ga ke ga di mona mona
1: ke se bue
0: ga di mona mona di magata ke batho bohle
1: oho oho ke mona mona fela e tsang jwalo
0: ke mona mona ga tla le ke mona le se
1: ka nete ha ga le ka mona mona ai
0: ba la ntwe ya mpile ha fela e le se jwa ntwe
1: ha ona ha ona letho
0: a le khat
1: fela ga tla be re etse bang
0: Can never do me alone.
1: Kasi point ka mono bitswang la senyese mang
0: eh ya mme
1: hai ntlela ya mo ye mo e tlhutlwang ntse le bohale ya holo
0: eh ya
1: ntamo ntamo ngwana mme ke go tshiba hale hale hale hale hai ba tle go tse tsana le go na tsene
0: o kwa ntse re kwa kwa ma tsena ke se se ga di tsala ba ngwe se ha o go sa sima so o fumela ba sentse ba kwa na le kwa ke mbo
1: ba tsena ba tsena o botse Eh bo bo mbo mutholo Musa ha ritela o tshela setotswana sa nye mo ha
0: le tso ho tsa ke le tso
1: sa sa nyela ntjanya ka bo ke ntja ka
0: bo eh ho tsa ke nyela ntjanya
1: eh ya ke tsa tsinja no ne be ke botlwetse tsa tsinja ne be ke botlwetse ka ga ke sa tla nwa dieting ah not for dieting ah
0: Ula ka nna ho tla lo tsisa.
1: Ke re ne be ke botatetse, ha ke sa bolakatsa.
0: Na na kwa a tsheng pa, sna le mme mme ra go bona wena. A go ska bana le khale, go hang hang o ska ba yona ntwe. A go bana o fihla o so ntse o iphihlela o le jolo ka ntse te modimo kwa uita wetse. A go bona ha o ka yeng, o tlo ba tsisa.
1: Funa
0: we. A tsang ke dimana me tsere tsa dile no go nne wa modim la sa sa thile.
1: Ene wa ku wa ska botsa lo botsa gona ibe buthata keng wa re fela re ke mamele tabatsi.
0: Ah yo we o na le re sa botsi.
1: Ene ne re sa botsi.
0: Ah ne re sa botsi gona ha o tsho ska mama ya gona o tla bang ha re le sa itse ntlheng ne re tla sa ya go mamela.
1: Ke lona tsena le sitwa lo fana ka dikagabo. A tsa nna ya o sebotse yona e ha ke itse bina ne le ne le tshwego ke.
0: A tsa go se le tsa tsine ntse ke so di dipi.
1: Ke ene o tse ha le batle le o botswa ene ma ke dipedi ona a tlo le botsa.
0: Ke le le go nne ra tsala ya kana go nna re. A o solo mogolo ngwana ka o ire ke la ge mono o fe ngwana o seno a mutuna. A ntla ba hula pa itso ba ntse le ngwana go na ha ona ta ke re le tsa tsine la ha ke sege di phi ntse ke sa eje
1: o go kwe fela a ne
0: ha se ba ya di se ka eje
1: ka na kwa eno ha we eje ha we itse be le hore na e o tshwara jwang
0: a ke se le hore na ke na me ba
1: na ke a che ba tsho na ke a eja le papo wa nena a ba sa eja ba le bang ke khathetse

0: Ke a eja, batho ba itlhabolola ba le banga sala ba ja dimenyemene.
1: Ke gantse ke setse letsatsi le ene, ga ona se njang.
0: Ke tlo ruta yona.
1: Ke nne ba ke gotlile, ga ona se njeleng.
0: A tsa kwena yo o gotlile, fela hele. A ebo mme, ke re, bana ba ga ba batla dikarabo o tlo ba araba kang.
1: A-e. Ke tlaba ba ikutlwele.
0: Ke tlo ba ira bona ka nna. A ke bona re tshe o ngwana wa mo go hudisha ku wena ene re bana ba rona gore ba tle ba tsebe dintho. Ba se ke ba nka ditaba ka ntle ka kwa ba le fatshe le ona ha le ba tshwarela letho. Ba tle ka tlhong go tlo ba botsa. Jo a o sa tsebe letho.
1: Nna go tla mo tsa. O bona ka bana ba bana se nna ntlo sa itse.
0: Eh ha ba tsebe na o ba neng o tlhile o ska ema monyako. Ke re tsohle ka o fela batla ditse ba di AI technology in ntho tsena ka fela batla ditse. Ke ga ba tsebe na o ba neng o riske ba ema monyako. Ke eme yona mono fela.
1: Ke ha ba tsebe bile ba tlo ba bile fela ba o botsa bona e sa bang.
0: Ha ba tsebe ka ka tambi ba ba ba.
1: Bela o tla o mo nuse se tsela ba tsebe o thoma le tsentlo ngwe le se ka ba patela letho.
0: Butle ko o botsa ka nqena hore na ha ba tsebe eng hape.
1: Eh.
0: Tsamaya ke re ko o botsa.
1: O mutile.
0: Kore tabela e sentse nka bona. Ko ba le nna hle ya ke tsebe. Ha e sa le re patelwa ntse re sa tsebe le tsatsinge. Le bana ba ntse ba sa tlo tseba. Ha e ba ntse re sa tsebe le rona lo fitlhela rona tje. Ba tla tsebiswa keng? Ire ke etse tje.

0: robong a metsotso re franetse jwa lehorena ya rona ya boraro ka mo utaba dileng ka tenga ha re etsa tjena re mmenyeletsa jwale maritsa a tono a e sa masiu ha e letwe
1: ka lerato le ka makgetho
0: e ka o felang
1: ke tšhabana sa kgomo
0: a ka o fela ke tšhabana sa kgomo ntate
1: lebitso la ka ke ntate moholo sono fa ke mogao
0: ntate moholo sono fa ne ke mo
1: Hey,
0: Pepi ntate mogolo jwale itse ga go etsala jwang ya ba o e latlha fatshe wena rato laka ya ba o e latlha fatshe go tla loka ga e letwe
2: ka lerato le ka magete
0: ka o fela
2: tšhabana sa kgomo
0: tšhabana sa kgomo rato laka
2: ke tsoga go dira nkgono nkgono ka tsotsa le o tsetse tuna ha yeno o mo godile
0: efeng
2: motswala ke pala ni ranger
0: eh
2: ha ka bo bona
0: ha ke tsebe
2: ke ba bo mo putola o besa
0: ke ka ho ka ho ja ga ja mo tsa
2: ya ne na ha ka ba thokwatile ye
0: eh
2: ke le ha ka ba hat
0: bona bona go lwe o tswa bona ke o la jo tswa kalana
2: Hana jo ha ta ha o tshwa kwa mikiti.
0: Eh.
2: Ka ba o wa ya ta me o tlo mo bona na o tsetsa.
0: Ma
2: o
0: le mo bona. Ke ka ba ke ka ka ke ka tsi. Nka re tsinya ka yo ka e ka ho nyulla.
2: A swa ka. O tlo mo go go fika pela ho wana tsena ha mo to lo tsetsa na ka dine.
0: A tshe. Ka bo tlhano ithuta ka mecha.
2: Ke tla tsona bela batho mo di yena bela makhata ho kae?
0: Ntate molo sono fane ke.
2: Ke mo ha.
0: Eh.
2: Eh, fane ke mo ha. Ke tla go le ka ho la mo ka ngwa mo hele.
0: Ah, ke ne ke tshe. Ah, ne ke sa mametse ke re kutlwe hore na. Eh, eh, eh, ke a lo ka wa tshika o tla nya fela ne ke se mo fumane na ke mang. Ah, ne ke se fuba ne ke a shei. Ai o tshwetse.
2: O na go wa tsabola le yena.
0: Ha o na go tsabola. Ene o bona ke sa ke tsofala ke ke tsabola ya jwang.
2: A wona.
0: Ke re pele kwa le tsa tsabola. Mari ba go ba tala.
2: A o na tsha ma tala sa mmak.
0: Bona.
2: O sa pata ha o so tswa mo.
0: E ke tla pota di papa teng.
2: Eh ya message le teng.
0: Oh, ke tla pota
2: mina ga tola. Ke tla go romeletse. Le ntate ga di buka o santse ka papa tsika mang.
0: Ha du ba kan thola mente seng.
2: Ah ah. Mm.
0: Ai. Se tsena tse tsang ke batho ka matswa tsona se tla ba re ipotsa dipotso.
2: O tla ba ntate ndo ntate ntate.
0: Annet.
2: Ndo ka ba ke ntate ma. Na sa ba se motho lo ba sa ntse motonna.
0: Why you kwa? Hi.
2: Ali se la ga ke ben

0: di masimo a tsweletseng a metsweng e ne. Fela ga bagolwane ba le teng dintsi ke sa ejile ka
1: ha? O ntse o itelela bona?
0: Ee, ke a ba tloela ka ejo.
1: Gobaneng?
0: Ga ke re nna kila ka tlwaela gore ga e jewe ke bana, e jewa ke ba bagolo.
1: O jele o ntse o le ngwana go bona?
0: Ehe.
1: Yona e jalo.
0: Ke tla dula ke le ngwana.
1: Ga go na la e fetola, ga di fetola ntho tsena ona tse nna ke a eja Phapwane. Bo ntatse gale ba re tima.
0: Jwale wa e bona yona taba eo he.
1: Ee.
0: Ke yona nthena eo batho ba kajeno ba fapodileng.
1: Ha ha, ba Phapwane ko ja Phapwane.
0: Gobane jwale ga o tho yena, ga e tsa tjena go tla e tsala tjena. Gobane yona o dojwetse go tlotla Phapwa tsela.
1: Go tlotla Phapwa tsela?
0: Ee. Ha o thutsela ha o bolele tsela ya go tloa mo teng go ya phamana ka semelong sa bakoloi o bolelwa go tla Phapwa tsela ya bophelo.
1: Ka o ja nama fela.
0: Taka ha o thwe o tlame o tsamaya tjena bophelong wena o bo tsamaya tjena. Ke ra ntse o bonang bana ba kajeno ba le sena se
1: ba fapuile tjena ba tsuba dithethefatsi ba fapuile.
0: Wena ha o ntse o hola wena o le nne gotlela mo tswang o golela mola hanta teng tsela. O no kgalemelwa ke motswadi e mong le e mong ka gara motse ka mono le motswadi wa gago.
1: Ga e swa letela tlasa thaba.
0: Ee. Ga na bjale tjena ga o sa le jwalo.
1: Ngwanako
0: wa. Ngwana ga go wa mokgalemela o sheba dinaganeng mono.
1: Ngwana e ne e sa le wa motse ona tjena ntate ntho di fetwile.
0: Ehe. O wena le ga o ba rata o le motswadi o rata go bana batho kaofela e be ba gago bona ga ba bana.
1: And-e ga e tlo etsala ga e tlo ba ba gago bona.
0: Jo, ona je bo ikentile. Jalo wa ukwa bana ba ka jino ba fapile go bana ba ba taotse.
1: Ba jine fa Phapwane bana ba.
0: Jalo wena o ntse o go no thutsa e mamunya. O ba taotse ngwana go na go bana mo tsa sa e mamunya.
1: Eh, ke ba ka bana mo putsa ke tswe ka ga.
0: Ba mo go a sta tsha ka sa ntha go ha ha le munya.
1: Eh, ya ntate bothata ke bofe.
0: Ke rata ha ntse o re na bothata ke bofeng fela ntse ke o botsa ona ha o sheba na boitshwaro ba bona bo tshwana le ba bana ba pele na.
1: Ga ke batle annete ko ga ke dumele gore ko boitshwaro bona bo tlisiwa kore e bene ba tikwa dikarabo.
0: Mme go tlela mo
1: jwa. Ga ke ba nepaetse ga ne ba fuwa dikarabo.
0: Ha e le Sekgowa e le Sesotho o ratang.
1: Ke puri ke dipuo ka ofela a ke kgete.
0: Ee, o rata efe.
1: A di a tshwana.
0: O rata moetlo ofe.
1: Ke bua ho bua yang ka fela ho feta. O le se a tsaba o rata. A ke le magweng kwa nana ntate ke tlontlolla fela.
0: Tlontlolla fela.
1: Ke re dead and dead.
0: Yala ha o le ka mona ka punya ha ene.
1: A ke le ka mona ka mo nna le wena go utlwanang. A le mele ya paqama.
0: Ehe. Ditso la ka ke ntate ka lokela go gona mogolong wa morena.
1: Fela bona bana bana bona ba batla dikarabo a ke re tlo ba fa ntate ka lokela go gona.
0: Nna ka jeno la majeno ha ona ngwana a ka ba mpotsa na go baneng.
1: Go baneng?
0: Ee. Mo jeta yona e le jwa lo ke phetlo ke tu. Ha ntse a mpotsa na go baneng ke tla mo jeta go karabo tsa teng o tla di fumana nako eo ditumo tsa hao. Di dumelang jwalo ka ha le nna. Karabo ke la ka di fumana nako eo dilemo di fitlhelelang.
1: Go na le motho a le a ka ufetsa karabo tseo kapa o ithutile tsona?
0: Ke rata potso eno ya gago wa utlwana gore go na le motho a kile a ufetsa kapa o ithutile tsona. O ithuta tsona o le dilemong difeng.
1: Ka gabe.
0: Nako eno o leng dilemong jwale he.
1: Ee.
0: Ke ha eba wena o se bone nako eno o leng dilemong ke mohla o tla jwetsa jwale go thwe. Ha o nne go thwe tjena. O bana ho no le tsela ho le tsela ho le tsela.
1: Kana ko engwe o go bo qobile ho ho betena ho betena ho betena ha ba u betsa jwa le bot. Hai. Ha masale ke lele kwe.
0: A o so le le go ni le ho bona ha masale. Ibile nna ke sa o batla ho tloa ga jeng le.
1: Ha o sa mpata jwa o tla gata mante a tsa ke nna fela ngwetse ya ha o mo wa qete.
0: O tlo balo.
1: Kana e ke mo la o so ka gata.
0: Ante de fu mahala ona wa hao ha se fudi ya menna ja tama ja tse
1: e
0: le ka mona ka ho ya ka go ntse itantwana ne yi ka ho le ja tama ja tse
1: Sbuda o itse o nyolla o theole.
0: Ka mogao gago go wena o ke lokisa ka moo. Ya ba o hlakile, ya ba ga o sa bojetsa le wena o ga a jwale o hlakile jwa. Nna ga ore ke na buka wena ga o bua o ga a. Ehlile ga o monate ka tseleng ya.
1: Nna ke tsebe na lebaka ke
0: lefe. Ba suthele ba kene.
1: Ntate ba suthele ba kene. Ke kopane le yena ebile. O mo dumedise habedi ya gago ga e le
2: twae.
1: Ka o fela.
2: Ka
1: o fela re tshabana sa kgomo o sejang
2: ja. Ke ke pa ba re botsa. Mal mal ja ra seng ha ta ba ne ke ba tsingi leso.
1: Oh ha.
2: O ka ke ya ba
1: ba. Ah si ye o go re ke isa peta pele. Ha sele re ke buela fase ka o fela je. Ah go ke isa peta pele.
2: Ke nyo. Ke isa pele.
1: Ah ke to isa pele bua le taba di fele.
2: Ga o ka wa ho isa peta pele.
1: A ke na wa ha ke ntwe ka
2: wa. O ja ba ba.
1: Eh ke ja papwane. Ke khathetse go tingwa dintho.
2: O se se.
1: Ke iphile.
2: Ke iphile. Ke ja ja ja ja ja ja.
1: Eh?
2: Ke ja ja ja ja ja. Ha o se ke.
1: Eh, a ke iphile ke tla fuwa ke mang o so mphiti. A ke batla o le mong. Ke. Ho yo la tla o ikwalla o le mong ka papwane.
2: Eya.
1: Eh, ba ke tla ipa he.
2: Ke la ha ba ke le le mo ya se mo. Mona tsala ka ba o ba ba tshe ke ha di ya ma di tsama ha di di ka ba tshe. Ka ma ga ma ha ka ma ti. Di di ya ma di tsama ha di mo le. Ke tlo o di le ya tsa o se ba ba ba ho ya ke.
1: Fe a mpole le papwane ke.
2: Ne.
1: Ke mpapwane.
2: Ke mama.
1: E feng ho mong ka ponkung ka pokae?
2: Nna ga ke na dingwa di ke dingwa ba tse di ka ma di tsana di ka bo di na mentang ka bomala kwa to manne ne ke na ma di na di ka ne ke go ke na di tsa tsena ya ya
1: go ke rata ha o hlalosa go ke na matse monate
2: monate
1: ke ba batla go timana matsena tse monate o tla ukwe bile ha engwe ho nka ona ho nkwa mona ho nkwa mona ho nkwa mona Ha ba ke taba
2: papwane ka malanti di bitiga
1: Ke impapo ha una ka gura ya portfolio e tlhim papwane
2: Ke nama wa fela ya tsana
1: Ke nama e ntse e nkuwe mona ha se hua mona ha se hua mana ha kopanywa mo
2: Ya ba le buse
1: Ya re ba re
2: ba ba re ba re e se ke ya ho tlo di bitse e fela di tsere How was it now? Just in time, you know, how well, not to be given up. I found this how well, and then I went to the Papua.
1: How is
2: it? My wife, yeah, no, I see the money. I don't know, I don't know, I don't know, I don't know, I don't know, I don't know.
1: How are you, Muna? Is why I keep a man, Papua? Is why I keep a man?
2: Ma?
1: Papua?
2: Is why I keep a man?
1: Hey.
2: Papua, oh.
1: Give out to our hook up, we won't get.
2: Ah, nama ke nna a tla go bua. Ba ga ya wa nna ga ha ha ya. Ha ra nama ke nna ya ba ntse go ga ya ke nna ke go ga ntse. Le ka ke a ha ba ba tsaya. Ba tla ba.
1: Eh, ka ke ke a tsiba e rua ke ba tsanyana.
2: Eh, a ke ga ya. Ya go re. Ka ke a go le nna. Ha o na ba tsanyana ba go ga ke ke e a nna le nna ga go ga. Se jo le la ga.
1: E lo re tsona e hlakile hore ke nama e fuang badisana batho ba losana.
2: Ke le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le
1: le le le le le le
2: le le le le le le le le le le le le le le le le le
1: le le le le le
2: le le le le le le le le le le le le Nama ke le tsaya ba tsaya ba go le ke ha se le di le ka ntse ya ka mo ba e tlhile ke le nama na le na ke
1: e ho ba neng ho kgethuwe papwane ho re ibe ya batho ba holo
2: e ke ba ya ina le di le no ya ya ho ntse ke ba se tsa ba go
1: a o hlompha mang batho ba holo ka po hlompha nama
2: ba e ba ba ba ho
3: Hobane monate batho ba go lobala ba bona gore re tla ja o jwe e re bana bana re ba timegere.

0: Mona mo ke ba ile nteng. E se mpontsa gore mona mo ke leng
1: teng.
0: Le ha o le je. O tsebe mona mo ile nteng mo nkutlwang teng ya nguta hore di level tsa ka di phame ya holo ha ya tlameha o ba mo. Jwale ke mo wena go nkutlwa teng. Ile go go ka nna qhashwa. Eng ka po eng neng ka pane. Where go go tsa my hello ja papwana. Ke jelle papwana o tibe bana o tibe batho botlhe ka ofela na ke hana o tinga papwana ga re tinga ho lekane.
1: Ah ebo.
0: Ah bo jana.
1: Ja ho le ba ha.
0: Eh ha ke tla ba ntate tsena ne ke batla ho ja papwana.
1: Ba ho le. Ebo.
0: Kai thola. Eya, ne ke tla e fua ke. Batho ba ho ha ba tla utima ofi. A bua tata ke le ke la ho la mahau ke o re. Le hona jwale ha ba holwane ba ha e ba le teng. O ntse ke ja thetsa papwa.
1: Papwa.
0: Eh.
1: Nna e se di a tla le di ya ga tani. Ma ba ba di le mo ra.
0: O ya tla le bitso fela.
1: Nna papwa.
0: How so? O la ka mona motho a fapuile. Ke se ke mola ka mona a fapuisitse go ja papwane.
1: Ah, amen.
0: Amen.
1: O la ke se ke mona le tsela. Bana, a ba le go go tsala tsa ka ntla di go tsena di mo dira tso. Ka kwana ka kwana go bua.
0: Jole o kae?
1: Ke le ka tsena o ka.
0: Le tatola ne le yena o tlasha.
1: Ana ke ba re sa re sa ga ba di ga ba ne ke ga ga tlo mo house. Ha ga ne mo go.
0: Ko ho ho potse motho a ha o filwe ena mo.
1: Ah o le ma ne ma di house.
0: Ah le ka ma o tu wa fitla mo.
1: Ah yo ga. A bua o bua di ga ga di ga mo ke. Ke ke na. Ke ma ho mo ka ra ke ha. Ke ba ne. Ke ba mo da go no ga le di go bona a le mwana ke di ba
0: ke re lo mo le tena o ka tswa wa ya mphagane mo no tloa mo no mo le nteng o tlo fitla pele sa se di a le dikela
1: ka go tsama ka mo go
0: eh o lo tsebo lo bona ntate jo gotane ke no ka ka hlolo
1: a ke go a ke o ba di ya to tlo tlo ma go go ka ka go.
0: A o hlulwe zwe kwena wena ya ho yena.
1: Ba mo di bona ka la mai. Ke tla go bona ga yena e se di ha ga go mo tapa.
0: Ke na go a message ya di chaba ine. Jo le men na ke a tsama ke ke ngwe sisitse.
1: Me men na ke a tsene ke.
0: Ela go tla ke re go tla mise he. Ha ile twe.
2: Ba ga tla ka ma ga tla de.
0: Ha o fela mo kampa.
2: Ama jona la go mo dobe.
0: Ele ele.
2: Ke teng tsa ha o tla.
1: Nda ding ne.
2: Ke nna wa eng?
1: Nda do bra.
2: Ke ke ha ntse ba re bra ba.
1: Ke a ke ya bra.
2: O ntse wa na o tla kha ngo ntse wa na o mo hale siku.
1: Eh.
2: Ka kha le mo hale siku ke ka.
1: Mang tsugo ke ga tlo go ja ke di ba tlo go di tshimi.
0: Mano mmusi a streke o mo ng. Ko ga ku ke tlele tsho di fumang ka ile mo. O di a go ra ntaba tseo.
2: Ne ke re na ka kgeng yo ka e province nye fe. Halle le teng, Paramente, tu as des fées.

0: kopanya le mogompe mono kare kare kare kare e bile o sa tlhokale le peta mono go rata wa sokodisa ka nako nngwe
1: pepi mhlompe one pepi mhlompe
0: fela ga re buela fatshe tsatsing lena ke bona ka onoile ntho o sa enwe metlha e
1: Khatlhatso tsa gao keng? Ke
0: nna nngwe le nngwe di hana e hana o bapedi ke
1: ai tla tla be e hana ke re gwele tsa sing le ma ha se a sheba ka molomo wa ke ha wa sheba ka we nne ka hana o bapedi tsa tsidi
0: molomo wa ke le hana o sheba ka
1: lapedi o hana o la go tsim sempe wena wena o tla u kwa ha batho ba koma koma mona o no sana hana go lwena o tla koma koma ho jwa ka
0: je nna ke koma koma
1: ba koma koma ba itseki
0: Oya o kwa ntse ke re he he fa le ke tenya ke hatsetse he mangi fa le a bua mo.
1: Ke go tsaba o tshwa o so tla ba o ke nwe le phoko e
0: ntse. Ke be ka go ba le ja go ke tla ja la mo se.
1: Sa gwe ke le fa tsi sa gwe ke le fa tsi. Yo la go na re ke mo tlhompe wa ka re re mbo e mombo.
0: Meng mona ha ona le ona tsena ha ona le hore ke sa pita mona ile ke tla ka pita ke ke buitse gantle swatlha ena ya kwana empa le wena fela nta ntshokodisa tsatsi lena kutlwisa ba o file tatso ya nthwane ya nthwane
1: e leng yona ntho e ke e tshong ke re wa e bona he a tšhaba ka go fapana utlwanka je
0: Wata e ra re buela fatshe.
1: Eh.
0: O ntse o bona o meti ke ma o tla ntse a le wa lo o ntse le motho a ho ho hantle.
1: Meti ke mana tla fetolwa ke mme o bana hona
0: tsena. A o ikhokela fela. Ke ya ne a le senene. Se tla tla me a motsitsi fatshe.
1: Nna ke tshaba o mokala ke a motshaba meti tima.
0: O a motshaba.
1: Eh ya.
0: O ere wena he o ke mpheletse nna ke ka pelepele.
1: Ha e fuwe ke wena le mohlomphe mogotlong.
0: Eh?
1: Ha e fuwe ke wena le mohlomphe mogotlong.
0: Eh re tla mo fa mohlomphe mogotlong wa tsela wa e tsa wa sekudisa.
1: Ah.
0: Ke ka re tla mo fa le letsatsantsa.
1: Wena e mo le mongwa sekudisa utlwa o batla le go la mo no tsela o ke. O ke ka
0: mo mogotlong a sekudisa a go fela mpa ke bona ka o tla ba boi. O ya fe mo haisani wa ugwa.
1: Ha mo fe ke re bile o tla mo fa bo bebe a le haufile yena.
0: Ah o tla ke mo haisani.
1: Eh hlile di ntho ha di ke be di etswe ke motho a ho le a hlangkwana. Ntho engwe le engwe tsa motseng mo nana di etswe ke motho a haufi mhlomphei.
0: Wa tla ke bile o ka mpa isa peta pele le se le ka mo ga ho ga ya bone. O ga mpa isa peta pele. Ai se ba e tsela fo le na hawa. Haile di gata tswa go lo fela e ka ge ha ke tsena gona le nyetsa la dipakeng mo
1: Oh ah

0: Le pelle la heo le be haeno a motlwele.
1: O batla o santi le ke.
0: A ke o ntjwa ke e.
1: Jela. Ke a ke re wa tsena ho tle ho na le motswako le di lelelo mo na le motswako. O buisa ho le puong a ona motswako.
0: Le se shashwa se tla o latela mogabisho motswako.
1: Eh?
0: Le se shashwa se tla o latela mogabisho motswako na o tswakile ba.
1: A ke re. Eh!
0: Eh!
1: Ke ya ke mo wale na ke.
0: Amana, ti ngwana mme.
1: E u kwa nda ke tla mogelo la ke tla tswa.
0: Ah, e yona ha a si yona.
1: Ke tla me ke mo ntse huwa ke.
0: Eh! Ya mo batho ba bamba ya.
1: Eh, a ke re wa tsa ho thile thaka di ka mola ka mo e fatelang o ye ka teng.
0: Eh, ya le ga tolaka.
1: Wa le u kwa ika. Na ke tsama ke le mogelo e ba re fulano wa go tsama ile ngwe ba tla nna ke tsama ke le mong
0: tsama o le mong a ke go di ba ka o le mong ka ba batho o le mong
1: ba ya je ya ga ke ntse go kwa mona di tlo tsa ke fa ke tla le radio ya se ke go itse tu le ke ga wa le o
0: tu
1: buda eh hana o tsi hele mo khonde hana o tsi.

0: Mawan. Mawan e wa ka. Ke se go le ma kolisa to.
1: A kwa e tsaba. A kwa e tsaba.
0: A go kwa Mawan.
1: Eh o.
0: Mawan e wa. A fa ta ke na fa fa to go Mawan.
1: Hi hi hi hi hi.
0: Mo ke nya ma. Ke mo ntse tapi.
1: Eh.
0: Kwa ni.
1: Hari se.
0: Kunya muntu le nyame o nyame. Lauba, auba ke batho ka di.
1: Samaya, samaya sbuda. Samaya sbuda. O ba di medi, o ba di medi se kwa.
0: Mo ma, ke nne tsama nga ho.
1: Mo ya, mo ya kae?
0: Eh,
1: o ska ha tsa ngu ka pere. O ba di medi se o tlwa ka potsanyane.
0: Kiri, le ko nyana ngu.
1: Le ko nyana ngu re helene ba mo gene mbatho.
0: Oh.
1: Hey.
0: A ke re le lwana o tla tsama hantle he.
1: A ke na mo ke yana. Ke dula le lwana mona.
0: Oh, ha o tsama i wena.
1: Ke gwa bala mo.
0: Eh.
1: Ke ka o vetsa ke re sbuti a tlo.
0: Oh.
1: A ke go tlatla.
0: Ke tlatla mhlompheng. Ka se tlwa mo hlompheng ya mpitsa.
1: Sa tsinya na ke moqebelo he. O hopotse ba skhesi bani, ba e ka mane ka ba skhesi mbani.
0: Ah, bala.
1: Eh, bana, ke re ne le la bohlano le moqebelo le sonta ke tsatsi ya uqetela.
0: Eh. O sonto ho hopetse ye mono. O sonto ho hopetse ye ya sa a i hopetsa motho a tena le tshe ke na yang yang ba maobani kwa na na ha sa o tla. No nyana dzina ka vele le linki.
1: Oh, ah.
0: Ya le kwa sekundi. Ha se ntsa o ya tika.
1: Ha di bonwa o tika ka ntle ka mona ho busy.
0: A tshe ya tika.
1: Ke
0: ba he ka ho putsa ka pele ke ya le funye ya ga tate ya botlola mola o tsebe be ke le be ke. Ke ya ni ke ena ke etsa go re bana be.
1: O le se ya le se le ya phihlong hape.
0: A se nge na re ba fuba so phatlalatswe ha e go ha o ka itse tsa maikutlo ka fumana o ntse o tabelo ka sa setsa hlatsana ka ne a tshe.
1: Tsamaya. Ha o sa o tabelo ka se sepatse na tsamaya. Metso tso ile shume le metso e se pile mfela re frale tse ho ra ya bone. A ile mo kgabela o tsena ngwana mme.
2: A ke feta ka tsela.
1: E ke le tsa tsile leng hore e hlile. Le mashono go ba

Mawa ni di bona, maga.

Ya bro, ¿por qué?

0: Yebo, anawe.
1: Ntate hle.
0: Ngakubona amozwa.
1: Ntate waka.
0: Angakukondikelwa kae kahle tyabo ipinga ekhaya. Ungizowenza la kwa.
1: Ola ri moya muketeng kae.
0: Ha ke tsini na jo tsana mo.
1: Ke kgwa ke mohalisuku, a se ona teng.
0: Hai, ga nna ke hona mal.
1: Ke re ke a gola, le nna ke lakela ka kalo ga ke jella bosekana ona teng.
0: Ke ipitela tsoa ga le dingwe ye ke no wa ka no go tla botswa.
1: E ke ga ga tsane tena, ha o ipitela wa ipitela. Ke a tsama nna le wena ga ya mohalisuku. Ha re etsa je, a re lebe mohalisuku taba ga diyo.
0: Ha ha ga mal ke tlo wa ga. Ha ke nna wa ya hola ke nne. No go dira mo tsi ke tla ga la mari ya o tsile wa bona ma wala ba go tsena. Ya lo drugile ja me wa ga o lukile.
1: Wa e kwala ga ka ena.
0: Ya e kwala, ya e kwala ke dewe ra ke e ye ke kuta ya.
1: Go no patsa ja siena di kai.
0: Ni de di tse wa go tsari sa ka mo ba.
1: Ha e ba ise na le di kuno pa a she fela mo halu shuku ke kana ga sa tsabeletho.
0: Eh ya ja me wa ga o lukile ja me go tsela mo tsari.
1: Thank you ntate, khale madi a o sele. Thank you ntate, a re a ka nete. Ke tswa a ena dieta kwana tswantsha moga wena o no le kae he ha re tshoke ha re etsa tshe wena o no le kae ka po o teng ka po ha o ke bone re ke bone 1 2 3 peta pele ha ile twa
2: ka la ga tlo ka magete
1: ka fela
2: ke jaba na sa go
1: ke jaba na sa go mo wena ga tolaka.
2: Ee, hona hona ite hwana ha ntse o hanwa ka phapo wane wa botsana phapo thwe kae.
1: Oh, un puta dite mukwena akere.
2: Ey.
1: Ey.
2: Ba le di bana ha ba tla ho lo ya pap 1, pap 2 ka me ba teng izi wa nke bana.
1: E re wa nke bana.
2: Ha mona tiwa.
1: A tla wa ichoka i bona u bohlana.
2: Ke we.
1: Ey, a fela u wa u ka ho tleng ka yona.
2: Eh.
1: Wa u ho tleng ka yona pap 2.
2: Fela wa ku ka ntori pap 1 ke di nama tso ku tswa moela le mona le mona. E tle mahlala ke nwa.
1: A matlala ke ane e le khotlwane fela e ngata feng
2: a eva
1: yona e no a utse matlala sibuda
2: matlala ke yona e no mpa mana le mona le mona le mana
1: a nas kan tlas ka ba ska ba wa ntshukudisa ba
2: ya e wa yo ngolo
1: e e butswe mphere
2: e
1: ya e ya ne etse tsamba thuba semba sna ditokomane
2: a ke wa bona na me nguli engwe na le bemba yona katiwa ke bashanyana banana ba ga malana bo mfuno ba ga matlala bo ntate ba ga phapwane
1: eh bo mme ba ja sebe ba ja sefuba
2: bo mme ba ja sebete
1: sefuba sebete se jwa ke gona ka ofela
2: oi ke gona ka ofela ba ja a le sefuba se ntse se na le beng ba sona o tshwenya ke bogagadi
1: se jwa ke ba setsana
2: eh
1: ka nnete
2: wele wa ukwa
1: eh
2: go jwa ke bo ntate
1: ho bontate bona tsa bona ha o shoka di dingata e ba ba
2: dingata e ba bona we
1: ba ikwaletse ba le bang ha fela
2: ja go tlotla ba le ngwana mamina
1: fela o tla ukwa re ntse re thiba mona
2: e
1: re a thiba fela ila ga o tla tseba hore mamina a le tswa isbuda
2: fela ha o ka tseba hore
1: a ke a ke go butse pele
2: o ba tla hore
1: ila ga o tla tseba hore mamina a le tswa i
2: mo khonthe
1: eh ya mo khonthe ya ke ga letswa i hatswe ke ge
2: eh
1: eh botsa tsela kae
2: a nge mo le mo tsamaya o iutlwe tatso
1: o la ka iutlwa
2: mo shuye ene nga nthuta science di ntho tsa mahlale o ne ya ge ntwe mo le engwe o iutlwe na ba
1: oh
2: eh
1: a go iutlwe
2: ga ba le ntho wena mona ebe ha o itsebe na ivanga ga go iutlwe
1: a ga le di jwa tsa dintjanyana o rutlwe pero lo fantsa na u kwena
2: e na ire motho
1: a o ire e ho yena mona
2: ei
1: funa we buda ga be ko botsa engwe
2: ke mamina ke meogo ke motsefe ke dikona kona o mukwa tshutsi
1: wa di tseba ka ofela
2: ei
1: yewe
2: o ga be o tsi go ntse
1: a mphe wa ka o ntlotse re salwana a tsa tsinela
2: o ntlotse re mphe ja
1: ukora unthe ntatele etate kore ba pone sa hantsa e khala mehle wena o ntso fika utlwa mehle
2: eh
1: ayo ayo dikile tsama ya ibi e motho a jang pap 2 yena e khona. ha ke etsa tjena ke lata ga gadi wa ka kamane ka mabita e ka re ke mo tsela he bona Butabute, Provincia Butabute. Miriclana isale limonse. Miriclana isale kapo kwa ma limonse na haria mahalisu. Chele.

Let's go.

0: Hobane? Ha ile itwe.
1: Ka rata le ka makgethe.
0: Ka o fela.
1: Ke ntwana sa go mma ka ke tsa tantala puto o se sa nkutse thetsa mona.
0: Ke thetsa kae? O ke thetsa ka

0: Ntule.
1: Ke o tla bina o le mo. O tla hi o tla ya le mo.
0: O ba no le tlo ri ka ga ke maka.
1: A fela wena o ka etsa ntwetse ka ri. Ai mo se ka matla mo. Ai wa tlhula.

Ja, wir haben es geschafft. Ja, wir haben es geschafft.

0: 来，
1: 赶上，抢了！
2: 他是那种三百斤的干娘。

Pele le mongao, pele le mongao, pele le mongao.

Ele shame le mezo e se pile mezo o tsore a re libile hore nya mo shano re menyeletsa mariza tono me mariza ana ha re se re a menyeletsa ka tsena e re letsa le khele ina ba nna a po ye se robolela yo mwetso di la broko wa tse ba ngwana me e se tla e se tlapa ha o ne pa etse go be o je thuile kalana yeno o ye be ka maoti o shebile botshabeng pele nkgono magaleta thojane mongala palena aka yetsa tabaye etsa jwa

Kenny Bike, Kenny Bike, yeah!

0: tabeng ya
1: yo tswetse tswi tswi ba khatwa le marara ya ma ya ba ngwana meo ska se tswa se holo sa le tswa le ba ka le tshe ba he ka
0: ya sa sa pa ni a thefa botu ya jwa lo sa phala tsono lo fa tswa le holo ka
1: ba ka utla bebe bena ka e ba botsikinya
0: wa hai ke yo ka tsala ya
1: utla mo bebe bena ka e ba botsikinya
0: ba ka se pa tsa
1: ho hopotsa ha ne ke kala o ba ntja
0: ha mi

0: bay li toi
1: baba to da ma khate
0: ka o fela
1: e ga bana sa go
0: e tshabana sa go montate
1: ba sa se ke la ntse ga re kwale ga go kwala go
0: e ntate se ba ka ke sa ha o ha fela re sa kwale ka dikuku
1: e ya ke la tla di ja
0: ntate
1: ya o le bo mbona le mudimba bona o ba ba le tsama ya go go ba ba le ba sotho mosebetsi go ra o ntse se matla sa o loka tsala go na le batho a tsena matla matla ke a house ofa ya kula le kula meleng le moyeng o go tsola no fatse o go tsaka le me go ba ba kula di pete le ba ba kula ma hai ba ba kula ba ntse matla maya o ka o ba anda ka le tsola o na police o fanya ka matla o tshwa ba le lwa le ga tlo le kutlo bosoko ba ba di dongo ba ba ke ka mela tla ba ba ba ke ka di tsile tso tsolela mo ya go halalela go gaola ma ba tsena di ya burosi wa la tla tso tso tso tso le mo ta teng ba le go na mo ye tsile mo tlambedi wa maqhoba mo furisi wa fa go ba ga se dilo o fikela go antse go kopa o e kile tsile ba ga antse go kopile ka re bitsola nta de le la mo ga le la mo ya go halalela amen
0: amen
1: ah tama antsa bo go sebeditse tata sala ntse go mametse a mamanane o
0: thank you tlhendeng
1: re mari ya bo ha le bo a tama ntse mo na o sololo fatse
0: ke a le bo ntate ga di buka le wena o hlonolo fatse ntate
1: thank you ntate ga di buka ya fo so mona
0: thank you ntate ga di buka ka mono ka ha foso a re kwalla mosebetsi ka thapelo mihle re ya leboga baratuwa ba ka sentse re re fela hle modimo a le fe a hohle hohle ka mo le lakatsang ka teng empa nnete re a tseba gobane morero o tiang kwa haife rona re ka rera wa tseba ya re ya ba ontse gore ga ke tsewa mona ke ya kae ke etsang go tla etsagala.

0: Sena ke sealemoya sa Lesotho se hasang ka maqhubu a medium wave le frequency modulation. Ho medium wave re fumaneha ho 639 kHz, 469 meter band. Ha ile ho frequency modulation ten re fumaneha dipakeng tsa 90.8 MHz le 6.1 MHz. Letsatsing la kajeno hle ke letsatsi la moqebelo ho lene ho dimihlo jalo fela matsatsi a le leshome le metso e mehlano. Kgwedi ke ya phato, ke ya makwatle, ke pudula marolo. Selemo ke sa dikete tse pedi, mashome a mabedi a metso e tsheletseng. Ha o sheba nako wa tseba metsotso e dula hantle fela ho ye mmedi re furaletse jwalo hora ena ya rona ya bohlano. Nnete ya salahle re sentse re ho wa madume nna lebitso laka ke ntate dieketseng ke meja e dikwapa ka hodima mahetla e mesehlelo tlasa mahafi. Ke tsamaya jwalo ha monate le wa mphato wa ka ena Sesotho se esele se re ha e a ntse ka mokukutwane mayona a ntse a le teng. O tla hla o dumedise a ho ye madume ka lentswe le phefa.
1: Le nna ke ho ama dumetle ho tlhomo mametseng lo na teng ho seng hona mosuthu motle le bitswa la ka ke sepho wa bizo mabese ke molele ke le tabela ke ipata
0: hala la molele ka thaba ka uka monate ngwana mme ho bile jwalo hena ha ke etsa tsena go sia jwalo le yena molele yeno a le ntate mo ruti magotla ho tswa kerekenyane ya worship altar mena o tla hle a o fe jwalo thahamiso thapelo ya o senya re tla utlwa hore na ebe modimo o beile mpelong ya hae ebe modimo o mo rumile ho reng ho rona re le setjhaba sa ha tsatse ntate moruti wa ka go sia le momamedi wa sia le moya sa Lesotho o thale ha monate ho duma sia le moya jalo kana mane eno ntshitsweng
2: a di te bona sengola wala tsatile ka jeno sa re khotso ya morena Jesu e be le lona se bohle ho se hohle mo le mametse nthane so le le gona teng ho sengwa le tsatsi la ka jeno re boka modimo ho re file mophelo ka Jesu Kriste morena wa rona le ho sengola wala tsatile ka jeno jolo ka ho so tshuo ke ntate moruti magotla ke nyelwa ka mola ka maseru si point ke re ke nye bitsang fela worship alpha global ministry se o pola se morato wa ka motle go sane ke sunta ka 10 o'clock tebele tsa rona ya qala ka mo ka maseru si point ke si point mabapa le hotel ya hale ene ni di tsofela si point hotel o tla bona ka nnete ke lona le ha ila rona le no la worship altar global ministries ka ona tshebeletso ya o sane re thobua ka botemba modimo mo monna a ileng a tshwarwa ke botemba modimo ka pa letsola modimo ha raphutheho ya ba monna eno ka nnete o kgoba se tshaba sa modimo matshwafo a bona ditoka tsela ya batho ba sa dibone ka teng o tla ba gotle letsatsing la o sane re ntse re dumela le ntse la modimo le ntse le le tshebetso le le jwalo fela le nakong ena ya rona le tsinyana go sengwa le tsatsi la ka jeno ke kopa ke matelele ntsweng la modimo mona ho Mateo chapter 8 ke tlo qala ka temana ya 23 Mateo chapter 8 verse 23 se fosa tengere o khutisa se tsefo verse 23 itse ha ke ne skepane ba rutiwa ba hae le bona ba kena mme bona what's what se tsefo se sogolo le watleng sekepana sa ba sa apeswa ke maqhubu a metsi empa Jesu o ne a robetse ya ba barutuwa ba hae ba mo atamela ba mo tsosa ba re morena e bolose re a timela go sengwona wa letsatsi la kajeno baratuwa ba ka ba tsamaya le morena Jesu ha ba tsamaya le ena go tsoa sefefo mamela o sengwona wa letsatsi la kajeno ha ho tswa sefefo o ntse o tsamaya le Jesu ha o bolele hore Jesu ha ayo sefefo se ka tsoa wa tseba le leng la mabaka sa tsoa o ntse o na le morena Jesu ka hara bophelo ba hao se tswela fela hore morena Jesu a tlo bonagatsa matla a gae se tswela fela hore morena Jesu a tlo etsa motlholo oo le dirata gao di neng di sa o lebelela go tswa sefefo ke rata kgato ya bona ya tumelo go pula gore no le ha ile mona e se ka jwale re ya timela empa ga re banka ga ra sekepe ka mona mopholosi o teng ga re banka ga ra sekepe ka mona molopoli o teng ga re banka ga ra sekepe ka mona ya tshwere bophelo o teng ke rata kgato ya bona ya tumelo sengwa letsatsi la kajeno yeo baenkang ba mmatlhela go Jesu yeo baenkang ba leba go Jesu e se ka o sengwona wa letsatsi la kajeno morantiwa wa ka sefefo
3: sefa seo sone ka gara sona o ka mathela go Jesu maqhubu ao ao apesiteng o ka mathela go Jesu o ba ba mathela go Jesu go ba hulwele go sego le gobe e moratio wa ka e mako sengona wa letsatsi la ka jeno o re ntate moruti magotla go sone gobe ka gara bophelo ba ka dintho di manekeneke ga ke tone nna ke tswale kae ga ke bone lesedi ga ke bone tsela ko sengwa letsatsi la ka jeno le re lentswe la modimo ba mathela go Jesu ba atamela Jesu ba hweletsa go Jesu ga maemo a se gantle ka gara bophelo ba gago go sengwa letsatsi la ka jeno o ko mathele go Jesu moratio wa ka ebe go na le dintho tse sa dulang gantle godima bophelo ba gago go sengwa letsatsi la ka jeno Jesu sa fene a le teng ebe go na le sesefo se o bonang se befile se kwatile ruri ka gara lenyalo la gago ka gara lelapa la gago go kotlhe go Jesu go sengwa letsatsi la ka jeno banna bana ba ne ba bona gore jwale lewatle le kwatile re se re a timela ruri ya baka nnete pelong tsa bona meyeng ya bona wa fitlha nyenyeletso ya gore mopholosi o teng mona mopholosi ke Jesu molopolle o teng mona molopolle ke Jesu go sengwa letsatsi la ka jeno ga ema go na le ntho e ge o kgathatsang ka gara bophelo ba gago go kotle go morena Jesu ga ema go na le bokulo ba itepetseng sefefo sa bophelo ba gago go ko mathele go Jesu ga ema go na le taba gore ntate moruti nthona ke sefefo nthona ke bona ka ya ntimetsa ena nthona ke a bona e ntshwentse dilemo tse ngata e ntshwentse ka nako e telele sefefo sena ntate moruti ke batla se gutse mamela o sengwana morena Jesu e ne e le yena

0: Bohle re le ntate moruti magolo. Sebetsi o motle o entse nnete e sa. Ano le re kenang o lona jwale he ke lane le ke tsoa wa esale o le lebeletse. E leng he le leholo haholo lenaneo lane la banyalani. Tsamaya jwalo le kgaitsedi ya ka kakwano ka metšhining ya salemoya go bona go tsotlhe di tsamaya hantle ka thelelo pakeng tsa ka le wena ke bua jalo ka ntshiwa tatolo e le ena ra metšhini wa ka a e tsang bonnete ba gore kgokagano e teng pakeng tsa ka le wena e ba e ntle bona bo gaesale lebitso la ka ke sepho wa bizo mabese ke molele ke letabela ke ipate metle mamedi nako ena ya le tjena ke kopa le mong fela he ya tla go qalela tshebetso ya ka tjena a le mong fela nomorong ya 2231649 kapa plus 2665999333 mamedi dumela
1: ntate o phela hantle
0: ke sa babaletse mogapi wa ka wena
1: ka mogao ke mempatile gata ga moima ke kopage ke re rapele lenaneong lena
0: tswela pele gato laka
1: modimo ya maatla otlhe ntate wa morena wa rona jesu kreste o seng wa letsatsi ke gofa modimo lenaneo lena leo legolo leo ka lona re tlilo beya banyalani ge ntšhafatsa le ditlano go bakileng bankakano ya lenyalo nakong ya go feta jehofa modimo ge ke ena le malapeng a metlholo le batlholo gadi jehofa modimo go tla ba tlatsa ka maatla ge kopa tataiso go wena ntate ya maatla otlhe obane ga re na maatla ebile ga re na taolo godimo a bophelo empa re tshepile wena jehofa modimo beya dipolelo malemeng a rona ao re tlang go kgothatsa bana ba rona ba tlilo kena kanong ya lenyalo jehofa modimo gobane lenyalo le tlhotse ko wena jehofa modimo ge a tseba tlentate le gore ka gare go lenyalo o tla fumana difefo di bangata empa jehofa modimo o teng o le modimo gore ga difefo di ba teng ba e le konotung ba o bolelela obane wena o le modimo ko wena o ka tsebang go gotsisa difefo tsamaya le sebogodi sa rona tsamaya le rona lenaneo lena go tshepile gobane a re tshepisitseng wa tshepagala tlogo morena jesu sedie amen
0: amen
1: nna mpatile gata ga moima
0: ao ke a leboatlhe mme waka
1: tanki ndate
0: tanki mme waka ka moka ga moima mme mpatile gata ometlhile re leboe jalage mme mpatile gata kamane ka ga moima o se a re qaleletse tshebetso ya ka jeno ga monate bona bo gaesale wa tsewa ka jeno ga o na le ditaba tse thata tse re tota ka di bua ga o na le taba tse thata nako ngwe re ne ke re itloke le taba tse bobebe ne ke re itloke le taba tse bobebe fela ke gola taba ke lakatsang taba ke lakaditseng gore ka jeno ke re tota ga qoqa ka yona nna le wena momamedi ke hore na ha ile hantle hore ibe le nyalo le atlehile hore ibe le na le katleho le tswela pele e ka tsana le dikamano fela ke boikarabello ba mang ke a ipita hore ibe le nyalo le atleha go bonala hona le katleho ka go lenyalo le phela lenyalo le jwalo ke boikarabello ba mang na ke boikarabello ba ntate a ke boikarabello ba mme a le mong gantle ke boikarabello ba mang goba go na le taba e ke e tlhokomelang go na le banyalani ba itebalang abae a e a tlhokomela go na le banyalani ba itebalang taba ena ke botsa nna gantle ke boikarabello ba mang e ke re ba gopotse boikarabello bona ke ba mange re balaye nomoro tsaka tsa mogala dipedi fela ke 2231 6429 mogole plus 2665999333

0: di khotso.
1: Jana ntate.
0: Ntate.
1: Ntate mo furi ga maetlana ka mona ka tharatseka.
0: Helele mongaka.
1: Wana o le sona o ho ke be ke fa nnete ene ke na le yona ho le nyalo ho le tsela tsela ka ga lela pa ke ke ga ba le ba ntate le mme ho mphano ya bona fela.
0: He ya mongaka.
1: Wale ho ka etsa hala go ntate ha te nne monwane nne ya motshwarele ho etsa le go ntate nne ka po ka po se mo le ena mo tshwarela ka mogotswana taba yo e etsa go bophelo bonne bo ya tiro ho fihlella re ke bo hela re fumana ga tsofalla ga ga malapa a rona
0: ha go heletse batho bana mong a ka batho bana ba itebala hona le batho ke hlokomela go ga itebala ka ntle ka mona
1: o nna le kire ka le ntshane ya ho motho a nke motho ka legato a tlo tsa le yena mme ke me eletsa hore a hlokomele go legato leo ha le tselle ke nako ka thogolo gore yena a lekete hara tsela gobane ha eba a sa batla le tselela hara tsela a ka kgutlisa mohoma o isa tenge mme bang o bona phoso di gona teng ba shedisane mo phoso di gona teng mme ke eletsa ka gore ga ba entse jalo bophelo ba bona bo tla ya pele ntate
0: ke a o leboga mongaka. Ke sa baba letso mngaka.
2: Ka mogao.
0: Eya nna.
2: Ee ntate pelane ka halakela.
0: Eya mngaka ka mogalakela.
2: Wa tseba na bokala kae ke boikarabelo data le wena e bang o le molekane wa ka.
0: Ya.
2: Fela boikarabelo bona ha re bogege ha re se re le ka hara lona kapo fele babedi.
0: Mhm.
2: Bo mong. Ba le mo le mo.
0: Mhm.
2: Bona le kaleo ntate ntate mabisi mo le ngore o la bona hore ba ikona. Wa ne lo ke batla go moetsa moradi wa mabisi.
0: Eya ntate.
2: Ke ona ntapile e no ke bo ikagabelo ba pele bono jwale ka mehla la ofo. O bona ntweletse gore motho e ba ke moetsa moradi wa mabese e tla dula e ntse ntshafatsa dikamano tse ntle e be ntse gaga lenyalo e lore boikarabelelo ga bokale ka gara lenyalo ntate boikarabelelo bo tala mane bogarebeng le botlankaneng mo e leng gore phetsokete letse ge e tsana gore enwa ke legopo laka kapo enwa e moetsa o e mongwe wa lelapa la heso ke moetsa e mongwe wa lelapa wa wa ba khunyana ba batswadi baka e le re a me sa ge lokela go hopola morao se le sa tsetela se tsa itse gore e be nene ge tsetela ge a mana
0: a ke
2: wa i kwanda te
0: ga
2: ga ga ga ga to bo ge ga ga ga kena ka mona bona ntate a se bona that is why tsa fumana o qhalana o bona ha ba biso na kene ka go lenyalo o bana mpone ke tsama ka koloi tse mabaibai ha di tsela koloi tse nono ntana e ana e kentse ka kelelong e fedile o ga tsama e
0: eya nda
2: e ba ha ba nene ntwana e ne hle le topotelang e lo re o to khutlela ka morao ntate ha ba o kene ka go lenyalo le ne wa re ke nka motho yo ke moetse wa ha mabisi o tla tswela pele le tlo sebedisa mantswe a nene a reng re tla go angwa ke lefe a ba o kene o na le ntho e shebileng a e kgona ntate wa ka boikarabelelo bo qala kalong kwana mo ntse re le dikgarebelele ntate ke a leboa ntate biso
0: ke a leboa gana o itse ke ntate mang ka halekele
2: ntate pelane ka halekele ntate sabi
0: hai mongaka o tlhakile bona o kile boa o menagane ntate wa ka
2: ga leboa ntate
0: thank you ntate yane e mashume a mabedi a metsetsiletse metsotso ka morago ra botlhano ke boikarabelelo ba mang go bona gore lenyalo le ya phela ke ra itebala ka ga manyalo ka moe gantle ke boikarabelelo ba mang mamedikgotsa mamedumela a baleha o moyeng dumela Mamedi Khotso. batho le yena ba le ha jwa le ka nqena 2231 6429 kapa plus 2665 99933 ke tsona nomoro tsa ka tsa mohala ke ke re eletseng batho ba e la batho bana ba itebala ka ga manyalo ka mme khirik mame dume
2: ndate biso ke pebane hape ke kgutlile
0: e ya ndate pebane
2: bona le mo fitse e ke sa tsebeng hore na o tla fediswa ke eng ka go manyalo
0: e ya ndate
2: ba hore ke tlo jarisa o tlo tsotsa ke se pebane hore di karabello ba hore lenyalo le nang le se ke la senye ka po le phile ke ba hae eh ba se boikarabello ba monna ba se boikarabello ba mosadi ke boikarabello ba rona gore le phele nyalo lena gore le re atlegele empa ntate biso ga ke tlopata ya gore ke tsena re na le di-agenda tsa rona ga o fa o tala o etsa qeto eno latlha agenda e sekapa e seng ntate wa ka lenyalong ke boikarabello ba rone bomong ba rone gore le phele e ya re problema no a biso o ka bontse tsena monna a se le babedi se ka beneng se jwalo
0: le phelela gona ge le babedi lenyalo
2: le le phelela gona le ge le babedi lenyalo jwale o fumane go sona le mahlo e ga theotseng le godimong a sena le molato a sa hloke le o theola
0: bana bana we ba bana makubukiana mang ka molasa ntate pebane a bile a thetsage jwale sebile re tlisitse motho lefatsheng jwale re qetelela re itebala gore motho yoo ga a tla ka thato ya gae o tlile ka thato ya rona lefatsheng mono jwale ga re lokela gore re bone goreng um motho yono jwale o phela gantle go ba monate ke boikarabelo ba rona ga le babedi re bone gore go ba le bophelo nnete ya modimo tlo o fumana jwale e mongwe hulela kwana o e tseka ke boikarabelelo ba e mongwe aa
3: Ee, ba ntate dumela.

0: Daduaka.
1: Ke nta delikita malusuku mwana mutswalo wa banyalani.
0: Na delikita.
1: Iya ntati.
0: Iya ntati.
1: Ah ntati, lenyalong wikabelo ke ba batho ba babedi, mpa ho na le supatela.
0: Iya ntati.
1: Supatela ke monna.
0: Aha.
1: Ke na yo muri mwa mupi le ntimulong. A bona hore ke yena wa pele a nkang kgato ya olela ka tlala ka lapeng. Ka o tlisa bobe tafoleng ke ntho ena golong ya rona banna bana ba tshela noka ba ya dimaeneng. Bomme ba sala gae mona ba phela bana ba godisa bana ba bona gore dijo keng ka tlong. Mogala jana re se re sa ye teng ga ke tsoa ke tswela ka ntle ke bo bona gona diphoofolo di ya jwang jarete nngwe ya jwang. Mme ga a tsoa potapota ka tlong. A bona go ntate o fumane tee leselesele le teng dijo di teng di a phewa bana ba ya wena o le monna o tsoa o ya gantle lenyalo mona monna motho o molemo na le mosebetsi wa gae o iketsa lang ka bolona le sa rera le o rera le gona wena o tla sebetsa kena wena o tla sebetsa kena fela wa ike ntate
0: empa taba e ntse le ka setlhogong le ga o le jalo ke gore na ke boikarabelelo ba mang go bona gore lenyalo le ya phela.
1: Ikarabelo ba monna le ntlho ya lelapa.
0: Mmena.
1: Mme ke molala wa phethagatsa tseo ntate a di supang gore di phethagale le a gelo le mamasimo mane le ntate a reng timong yane ke le mabele yane ke le makoko yane ke le maponi.
0: Aha.
1: Nta mmela o le o tlaola fela. Empa morao nyana ka a ditlhoo tse di taue. Di taue ke maatla kapa tsa tawa ke bowabe kapa bololo ba ba botawa. O tla fumana go bomme ba se bang ka boikarabelelo e se ba ena tlhogo.
0: Oh.
1: Ee, a kere banna babo ba bangale ba taue ke banna fela bana ba tsena marigwe.
0: He batho.
1: Ka nnete ka seabe ba malape molao wa seo mogo monne ba a tsoa fela ga tsoa fela o ya jwaleng.
0: Aha.
1: Ga a naka o bona diphoofolo diteng wa lengwa wa jua o etsa wa ga ga e ko ya jwaleng jale o bona go tlhoya mofute wa le taue.
0: Oh ntate.
1: Ee, ga e koma le sebeletsa malapa a sele a banna ba bangwe ikenya bana ba banna ba bang dikolo o fapalo ga kenya bana ba gae dikolo jale goelewa le taue mosadi o tlang ka boikarabelelo.
0: Ota.
1: Ee, ya ntate empa ga re timong boikarabelelo ke ba monna.
0: Ee, ya ntate.
1: Gobane ke tlhoa lelapa empa ga e taue re tla e tlola godimo ke a leboa ntate.
0: Ke a leboga ntate wa ka.
1: Kanki ntate.
0: Kanki, ora. Boikarabelelo ba monna. Ke mashome a mabedi a metse rubong ga ntla metsotso go lebile mano re nyane ya botshelela 2231 6429 plus 2 66 5 9 9 3 3 ke IP ta plus 2 66 5 9 9 3 3 mahole 2 2 3 1 6 4 2 9 ante ke boikarabelelo ba mang o bona gore lelapa le a phela. O bona hore lelapa ga le qhalane gobane nnete e sa le go gatana ditogong teng re tla gatana na re se re lokela gore re qhallane matsogo e be nka ntša gao ke nke ketane ya kana go na le a le monye e le gore ke boikarabelelo ba gae nako yotlhe ga bona go a tekisa gore kgotso e beteng ka go lelapa na go na le a le monye e le gore ke boikarabelelo ba gae go bona gore go lwanela go nako yotlhe go dula go na le kgotso le kgutso ka gare go ntlo. Mamed Khotso. Mamed Dumela.
2: Oh, Dumela mo khaitedi ya ka.
0: Se tla la mona e.
2: E bua la go tla classico.
0: Ke bua la
2: go. Ke tla mona da.
0: Oh, a ke mona to wena?
2: E ka nne ke tlo ntsha ba ba le. E
0: tla.
2: Yo. Wa bua taba tse monate. Taba tse ba tla motho ya nang le kelello e tshabileng.
0: Mhm.
2: Karabo e tle be e nepagetseng.
0: Yeah.
2: Ntate Dijo, boikarabelelo ke ba rona re le babedi. Batho ba babedi ba, ha ba ka ba latela ntho ene e go itsweng monna a rate mosadi wa hae, a mo rate. Jale mosadi a tla tsebe go ba le boikokobetso. O bona ntho tse tse pedi tse ha di ka tsa sebetsa. Di tla be sentse di gogela gore lerato.

0: ga le na boikgomoso, ga le ikaketse, ga le ipatlele tsa lona. Ntate, ha a ratile mosadi wa hae, mme a ikokobeletsa molekane wa hae, ka ga lenyalo difefo di matla di a tsukutla. Mme ha e ka ba mme o tseba go ikokobetsa, ke mane mo e reng ga ntate a sa sa sebetse, e be ntse a tseba gore e ntse le monga lelapa, e ntse e le molekane wa hae. Ntate le ha a ka bona gore mme jwale o sana le bothata ba bokulo, o tla dula ntse a mo rata. Ka lebaka la lerato, lerato ga le kebeletse gore e mongwe a utlwe botlhoko. Boikokobetso ga gona motlhabokeng bogalefe. Ntho tsone tse pedi tsena ga di ka tsa sebetsa di tla gogela tse ngata tse molemo tse ka tsebang go tsa gore lenyalo le dule le ntse le tile. Gobaneng ga e mongwe ka tlala boikgomoso la gore ke na le tšhelete, ke mane moo go tla ba le dintho tse senyegang. Ga e mongwe a ka tlala kgalefo ya ba ga ikokobetse, ruri ntho engwe le nngwe e tla senya baneng. Ntate a se motho a ratang, a batlang le rata. Mme o batla go tlhokomelwa, o batla nako ena ka ofela a nna le tsore, mogatsaka wa tseba ke a o rata, o tenne gantle, bomme ke batho ba ratang go phapatlwa magetleng, ga ntse ofela ke a mo rata, o jetse le wena o tla bo tlisa dithulwana tse tla etsa gore lerato le ne le nne le tuke, ga o tlo mo rata ka molomo fela be o phuthile matsong tse gore ke a o rata. O tlametsetsa dikganya gore a kgotsofale, gobanne o tiisa terata gona go pala fela, mme o a thaba ke ntheno. Jarata ga ntse a lema, o a thaba ke ntheno. Ntate ga mme a mo buisa, a bua ka boikokobetso, o kgotsofetse ke taba tseno. Lerata ga le sebetse ka gare lelapa, le botlhola le bona bokokobo ba ba teng, gobane o tlhoko sa rate go utlwisa motho yo mo ratang botlhoko. Mme ka lebaka leo ntate rata mogatsa gago, jale mme a ikokobeletse wena, ke mane moo boikarabelo bone le tla botshwarisana le babedi, e mongwe a getsemela e mongwe tla phadisa e mongwe. Ga gona ya tla seba ditshobotsi tse a seng a sa ditsebe tse a qalang go di bona, ga fela seno se peditseng le ntse le disetlemogago. Ke a leboga, ke ragadi wa banyalantle kaitedi yaka.
1: Ke a o leboga sestrala monaisa. Ha se mo he mamedi ke ga khadiwa banyalani ke mestebu kamane ka TY 2231 6429 + 2 66 599 33. What's one I ke ke ya botlhale o ithuta ka mehla mamedi khotso.
2: Hoto ndate mari
1: ndate waka
2: ipizi
1: kisa ba baletse mongata
2: ya ke ye ndate mtlatsi ga musi mari ba masu
1: hele le ndate mtlatsi
2: tanti
1: e ya ndate
2: ke mametse bo ndate ga o hantle mo le nne mo le ba le ba seng ba tsene mo
1: e ya na
2: a tutu ba bile ga thata go se ba le nne ga go metsa ga go
1: go fula he ha ba ba se ba
2: ke sa tsena ke tlhagi.
1: Hai baba le mme wena e kha he ka pa o kufule.
2: I jwalo.
1: E jala he. E. E yana.
2: Le nyalo mbalana. E mo e kure hai. Ntjela e tsinti tshelete. Hai mo ga ga ga ga ga ga ntino ga thuko bana. Ana le tshelete. Tuwe se le hai se la ka tinga mo.
1: E yana. E
2: ye ba sa se na tshe ha tshete di tinga ho ntate. Limme o tla go bala gata o hang
1: e yana
2: ba tlhaga tana ba ya mo hantle ye monga ha gara mo se me go re tsata re yetsa le fa re tsa ike e ha ha ina o fela ga la pa ga mo e ke a ntse tsa re ha re di mele re tsete nna tsetu e mo tsa tlo o fela ke mo sebetsi ka po e monga ha fela ke mata o sebetsa ke bokuri ke tsena ga di lebella tsi
1: aha
2: ha e monga sa le botlhata bo o se bona gore jale tau jale ga ya shebile mme mane ga e kgona ga sa batla mamela puo ya mme mmele ga ka baka hela timametse ntate molo gare timo gare mare ke jala ke jala le letho ga etsagalene gatamele ge dile fashe molekane ebe mola ga ka jala seng le mola le mola e selo se kela mane timenyana ka mare ke jala ennye le yane ke jala ennye mme ga

0: sa utlwe ga ona le motla o tla ukwa ha ba o ntse o sa ukwa ona jwale ka ne da ona motla o tla ukwa o ja wa rwala mame di dumela
1: abizos
0: ndate
1: le le na mola no kwa tebe putu ya ha tebe
0: e ya mnga
1: e re na tshwe ke gala le mama
0: mhm o bona go le lenyalo le a phela
1: ha ke go ka putu ha ere ke ke ga re la ba bo ma
0: yeah ke nne
1: ha se ga ya ka re ke bo ka re lo wa ma
0: aha
1: e re ke re tabe a modim ha ke ta go pa e motona
0: mhm
1: o la mo fa mo sa
0: aha
1: me ya ba o ba fanela
0: mhm
1: e di ni mo simoyo bana ba tla go yo
0: mhm
1: jwali monna ha ke ta o fuanela ha ke ta o fuanela msaaji kuna la mantso ile nga bua ke ena ke le sapo la a ka na sapo
0: mhm
1: go rona bua ke ka re lo ba ha go na tshwetse etse jwali mabizo ke re motho enda tha se ga fosa polelo ya ne e modima ha se bi ka ga no o busa
0: mhm
1: wa ni a motho a sa ntse phoso e di ni mana jile se fata wa ipata ke mo modima mo tsa o ho ka e monna ntse ku ba ka o ipati ke nai o mo la tla mo sa di o ni ye ye mhm ke yo tsela tuma biso kere ha hona le ka mohlaole mo mosadi a yisitseng monna yino na sefate ke hana ke la tola mabisi go bane ke bi ka gabello ba monna yino a leng a fu o re a lo se tsi mosadi yino na ha mo tlobella
0: mhm
1: o se jilo bana a gata a se ka supa mthimo ka monwa ke bi ka gabello ba ka mabisi go re lenyalo lak this get up to be
0: yeah
1: how could you put that on massage you know you're gonna say yeah only being in how in this massage work you can make it something in there come on I'm all one night and I'm get a supper on my supper arc who wants our when I tell you to tell you open you couple open you it in your heart jo la ke la khabi ka ba lo ke supa e ba yo ke atleng ka nna kwa
0: mhm
1: so so e tlile hona mono mabiso
0: ho
1: hore e be ke le monna ke supa ya ne ha ke ke ka ba lo ba ka ke le monna
0: e yana
1: ho hore le ba se ke la thibe ho bana ke nna hlo ya la pali
0: oh
1: ke nna ya bi se ngwana ena wa motho a tle ka hala pala ha na ha iso
0: Mhm.
1: Ha ke ntse ke mo super super. Ke go thubalela apa. Ke le tsaba tuma biso re la nka ka thola. Wa re ke ja se yaka.
0: E
1: le sireteng ha ke go busa. Ke aka. Ke go nka ke e hlatswe.
0: Yeah.
1: Ha ke go mane ya mabuting. A di fono fono mo na ka dipampiri. Ke mo ke a bela ba ka go ke boluke ja se ina e tlileng ka nna ka halapa la haka.
0: Mhm.
1: Mabisa ke ke ga pelo ba ka na mohlo wa ka wa le tebele ke le tebele.
0: Yena.
1: O re ke se ka ka fusa le la pali. Ke nna. Ha ke ha ke go ke ke ke a tlileng ka nna. Ke nna. Ya se ntse o bona go la pali. Le a le se la tibe. Ja tile ga tse di a ha a re. E mo nke ke ke so e mo ke ka ba mola.
0: Mhm.
1: Me a hona so e ga ba ya di tsa o di na se toko. E tla go di mo mola. Ke nna ka maisa. Ke nna ka maisa mo dimala la u. Ba ke nna ho ya la palini. Ha ke ke batla ho ifusa a tabela ho. Ke fuse ho ke ke gabello ke ba ka ka galla.
0: Bona.
1: Ke bona hona ka metsa yo tsina bana ba jajwa. La e ba ho sukule e se ho sukule ke nna.
0: Mhm.
1: Ha ke lebella hore ja sere ke tlise ke tlise tsinga tlo. E go ka

0: Mamma Dume.
1: 2 3 1 6 4 2 9 plus 2 6 6 6 5 9 9 3 3 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9

0: di haitsane ha golo golo me tla ga re tloa mona tla be sentse re tla di trekeng tsena tse re teng di amile bana re tla hopola gore e hile tsene tse re na di trekeng tse six pe ne se re be di amile o fitlhela ha re se re kana mona me tla ba yeno empa ere ka lebaka la gore re bua ka lefulere reng e se ile tlokotsi re lebelletse gore basotho botle ka ditankanta tsa bona mo re itseng jwale re tlo sebetsa le marena le makanselara le botle ba tshwereng puso mo ononong go bona gore re a thusana le bona gobane re itse moriana ona ga se moriana o rekiswang moriana ona o tlo tla o thusa dihwai tseo re tlileng re reng di ameile le gore di seke tsa angwa ke taba ena ya botlhoko bo ononong mme taba eno e tlo tla e re thusa gagolo gobane moralo wa rona ko o kopanetsweng gagolo lo bona hore basotho bohle ba se ba taba ena kembe ke bontse fela senda re tlaba gore ka baka la boemo bona bo re itseng lefulena na hantle le qala gore le etsa hale mme re tlabe re qala gore re tlotla re le entela go tla batla go fapafapana le mane mo re ente le bologwegwe kapo lefulane le re rekela ke la kwatsi le segotswana mme mona re tlotla re kopana gape ka boemo ba dingaka tsa ditrekeng le bosupitse ba gaeso ka laborago lena le tlang e le gore beke ena e tlhatlhamang enonong ge be ge re jwale ge ga re tloa mona re tloa re tseba gante gona re lo etsang gobane ntho e gore re tshaba gore re etse ke gore ka ga re itse re sebetsa ka moriana o re reng ke vaccine vaccine ke moriana o re reng o na le kokwanatlhoko fela e le kokwanatlhoko e thibelang yaano go ata jale re tlameya go sebetsa gore e seke tloa ya fumana jale re tla tloa re re a thibela kasi jale re jala lefo ke mokgona re itseng a ka nnete ga re bitseng batho botlhe bana ba rereng ba tlo sebetsana le taba ena gore ba be le tsebo le kutlwisa gorena re tlong le re tlo enta jwang re tlo enta jwang gobane le mokgwa wa go enta fela ntate tlaba le basotho e a fapana re a tseba go na le nako e reng ga o enta diphoofolo re tla tlameya gore o kenye nalete bosegopeng sa yona mona ebe o e kenya nako e tele le mono go na le nako e reng ga re enta gape o e kenye tlasa letlalo mme ditaba tseno ka o fela ke tse o tlo tla di re thusa gore na re bone ona mofuta ona ona wa kwakwanatlhoko ena yona re tlo tla re sebetsa jwang re nte le bona gona o bolela gore ga se segwai kapo mosotho e molemo e re mo dumeletseng gore kgetlong le ona o tla tla a enta ga fela a sa fe a tla sa botataitsi bona bo re tlotla re sebetsa ka bona bona jwana mme ke bontshe ntate tlaba gore gona jwale boemong bo re leng go bona basotho ba tla gopola gore lefu lena ke lefu leo ga re ne ntse re bua re qhala le melaetsa gore le tsamaga ka dikokwanatlhoko tsena tse e lomang gobane e tla ka nkile madi go yane ebe ya feta e loma yane jale ke mogotselea ya lefulena le jalegang ka yone mme gona jale ge boemong bo rereng re ntse re le ka gare go nako ya maria mme ke a gola le tlhokometse le lona gore go batla go se go utlwagala e ka lefulena ga le sa utlwagalang eo ga ka lekwala fela le teng mme ke tlile ke boetse gape ke ntse ke ipiletsa go basotho gore babasotho ba gaetso lefulena le tse le le teng mme ga le le teng re tla tlameya gore re thusaneng le lona ka o fela sesotho se re letlhanya le ya bokanelo bona go bolela ya ntate tlala ntate ke ne ke re ke beile kaletsa ga kalo kalo ntate ka tlwaka be se ke nna
1: magagolo o e beile ntate ebile o akareditse tse dintsa dintlha tse nne ke tlhile ke tlo botsa tsona ntate mamedi metsotso e mashome a mabedi a metse mekago re fokaletse hora ya botshelela mme e bang setswa bulelang tse mometse lenaneo la ditaba go bua taba sa lemong sa lesotho mme maito a rona ke ya tshwere molepo e leng motlatsi wa mongwadi e mogolo lekaleng la temo kanetswadi jwa lephepo e napaetseng ena ke mong ga dithabo segonyana ntate gonyana e nngwe ke ya gore ke bekeng ya pele kgweding e godimo ga motlhomphe motho wa borana o kopana le wa mphato wa gae aforika borwa motlhomphe wille oudcamp mme go ile ga ba leseding gore gara tse ding tse ileng tsa tshotlha koponeng e jalo ke go tlhotlhisa setlwaeding kgwebisano ya diphoofolo tse neng dithibetswe ke ditlhagiswa tsa tsona ntate e be go fitlha ga diente tse re ka bona mogopolo o potlakiswa
0: ke a leboa tsena e tlaba ka nete o botsitse potso e botlhokwa gagolo ntate gore na boemong bona ba diphoofolo tseno tse di batla di thibetswe jalo ka ga otho motlhomphe le tona la ona la temo ntate ntshobogane o ile a kopana le wamphato ya gantente ile ampa yang ka nako e telele ebile ena o na ntsa batlile go kopana le ne se re ile ga etsa tlhopa

tseretsang ba ba ne ba meteorology ba buetse ba itse ba tlotla ba ntsha tokomane jwale eo re tlileng se re tlotla re tsamaya ka yona mme re ntse re etsa ditlhopho tsena re ipabitse le taba tseno gagolo le gore mosotho a se ka ba tshoga ga o ka gotho go na le ntho thong e super el nino e se ka gotho lefatshe le a timela a kanta a le timele empa e ntse le dikgoloto tsena le ntseng di re di ya mapheto ya boma ka lodimo ga ke tle go ena ntate ya boitlhopho ba rona ba timelo ya rona ya tlabula jwalo empe ke supe fela ntate taba gore ke gola ke maobanyana mona fela ga re tlhokomela mphetona golomane a thagola jwale taba yane sa re ntse re bua ka yana go hela masotho ga re etseng gore re bone gore re tloa mane mo ne ntse re jang go isa molomong jwale re ja go isa temo mo re ile ra qetelela re re banka yane ya poso e ne ile ya beya paneng ka mmuso wa Lesotho go beya tšhelete go yona mono gore basotho ga re lo rekang diterekere tse ntle gagolo re tlole lengwe be sa le re reka di-second ka body four hand tsena tse re tlaberentse ga o ikenya matsimong ya šwa wa tseba ba ile terekere ntshang tate ka nete ya modimo a o tlanka lemo tse masome a mabedi le go feta jale gile go a ba le taba eno e ilatlha ya bonagalang tate moo ka botataisi le post bank yona e ntse e re e tlo rekela basotho diterekere tse magolo a mabedi fela gona jale ke ya gola tlhophiso e se le gore ba se ba reketse ba legolo ya go ya le metso e mmedi but tse fanweng mono se ne se re re fedile teng go batho ne di etsa masome a mane a metso e mmedi so ntse o kwa gore na re sa le morago ga kae re sa le tlatse ga kae mme ke ya gola ke e nngwe e rereng ga e ba gothwe mmuso o re 30% ga ona o etsang 70% e tla go wena ebile gothwe taba eo e bontsha fela gore o tla patala ga nngwe ka selemo ka mora kotulo so tse dingwe ke tsane tse re ile gare re ile ra di fua go tlaga bao re sebetsang le bona gagolo e le naga yane ya China le naga ya Korea mme tsona re ile ra di abela ditsi kapo mafapha e re reng kopang gore a tlaise ke ka etsa motlhala fela ka lefapha lane la sesole mo re tsebang gore go na le bana le basotho mono ba tlileng ba tseng ba ja mme taba e ne a tlhagiso ya dijo e tse a mme gotlhe ga ba fe diterekere tse nneng date baka gore ba tle ba lema ba tlaise ya ba setsi tsa ditšhankana le bona batho ba tla nne ba je ya ba le sekolo sane se segolo sa temo le sa le go thodi le tse di jale ya ba re buela re ba le diterekere tsane tse ne di le nyanyana tse re reng jale ke di legolo ka kakaretso tse mona tse re reng gao le nkgono le motho wa mme a ka etsa mono a lema gore a nne a je mme tsona re ile ra di aba re ipapisitse le methikologo le dipaka tsa rona ka botataisi ba marena le makhanselara le ba supitse metseng mane mo teng re ne re targetile gagolo batšha bo mme le megala mme taba e lokanete dile la e bone tsatsi ka kotologo ka thelelo e ntlao jale ke kene go jwalege ya gore na boitlhopho ba rona ba temelo ya lemo tsena yona ke efe nda le tlang ke a gola ke mane mo ntseng re re lemo sena ga re a fapana gagolo le lemo tsena tse dingwe gobane nyetlhisetso e ntse e le teng ya masome a mabedi 80% legolong e re reng tlotla re thusa basotho ba reke menontsha ka yona ge boetse ntse re na le yane ya 70% ya ditšhefo empa ke a gona ntho e re batlileng ge re re e lokise jwale ke ya gore re ne re bona le ga re ne re se re itse re se re phagaladitse taba ena ya gore re isetse basotho menontsha le ditšhefo tsena mane diterekeng go ntse go na le basotho ba neng balla ka ba gore jale o tla ba re ka nnete ga re etsa mohlala o mane ka tšhasena ke mo romela ga ka nnete nna matebeng mona kapo tlamathebe ke ne ke ipatlela mekotla e mmedi fela kapo e metlhano eo ke reng ke tlotla e lema jale go ya mane lekaleng la temo setogong kilo e tsang ka nnete go bonagala ke tsena ditshenyegelong tse ngata le go feta nyetlhisetso eno e mmuso go faneng ka yone mme ke ya gona re ile ra ikeletsa gape ntate tlaba le basotho gore ke na ga setšhaba se lla le rona re tlameya re nne re mamele mme boikeletso ba rona ile ba gore pele re ne ntse re sebetsa ka batho bao re neng re reke bagwebi bao re neng re ba bitsa di-traders empa batho bao go na le nako eo go ne go bonagala ka nnete ba re tswa fatshe ka tsela e kgethileng gagolo ebe thepa ena ya rona le ga re ba file yona motlho mongwe ka nako tseno fumana go ke mologolo mokotlana o rekisiwang ka magolo a matlhano ga a fitlha mane a ketsa go reka o fitlha go rekisa magolo a mabedi kapa a marago yena jelo sa kwaletse bana ba bannyanyana ga ba sa go fumana ga re batla gore maponesa ke ya wa motshwere wa tseba motho yo ebe o tla lokolo ga boebesa lebelo bane

0: melao ya rona ene sa tsitsi hantle bona re tlo sebetsa jwang me taba yenu ile ya re se qale pele ka ho lukisa taba tsa hore na ha ile mona re tlotla ka bakenyeletsa ana se re lukise melao e tlotla e tshireletsa thepa e me nna te ke tle ke thobogetse hore yes le mosena sena se fetileng ile ya re bona boemo bona ya ba re lukisa taba yenu ya melao le melawana eo re e bitswang ka hore ke di-regulations tseo re tlotla di re thusa hore ha re re kenya bahwebi di-regulation tsena di tlotla di tshireletsa thepa ena ya rona ya mmuso mo re tlotla re sebetsa ka hore batho bano ba re reng ke bahwebi ba tla fuwa ntho tse thweng ke dipolomiti mme polomiti eno e na le dintlha tse ngata tseo re tlata re bua ka tsona ntate hore na di reng mohwebi ya jwalo ya tlatla thusa mosotho yane ya mane mo re reng ke subcentara mo monkgono kapo le mme a tla lema teng jwale ebe re arotse ditaba tseno ka mekgatlho le mmedi gobane re re go na le bahwebi le bane mo re itseng re se re tloa temo ena e tlaitsang re na le temo e re reng jwale ke kgwebo mo gore batho ba na tsen re ba bitsa ka gore ke di-block farmers boramabolobo jwale le bona go na le polomiti eo re entseng e ntse e ipapitse le melao le melawana yane e re ketang go tswa gona jwale selemong tsena tsa 2025-26 e re tlo tla re sebetsa ka yone mme ke bontshe gore re tlo tla re nka manyolo ano o dithepa tsena tsa rona tsa temo go tloga mane ditsing tsa rona tse kgolo ebe re disa diterekeng mono ga re fitlha diterekeng moo ka tataiso ya bomme le bontate da le bo baokamedi ba ditereke mono jale ebe go na le mogwai le mogwebi yane a tsebagalang gore o sebakeng se itseng jale ebe thepa eno e tla yang go yena mononong thepa eno e go mogwebi ke mane mo re itseng jale geum basotho ba se batata ba e fumanate go yena e nne ke supe gore taba eo e ntse e re mosotho e mong le mong a tlotla reka thepa o ntse a tlotla tsamaya methati yane e nepaetseng ya gore re tlameya go tseba gore na ntate sekonyana o na le tshimo ya bogolo bo bokae o tlotla tlhoka thepa e kae gobane re re re tlhokometse gore go na le nako eo jale le thepa e na e sa sebedisweng gantle mme ga e ba thepa e sebediswa gantle gagolo ntate tlaba le basotho ba heso e bontsha gore tšha itatla e ba teng mme ke botlhopho ba rona bo re se re buentse gore gona jale re tlotla re ba bitsa ntate tla bagwebi bana ba rona bo re ntseng re re re tlo bua le bona gobane re batlo gore taba tsena re di bue jele re ba bitse jele tle re gare re ena tabeng ena gobane gona jale ga e ba o tlhokometse se ntse re isa thepa ena diterekeng mane ka go fapana se re kaile ka malopinga mane se bata re tletile beke ena gape-gape ena e fitlhang ena nang jale ke mane mo o santse o fitlha dipeo jane so dipeo tsena le tsona re tlotla re etsa jalo le yona menontsha menontsha e ne ne se ntse re isa ka malopeng ke yane ilang ya sala ga nne re saletswe ke tenelo ya maria gona tsena a e bale tlhokometse gore e ne re ketang go e reka gona tsena se ntse e fitlha menontsha so gona go bontsha ka nne dingdati ya ndate ke boitlhopho bo re tlhileng re ke no go bona gona jwale ndate tlang
1: mamedi metso e masome a mabedi a metso e meraro ke yare lebile gore nnya bosupa mme ge e na nako ke ya gago go kene nomoka mogala ke +26659933 le wena o tshwaele kapa gona go botsa ntate sekgonyana potso mo e bang ge e la gabe ditaba ya baditsebedi ya e ba ke ena ge mamedi ke enwa ge ntate sekgonyana ke na le ena ka jeno o ka mmotsa kapa ona o tshwaela ditabeng tseo tsea se ya ditekile mamedi kgotso kgotso ntate dr molete ka mona ka go nna ntate molete o tlakile go na go a e
2: sale
1: ka go nna ka mona o tlakile go na go a e sale
2: kweneno o tlakile
1: ke a leboa doctor
2: ira o tota o nyamela ke ne ke rese dise le ntate mono le bamamedi ne ke reka nnete taba tsena tse ntate dibua di tlakile tsena tse mokompieno jwa fela jale tabeng ena ya ya temo haholo e ne re tlang re itukisetsang nna ke bona o sena mo lekala e sentse le etsa tlhokomediso go dihwai di itukisetse wena bona bo tlang go bona gobane ga e ba ntate gona jale re tlotla re bua ka gore re tlotla re lema fe jale dihwai ga di soka le tlhokomediso ka boemo bone boemo bona go tlhoka gore itukise gore gone re kene go bona le gona temo e o lokelang go e sebedisa go lwantsha boemo bone bo tlang kwa motšheso na ke mo fe go bana ha ba go tla re bua ka ntse tsama nyoro ke tota di tshisa le tsona di ya lo tsa go ha re ha ne fela go bana go ne botwa ba o ka niti ntate

tsaeno mo le lona mo no le tata le gona go ithona so wena ile ke ya tsena ka le tsono no e bile go khotlaletsa o gata ya ne re re e tla me go re re sebetse gore mane mo re re ntaba tsena tsa ke tsa body chemical di ka nna tsa fumana dina le khatamelo itseng ha di ha di sebetse hampe me no ke ya tsena ndate re sebetsa ha tla go lo bona ka yona na demolete but o buile taba e kgolo ga golo tle ndate molete ena ya nosetso ga golo le le e sebile taba ena o ntse o tshoge ge ya ge tobane le taba ya boemo bona bo goregeng ke ba El Nino ke mpe ke bontshe gore ndate molete gore jalo ka ndate le wena o tseba gore e tlile Sesotho se re letlanya le ya bokanelo taba ena jalo ka re re bane ba meteorology e leng ba bolipi ba la nna ba gabanya taba eno jale ba itse batho o tla ba fana gape ka repoto e regeng jale ke ya mapomela eo jale tlile re sere re tlo sebetsa kaa empa ena e re rona jalo ka ntse re tshogere le bona re ntse re tswile letsholo la gore re nne re tsebise Basotho batho gore go tla ba le boemo bo tsena jale re tlo tla re bontsha gona ga e le mona meteorology jale e se e bontsha gona tsena tlhalego ke ena e tsenana e re mme tlile re ntse re sebetsa mmogo ka kopanelo le bona ntate tabeng tseno di etsagala so eno ya ditaba tsa nosetso ke regeng ka nnete ntate e tlile ke engwe re sebetsang ka maatla gagolo go bona gore re bokeletsa metsi re na le di-irrigation scheme tse re ntseng re di etsa tseo ntse re di phethela le gona jale ke ya kgona go tla go gola ntate go bona gore boemong bona bo regeng tabe reya re tobane le bona jale ke tse dingwe tse e leng gore Basotho ba data ba di sebedisa mme ke ya kgola le tsona rere tshebediso ya ditaba tseno tsa nosetso e ntse e le go Basotho bona bane ka boikopane bo regeng ba bone gore e tlile ga re ile ba bokeletswa metsi mone mo bateng jwa le go tlaiswa gantle ke ya le boanda de molete ke fetele ka mane ka mogotlong ka mane neng mo ntate a la a bontsha gore ka nnete go na le taba ena e re e ke e buileng ya gore na bagwebi bana ba o kereng ke ba kgethile na ke ba kgethile jwang mme ka nnete ke taba ke potso e ntle gagolo eno ke mpe ke supe fela ntate ke re ka nnete bagwebi bao ga ba kgethwe ke nna ga ba kgethwe ke lekala la temo ba tlotla ba kgethwa re itse kore ke bontshe gore re itse bohlanka ba lekala la temo mo o nesetrikeng kapo ditriki tsena ka go fela ba re fe lenane la bagwebi bao re reng ba registerile kapo ba ngodisitse le gore ba ka register thepa ya temo jale ntho e mpane ke re re tlo kgetha ko gobane re re bagwebi ba jalo ke gobane re re ga e ba reng ka mogotlo mmane re sheba mmalefilwana ebe re na le mogwebi ya jalo ya tla ba teng mme lona le le babusi ba mononong le a ba tseba bagwebi ba jalo gore re tle se ka ra qetelela go fumana gore bagwebi bana ba tlatse mo nanang bothabang jale di feleletse go bona so ke mokgona re reng ke taba e tla sebetsa gore ga re tle kao fela re bone rona gore okay bagwebi ba ditriki bana jale mo re targetile Mosotho yelo e re reng a seke be a tsamaya mo a na mogwebi ya jalo o tla kgona gore a etswe to e le gore ntate a ke taba e tlo tla e sebetswa gantle gagolo e shebue bagwebi botlhe le go akaretsana ga ena ya rona ka di-resource centera le ka mabato ano a gore na dibakeng tsena di anele gantle ga kae to e le gore tlhile ga re tlo tla re tsegere a re be a nyo kapo retsang ge le tsekisitse re tlo tla e sebetswa gantle ka ponaletso yotlhe yeo re nang le yone mme ke a gona yoo ne o boetsa gape o na letshabo ya yona ke gore na jale ditse tsa rona tsa temo di tlo tla di etsa jang jale ga re tse re etsa jang ke mpe ke bontshe fela tle gore ka nnete beng baka le tla gopola gore ntho ena e re reng re tlo etsa ga se ntho e ntšha jalo ka ite ka bontsha ke ntho e rila nna ka etsa empa e le gore jale re tlameya gore re nne re maatlafatse gobane gere ntho e le ga e le ntle e ka nna fumana gore e senywa ke gore wa tseba ke jotse batho ba ngata kere wa tseba ga o apere hempe se sesweu ga ntsintsi ka ya etsa mone ya go gothetsa ntho ntshonyana tere go se tlobole gobane se se na le leqaphanyana se sebe so taba eno e re go rona lekala la temo ntse le tlo tsa mesebetsi e ntseng di etsa go supise gobane re ile ra re go bonagala gona jwale-jwale re ne se re re lekala la temo ke sebapadi ebile ke referi gape gobane o a reka o a rekisa empa jale re re ga re nne re dumelele gore bagwebi jalo ka ga ntse re re le bona ge ntse re sebetsa le bona ba nne ba rekise fela re ba laone jale batlanka bane ba ka ba ba supise ba etse mosebetsi wano wa bona wa go supisa wa gore jale le tlaise gantle ke mane mo dila ba nna ka tshwage methati yane e o tla fumana thepa yona
ntutla ta ta itswa ke botlanga bono ba ka ba busupisi ka go hle go o lepe handle o seke wa fumana jolo ka handa de mo tala tshore ona nna go re tshise manyolo re tshise dijalo ka manyolo wa ha o sa sebedisa handle ha ke kene go yana ntate ena bontsitse fela gore na e le gore re ne re emetse Botswana gore e re thuse na boitlhopho ke bofeng ka nnete ke mpe ke supetlhe ntate gore e ka nnete motho ntse o ka nna wa tshwalo empa he jolo ka kile ka bontsha gore lefu lena ke lefu leo le qalang gore le kene ka gare go naga ya rona ya Lesotho re ile ra etsa boitlhopho bo re ile ra bontsha gore re tla tlameya go tsebagale gore na lefu lena ke diente difeng tse ka qeteletse jwale dire ditlata di re thusa gore re bona re phekola jwang mme jalo ka ga ke tshwa ke re motlhompe tonagolo le yena o sa phatalatse taba ena e le komatsi mo re tsere re ga e sa lekala la temo fela taba ena e se e tshwerwe ke bane bo rereng jale re sebetsang le bane ba dikoduwa gobane gakala o se o tofela ke komatsi fela e se bontsha gore o tla bona le bana ba bodiemetse ba keneletse mono e le gore se phamotswe ke naga mo e setse tswa le meralo ya gore na ditšhelete tse tloge ka diente ke difeng go tlo tla o tsamaya wa jwang go etsiwa jwang mme meralo eno e sentse e le teng mme ke a gola ke mona mo rereng empa e le gore Botswana yona ka ga jale e ne sentse e sebetsang le taba ena mme re ne re qeta go fumana ka haufinyana gore a lefu lena mofuta wa virus o ka wa thibelwang kona so ke gana mo go ileng gwa ba bobebe le gore ga se re fumane taba eno gore motlhompedi tona ga bua le wamphato ya kantlane ebe re fumana diente tse nono e le gore boitlhopho ntse le gore re ntse re lebeleletse gore ka setsitsana se re serere jale ke sa dikoduwa gobane ntho ena re itse e kgolo beng bare kore taba ena re sebe naeng ka ganyanyana e setlhile e phamotswe ke naga mme lekala la temo ga le ne le leleng le le kebe la loka ke betlhile ke kenelo go yona yane ya gore na ga o ne go thwe na jale re kwala madibo metšhaena jwang bomme le bontate ke mpe ke bontshetlhe beng ba ka ke a ikokobetsa mona gore gona re le lekala la temo re na le di-resource centera tse masome a tsheletseng a metso e robedi e leng 68 mo ke beileng batlanka baka mo re nang le ntho tse re reng ke di-subcentera tse ka etsang tsona 345 naga ka bophara jale go na le metse le metsana jale re na le naga ya rona e re tsamang gore e dikadikaditswe ke South Africa ka nete ga se mosebetsi wa rona ge re lekala la temo bona gore re ka thibela ditaba tseo empa re sepetsa ka kopanelo le maponesa le masole le batho botlhe ba tšhang ba tshola gobane gere taba ena ya gore ebe ntho ena e ntse e kena wa tseba ko wetse o ka tlo wa fumana gore le mosupisi wa ka mogae bona ba ikentse mo le ka dikgorwana tsa matsa e a kena so ke mane mo rereng e kopanetse ye nngwe e botlhokwa gagolo eo batswana bane bile ba re ba bone ka re ka beya lefu lena tlasa taolo ke o bane bona ne ba re lona basotho le na le badisana ba kgona gore ba ka disa diphoofolo tsa lona gore di seka tsa kopana gobane re itse e nngwe ya tshwetsang ke gore ka dikopanya fela ke bua nnete a ke re wa tseba basotho ba ntse ba kopanya metlhape ba ntse ba dumelela gore di fule mmogo mme ka ntere go tlo thwe lona lekala la temo litse lefule teng mo nonong matlhatsela gona ke diphoofolo tseo di kae matlhatsela moo kannete mosupisi a ke ba kgona gore a eme sebakeng seno e be o shebile moo re bua le basotho re bua le marena le ma gore lefule ka nnete re bone gore re lebeya tlatsa taong mme ke be ke boela ke toboketse gore bomme le bontate lefulena ga eba ge ntse re sa tšhintshi tsela yeo re sebetsang dintho ka yona re tlo phela le lona nako e telele gobane ke itse lefulena ga le sa tla tswa ga bobebe dibakeng tse dingwe ga o tho lefulena le teng diphoofolo tseno di bolaba kao fela ebe go tla tho go tlo kena motlhapi o mošwa empa rona ga re boemong bono bo jalo re ya tseba re ntse re le boemong bo re ntseng re tlameya go bona gore re lwantsha go le tsikila ata motlho mong tsane tse ilang tsa tshwaetsa re tla bona gona go etsala jwang ka tsona fela re sebeletse gore re sekebe ra iphumana re le boemong bona bo serere jale lefu lena le sele retetse gone lona motho ga o shebang e tlile le ntse le ata ga ntse re lwantshana re le basotho ka nkano gore na botlanka bono ba gaeso ga bo thibe diphoofolo keng mo motho yena ga a sa di bone jale a tla nna re o di trita jalo ka go thwe ba bangwe ba sebedisa le bomatobola mono o tsebe jale ba tla re diente ga dio ba etseng ke ditaba tse mpangrere tseno di etsagala fela gobane ge ntse re le bothateng fela ntho e tlhokwang e botlhokwa beng ba ka ke yago fela re tlameya go tshwagisanang ge bone gore re lebeya tlasa taolo lefulenana ke kene go ya se ke keno ya ndate sekoboto ke yane mononong mme e nngwe e yandate yane ya dipeo le yona o na le a tlhatlhoga a kanete
white, major holiday on a kino, you know, Bunsa, Velo, Akanet, Italy, Yoloka, the Bunsi,

0: ditlhopho bona bo re re boentseng bo no ba ntsa bontsha le gore ebile mo go bjang seo tsang tla ka nete re tlile re tlo tla seo tsa mo kgonang le ponaletso mme taba eno eo re ne re re ba ne basotho kapo bagwedi ba rona wa tseba ba tshita dihwai ko gona ke nagana ke na le batho ba llang ba tlabe ba re ba sokolang gore ga o fumanang eo thepa o tlameya a pote mona a yamana yamana jele o fumana mogwedi yana ka ntlang le ena o nang yong la diprae so e tlile re tlo ba kosa ntate wa ka
1: Mame di kena o lo qetela metsotso e mehlano re a re lebile horang ya bo supa kena lwena mame di khotso mame di khotso
2: da renda
1: khotso ntate
2: e lo ape yo khutile
1: ntate
2: ntate so nya la jona le mona mo ke kwa ga wa mpale ya tadi mina taolo di tsoga se tsa ba ho itse bona ke ba ho yara ba tsuwa na belo ngo ba ke tsa tsa tsa timo mo go tlo mona nna le tsa di ke tsuwa go no ntse ka ntse ya data na timo mana re ba tsuri ke tsa di ke tsa go tsu ke le tsuwa ga na bo na ba tsuwa ga wa ho ga taolo ya price ne tsana ga ja ka price ya tsa di tswe di ke go bona ke di go bona ke di go tswa ga lela ke lo se tin sa ho ke o tlo ba re go me lo tlo ba le
1: okay o tla ke o tla ke nako e se re hatile empa ne ke utlwa ka ntsa ya kabela mona mareng ba tlo sebedisa di-regulation tsena tse e teng gona jwale tšhe ntate se go kenako ke no yanong data
0: ale bona e tla ba ntate se ke kgole ka nna bantate ka mogotlo ka mono motlhomo ka nna o ntsa ebile e tsaya kapa gente ke kgata ke tsene gobane ne ke re re ntshitse di-regulation tse re reng thepa ena e tlo rekisiwa ka mogo tshwanang so mogwedi ya tla fumana a rekisa ka thekiso e godimo ke mane mo ntse ke re re tlo mo tshwara mme re na le dikoto tse godimo gagolo gobane ga a tshwerwe mono kotlo ya kgole ka tlase ke bo 10,000 go ya godimo kwanana so ehlile yandate wa ka ke yone eno ka nnete na e tlaba gore
1: ka lebaka la nako ntate sekgonyana a ko di iphetheleng date
0: ke a leboga na le tlaba ka nnete ke mpe ke leboge basotho ba gae so bo mme le bo ntate gore sego a solelile beng baka ka nnete ke ipiletsa gore jalo ka gare re kena temelong ena e re reng ke ya letlhabula eo re ntseng re e batla e tobatobane le diphephetso tseno tse re ngata tse re reng go lebeleletse gore maemo a tlo fapana taba eo itse ga e feto le boemo ba gore re ntse re phela re tla nne re phele mme ke a gola le dipeo tse ntseng re re di batile gona jale ke tse di ntse ntseng re re di tlotla di mamelela maemo onaana a re reng ke a boemo bo tlhobaetsang ba boemo ba le godimo re tsentse re qaleletse gore re bone gore re distributa thepa enono mme ke a gola nako yane ke itseng re tlotla re bitsa bagwebi re kopa bomme le bontate ga re bitse bagwebi bone re tlo buisana taba ena re ntse re fuwe monyetla jalo ka nna le tla bantsa re fa monyetla dithala tsa gore re gatsele taba ena dialemoyeng le gotlhe mo kaka yang gore re tlotla re bitsa bagwebi re bitsa balemi ba rona gore jale na re sebetsang jwang ga golo a e le mona thepa e sentse e fitlha ka nnete ntate tla ba le basotho botlhe ke a leboga ke kopa fela gore ge kenyeng dinala mobung sego se lelile ke a leboga
1: ka o tshwana le sekgonyana moifo wa gobia taba o leboga seabo sa ntate ka mokgwa menaganeng lenaneo la rona ka jeno le ka mosondate
0: ke a leboga ntate tla
1: mamedi ke motsotso re a re lebile goreng ya bosupa mme re bega le naneo la gobia taba gotlo mona lona le tlhagisi le tlhopela gaso ke meko photledi ya neng a lalala gaso ka metšhineng gore ebe e fitlhile go ena ntle le sefiso letho ke ntshiwa tatolo nna ya obetse lona moeng la ka lebitso ke tlaba David Tlaba mme ga jale re tla suthela lefapha la ditaba mo laentladi a tlo re balela ditaba tsa gore bo supa mme ka ngwa moo o tla ba le letebele le nala molele bizo nna letebele la sodi ke menagana le mehlala mme re tla kopana gape motebelo o tlang fitlha ka nako kgotso ke a moshwehlwa.

yi a sona kana bu le kwa ithethe ya yona pulu kwe bo

Ke le dumedisa lona bana ho hle mo le mametseng selomo ya salosotho le le hona teng le nana ke la mantlwaneng ya le dumedisang ka thabo e kgolo ke anti senate matsoga fela nka thabela ha le ka lampitsa anti nati le nana le na le ba selomo ya salosotho ka moqibelo wa beke e nngwe le e nngwe ha hora ya borobedi e fitile ka metsotso e mashume a mararo hoseng hatamela le tloko ho rena re le tshwaretse dife ka jeno Kajeno hele nana la mantla ne metsa lenyana ya ka emetle re na le bana ba hlahang ka mane ka sekolong sa Dinaledi Preschool bona ba ntse ba tataiswa ke teacher ya bona e leng teacher Mmapho Kachoma ha re ba fense ba ka ga ba mamela gore na bona ba re tshwaretse dife letsatsing la kajeno

0: Spring after spring is what?
1: Sa
0: sa na sa na okay.

감사합니다.

see.

sudah.

0: jesebele le haine le se sekalo hona le taba eo ke ratang ha holo ka yena mosadi yo o ile a elelwa ngongorewo ho molekane wa hae a elelwa bohloko bo tempelong ya monna wa hae a ba a hlokomela le gore monna wa hae haje mosadi eno ha sa elelletswe taba tsena a atamela molekane wa hae a re morena wa ka ha o je keng morena wa ka hopola o morena morena wa ka ga gona letho le ka o hlolang ya ba monna enwa o qetella a tshollela moya wa hae ho mosadi wa hae ho latela katamelo yeo mosadi wa hae a ileng a matamela ka yona mamedi wa sama sa lesotho ka mehla go thwe monna ke nku halle empa ke re tshe monna o llela mosading yeo a mo hlomphang ga mosadi a ikokobetsa monna o tla llela ho yena ge na le nnano le monate lenano le tlang ho wena la bobedi le leng le leng ga gora ele ya borobong ha e fetile ka metsotso e mashome a mararo
1: pirima
0: fitlheletse gorenyane ya leshome le motso o mong bontate le amengwa tlogong mona ke mo re tshotlhang ditaba tse amanang le bontate ka kotlologo banna ba tentshana tsheya banna gotla

0: the ghetto girl.
1: My queen, Amy.

shimana kwa mzizi ya ni kawanyele shumele mtisipili let's go to approve to renyi for the nation kapara namna jola fena nolo gata la kratiche na ele Saturday's meet the mix match kala bizo ki TC let's go to DJ Tez be the one and only behind the MIC para yo le fala hamana tena la gata la gratitude na ele Saturday's meet the mix match mano mo chapa yo le fala kama na Facebook TC DJ TSB skoko to na grisha pojo le fala nzo profile na lwena tsa dzila ka jeno grisha pojo le fala ka mino re bona natsa tla mqobelo re le qoba joang me ke linga jo le fala ho pepa ona tso ga la ri guy ya sepa le bohle bohle be se le bana ba lwena ho tla re ntsana tsa o sense sa le botsho ga mona jo le fala re le ta kwa bo tshwane ke linga jo lo tsi ba kama na ka Facebook DJ Chess Beast Kokotwana Kota bana posti bua ngala nana ri sha pejo le fela sa tsila mqobe ya ke se palana odi mela ho tlo moteng ka ona motsotsi di ntodi mona tsho le fela re shebile go tsa tsila mqobelo di ntodi mmalo tse phetha tsa tsila ka jene bohle bohle ba tsile ka magalo fa pana go phetha mesebetsi tsa tsila ka jene le sebetse ha monate ka bua le ba ka ha holo holo ka bane ba mafu ba bolo ka mara ba bo bona bohle bohle ka nete ba bolo keng ha monate e ya matla ohle ha le tsidise sena sa le moya sa tla dula sa le tsidise ka mehla le matsatsi.

le lo ya ne ka banye meri le ska dope go tlo re nyala shome le mo tsemong ga re tete tsena ele Saturday is meet the mix match le tsela pina ki you simple flaga mana flaga night sa sa mala sambo you in a bigger tira flaga mana ko Facebook le ka nyana a ki ko tselo no bala seba ka mana ko Facebook tsile DJ Tes Beats ko tlo re shapela le fela tsela ka jere fela Anzi re pushela ka jam ka bala fela ke shibile ka mane ke mang a itse ba tla fela arresta le tla pidi le tonaro ke shibile fela ka mane ka Facebook ke Tasha ta fela ke di se bala ka mane ka se hlabeng.

FM sinyani bika efela ka banyimene ri fa le tsora ya shume le metsemong Gangsters Paradise ri ne ka mana ka Facebook ri tile ka mana ke Palace Studio mogwane ala ka mana ka mafutao ri tje na let me the mix man ke da mona fela ke shebile ka mana fela di sebo pele ya ala ka mana ka hafa ko fela ama hem em yani ya thata hatse les ja fa ke tselo ena ba le se ba ka mana ka Facebook tse ile DJ Tesbiscore ka re di pushe jola fela ri pushe letsatsi la moqebelo

ya ka ne tula pula ba ile ba itshola jola fela e majasama majasama u tlile ndi se betsa hantle ka nete make sure le fela ka bana setse ba ratile jola fela pele yane ya Natala nehe em sepele ka mana ka maswe one we ratile ka fela ditsepe ka mana fela kutuza Natala.

Mm-hmm.

ne tla fihla e ma re bona fela e mine re ifaka le sore yana le shume le mtsimedi re tla tshena le Saturday's meet the mix match mme tsopola jole fela na lwena ka lena le ne go tlhwa re tshwa ke ditaba tsana tsa hora ya pele tsa Sotho mme hana ka jole fela ke batla go shoga na tsela ka jeno ina pato e tla mase tsela shumela dzi mehlano na ke bo mamba ke tikama tsela bona tswalo e shibile ka mana ka o Facebook Musa le tsi e wa kiteka ke mo fela ke make ke tikaka ka mana yone fela thutane molaudi ile ena wa kiteka e mo ka mana fela ke mang khetse keshi tibe le manuli so le mo forsa e tsa tla ka jeno ha ba tsela la tswalo happy happy happy birthday di mo bolo ke ho hlofa tsa outfit di mo tseleng tseng tse tletse mahlono lo le chelete

Nako ke hora ya pele sena ke sa lemo ya Salesotho. Ditaba tsena o di ballwa ke Malababo Majoko mo mamedi dumela. Mongori e moholo le ka lenla ditshelete le ntsetso pele ya meralo o re ho ya ka tlaleho dinaha tseo e leng ditho tsa mokgatlo wa ntlafatso ya moruo tikolohong e borwa ho Afrika di fihletse ho feta halafo ya dipehelo tsa dintlafatso tsa dinaha ka ho fapana. Mofumahadi Ntwateng le bona o buile sena ka mara kopano ya diofisiri tse kgolo tsa mebuso pele ho mmoka wa bo 46 wa dihlogo tsa dinaga le mebuso tsa mekgatlo o tla ba Durban ka Mantaha. Mo a itseng dinaga di angwe ke ditheko tsa mafura ho qhoma hwa lefu la tlhako le molomo hammoho le ibola hara tse ding. A re le ha ho le jalo ho bile le ntlafalo ditabeng tsa botsitso. Mo dinaha di itlanneng ho fana ka tshehetso ya ditjhelete ho dinaha tse tlokotsing ya botsotsi. A re dinaha di tla boela di shebisana mawala a ho ntlafatsa temo eo e leng mokokotlo wa kgolo ya moruo. Lekala la molao le toka hammoho le setjhaba sa hara mabele Matsieng ba fihletse qeto ya ho theha komiti ya toka le poelano e tlang ho sebetsana le ditlolo tsa molao tse amang bana. Sena se fihletse ipitseng e bileng hara mabele Matsieng boteng ba morena le mahokela mo ofisiri e kgolo lefapheng la bana ba entseng ditlolo tsa molao mang ha ditshepo matlosa. A tiisitseng hore komiti ena e tla thusa bana ho itshimatlela kgahlanong le leraba la ditlolo tsa molao tse kenyeletsang dipolao, bushodu le tshebediso MP ya dithethefatsi ho qoba ho senyehelwa ke bokamoso. A tswela pele hore batswadi le bahodisi ba kgutlele metheong ya Basotho ya kgodiso, ba qobe ho etsa diketso tse fahla mahlo boteng ba bana le ho ba roma ho reka mothahamane. Setjhaba ka molomo wa lehokela, monghadi Lebewana Chaka, se ananetse tlhahiso ena ka le renke le supa tsela kgodisong e nepahetseng ya bana. Ho tse ding e le boitikisetso ba dipapadi tsa sesole le bahlanka tsa boithapollo tsa selemo le selemo. Sesole sa Lesotho se bile le kopano ya ho tsebana le baemedi ba dikhamphani tse fapaneng Maseru ho hlahisa diofisiri tse tla sebetsa le dikhamphani e le ho hlophela dipapadi. Mookamedi wa lenaneo la ntlafatso ya batjha la sesole Colonel Reboka Molata o re tshebedisano ya LDF e nang le yona le dikhamphani e molemong wa ntlafatso a re dipapadi tsena di tlisa bongwe le tshebedisano mmoho. E mong wa dikhamphani tse nang le seabo dipapading tsena, Monghadi Solomon Nepetlane, o lebohile boikgathatso ba sesole ka dipapadi tsena tse akofisang tshebetso mmoho, dikamano tsa basebetsi le lerato ho bohle. Mofumahadi Nomaswati Letsholo wa lekgotla la kgaswa la naha o bontshitse ha maqhama a tshebedisano a le bohlokwa a theoletsa sesole ka ho netefatsa polokeho ya bahlanka pele le nakong ya dipapadi. A nto ipiletsa hore boikwetliso bo qale pele ka pele monongwaha. Ha re diphethela bana ba bang.

ba setse ba bola maoto ba sentse ba itlhopha mo bateng haholo he ba setsang sepa sa Kaizer Chiefs le sa Mamelodi Sundowns. Noma teng sentse ba itlhopha. Batho ba bolo ba dipuo, batho ba bolo ba dipuo gore ba hona wa haisa. Ba ya la bana ho ya na bohlano se tla ba se tabe se happy le ke sefe.

tsmane le tsmane fela mme tso ga re bile ba le horinyane ya bobedi mme le gona na na le gatholoa re ya horinyane ya boraro ho nya bobedi ta be re fetola mawa jwalo he jwalo ka ha ile moqebelo biki go di ena he ntle le yane ya mosadi wa mo Afrika ntle le go di yane ya mosadi wa mo Afrika hama nga Afrika bo wa e tswa go le kgwedi jwalo ya bohahla udi la bona hala mga tsena go bahla udi bonongetse ile ha bohloko na henga na Afrika bo ka mga hore he Afrika bo a ikopanye a re a leleka matswantle ka hare ho na ha yeno ya bona ya Afrika bo wa batho ba bangata ba bahahla udi ba ile ba hlakola fela jwalo maeto a bona a hotla ka hare ho na ha yeno ya Afrika bo wa ba tshwile rona ba nna ebe le bona ha hona kotsi e ka ba hlaela nna la e bonagala kgwedi e na le e tlhokwe fela jalo e le kgwedi ya bohatlhaodi ka mona ka Aforika Borwa e tlile taba ena e ba nongeditse ha bohloko moruong e ba gaile mading a mpa mona. Try again, Aliyah.

Kelsey and Whitney Houston e no he exhale shup shup ha se no ga se mongwa bo si ba khale mamedi e se lenga bina nete ya sala kholo nya hai u fela fela jole he le fulu mogao le tsatseleng fulu mogao le tsatseleng ka go di ya hlakola ka semo sa kete tse pedi le shumele metso e mmedi ka 2012 ele ha a fumana fela jalo he ka hoteleng e se e le a le a se a sa tsebe go etsa letho ka tshoa e leng taba e mona e re bitsang unconscious a sa sa tsebe go etsa letho a sa lokela go fela a nkwe a iswe fela jalo setsing sa kokelo a iswe fela jalo he setsing sa kokelo mo a tla alafshwa gona te mpa mmino wa ga yona o tla sala o ntse o re tlhabolola maikutlo. Just in case, Jahim.

tsoa se be dame tsetse fela fa tsoa le hore ina ya bobedi mo ganteng ho nyane ya boraro ha ke shebe hetse ntseng di ipetsa pele. Mona ke mang ba shema be dame tsetse fela wa qwa di maseru o tlositse fela jwalo ka ho thautela basotho mesebetsi ya difeme Afrika Borwa ka thoko ho molao mme o fe fela beili ya makgolo a mahlano a tla ya ho e lefa o tla hla go tla hape bekeng yane ya kapa ka tsatsi la 20 a metso e mene kgweding ena e hodimo tlhaloso e supa fela hore Detective Police Constable Bina wa asotang ofising ya Sponsor Tetsane ya thibelo ya kgwebisano ka batho le taolo ya melata ka hara naha o boletse fela hore ba ile ba fumana monyenyetsi hore moqosiwa o ntse a thaothela basotho ka hore ba ye mesebetsing ya difeme Afrika Borwa Newcastle ho tloa ka mane ka Philips le ka mona ka hathetsane mme o ne se a tshedisitse batho ba ka ba 30 ka ofela le dibohong la maseru ho leba Afrika Borwa ke moo sposa se utlwa monyenyetsi ona ba ileng ba ba ileng ba motšhela seropo jwalo he ke moo ba atleileng ho motshwara ka la 9 kgweding ena ya hodimo e le moo a palameng le ba bang a re o leka go ba tshedisa le dibogolena la maseru ka koloing ya baeti e le ka le dibogong ka mane ke mo ba tlaileng go mo tshwara fela jalo he le gore ba mo beka pele go magotla nagana mamedi basotho ba ka ba 30 kao fela ba seng ba tshedisaditswe Afrika Borwa gona ke kgwebo kapa ke kgwebisano ka batho ha e le tjena e hlile tloso e mo tsametseng ke ya kgwebisano ka batho.

Afrika Borwa a ntse lela ka matswantle ka ha rona ha yeno ya bona ena o ba nka hona ka ha rona ka mona o ba gholtsetsa hona teng hape le hape. Afrika mang ka mahasugu moshanyana kapa moshankana ya ka bandi mo di mashima mabedi wa maqhena mahalisuku sa ile le khotleng lena a ke sa fela go le heka tle ka o hlekefetsa mosadi ka motabo me a fuwa beli ya sekete fa se se pefela hore patana ile a fetsa sepolisa ka mosadi ya ka bandi.

modimo se mamagago a metse supileng go dingena yo dimo ka la phato a hlalosa ha mutsuwa a mo hlekefeletse ka motabo ka la mashima mabedi a metse re bedi go ding ya phupu selemo sona se o dimo ke mo mama sposa se butinya wa jalo sa simolla ka dipatlisiso mo sa fumana hore le hlatsipa le ne le tswa shopong ya ga le kopana fela jalo le mutsuwa tseleng hona makhina mo ke mo mutsuwa a ile ngale botsa le bitso le ho le fereha ya ba le hlatsipa ha le dumele le fereho ya ba ke mo he mutsuwa a le ka ho le suna ka shishi le ho le hulela ka le rakong la ntlo e so fele habale ka hona ka mo ke mo monna enwa a ile nga hlaisa fela ba le botona ba ha e ka ntle o borigwe aba a thetsa mo hlatsipa ka bona hlatsipa di le la itwanela me la raha mo kusua ka seta latla jwalo go baleha.

ga fetele ka mona he ka ka mona ka beria he mo ho ileng ho tlala wa fela jwalo mosadi ka mantsi ba dumela shona bela metso robong wa haratsiu beria a ile a nyamela jwalo le lapala la mobatla le lapala la peta ke mo he ho tlala wa fela go mosadi o gotlile antse a phetse hantle meleng ka nnete o gotlile mosadi enwa ka gore a batliswe ka la supa goding ena ye godimo mosadi ona mamedi o ne a siile bana ba ka bang bane kaofela ba ka bang bane kaofela ya moholo wa ka ba dilemo di lesome le metso mong ya mohlahlamang o dilemo di lesome kapa dirobong wa boraro o dilemo di hlano ha wa bone a le dilemo di tharo mme o atlaile fela jalo he go gutla a ntse a phetse hantle mosadi yeno wa banna ka morao sia bana ka morao sia bana taba ena mamedi ke tlolo ya molao yeo motho a ka e tshwarelwang a qoswa a ba bewa ka pele ho magotla ha o sia bana kgeretlwa go le motswadi wa bona jwalebile o sa bolela le o bolela gona o ya kae kapa o ile go kae.

mona ke ba di mona mashume a magago a metse sepileng wa ha motswane le ribe ya dulan khalong a thetsane le ena o qositswe fela jwalo ka tshenyo ya thepa ho qheketsa le boshu me a tsola fela jwalo he ho hwehla di motse hlano ka setsing sa tlhabollo ya batshwaruwa ka pa o itefela dikete tse hlano qosong ka nngwe o hlolile ho itefela a nto thewela ka setsing. Ka se sepe fela hore ka la tshelela go dingena ya odimo mahokela a hathetsane lekgalong a ile a nehelana ka mokosuwa ho sepolesa ke mohe ho tla le bang fela hore monna enwa o ile a senya dikgwebo tsa batho le ho qhaqha a bile a ikgapela thepa. Dipalitso di supa fela gore monna eno ka la tshelela o ile a phunya mekhukhu ye mmedi a senya loko ya mokhukhu wa boraro ha wa bone a ile a o qhaqha a nto ikgapela phofo le ditlotso tseo molli e mong a ileng a di tseba kapa tseba makotikoti ya tsona ka ha moqosuwa nakong eo mahokela a neng a mo etetse. O theohetse ka setsing sa tlhabollo ya batshwaruwa wa hlotswe dilemo tse hlano kapa kete tse hlano qosong ka nngwe mme o hloile ho itefella qosong tse ka bang tse tharo kaofela e le hore monna eno ya re le tena o tsametswe ke dilemo tse leshwane metso e mehlano a le ka setsing sa tlhabollo ya batshwaruwa ka lebaka fela la boshodu. Kala supa kgweding yana ya odimo mapolesa a basadi ka bane ka mokgotlong e leng fela Women's Network ba thakgotse kgweding ena ya mosadi wa moAforika ka ho hlwekisa ofisi tsa sepolesa mokgotlong moo ka sepheo sa hore setšhaba sa mokgotlong se sebeletswe sebakeng se hlwekileng nnete ya sala. Hona he ke mosebetsi wano he yeo le rona ge le baphatlalatsi go ba batsang nnete ya sala ha sepolesa ho bonahala gore le bona ba bona gore a khona ba hloka gore ba sebeletse setšhaba sena sa Basotho moo ho hlwekileng.

Kripto le fela bele he ka ka man ka mahal suku mo monna ka bana ba shuma man beria metso e mele wa mahal suku mo hlakeng a go sutse fela bele ka o tshesa ntlo le go bolaya motho monna o hlalosa fela hore ba ne ba le ntlong ya mothamagane le mosadi ya dilemo di mashome a mararo a metso e mmedi yeo e leng garebe ya gae mme ga ba gutla mo ba ya ga mofu e leng mosadi eno wa dilemo di mashome a mararo a metso e mmedi mosadi yone a o tla lewa a ne a le mmeleng a ithwetse ke moo mo motlosiwa a ileng a re a ntshe mpa ya ba mosadi eno wa gana ga ba fitlha ntlong ga mosadi eno ka mokhukhung mo a dulang gona teng ke moo ma gammeng mosadi enwa ha a hana go qhala mpa mme ya re ga tlhokomela gore mosadi enwa o se a feletswe ke bophelo jwalo ya ba o lo gotetsa ntlo le gore le ena a tshelele ka mono ba le babedi ba shwelele ka moo ka mokhukhung ba le babedi ke moo mo a utlwa motšheso a utlwa fela gore icon e ne a taba ga ke tlo e kgona ke moo a ileng a tswa ka festere ha ne a beile dintho monyako gore a seke a tleya go tswa e le ga utlwa motšheso wa mollo a utlwa fela gore icona mona ke a betseya mona ena ga ke tlo e emela ga ke tse lotse bana a digeleng mane molla teng o jwang empa ona ona ga ke tlo o emela ke momo ena a tle ileng go pholowa jalo he ya ba sponsor se ya moqhautsa abedi manta mona ke moo go ileng gwa ba le gore ke tla ba lefatshe ka nageng yane ya Colombia mo o tla lewang gore ga jwale batho ba seng ba tlhokaetse jwalo ba gakanyetswa ka godimo go 285 ba seng ba tlhokagetse ka morago re ke tla go matla wa lefatshe nageng eno ya Colombia taba tse botlhoko bona ba gaesale.

ha re shebe ka mabaleng ka mona hore na di ntse di bapala kapa di tlo bapala jwang dipanne jwang ka tjeno ho qala ka mane ka Afrika Borwa jwalo ka ha ena ya lapeng e so qale, ena ya lapeng ha e so qale jwalo. Motho o hlokometse hore Qwading Highlanders e ntse e bapala fela jwalo le tlhopha sa matlama ka mane ka Qwading. Papadi e qadileng fela jwalo horenyane ya 12 motsheare e le papadi ya setswalle. Re tla utlwa ona le yona e ntse e tsamaya kapa e tsamaya ka tsela mofuta ofe. A re shebe ka mona ka Petrol Premier League ka jeno horeng ya boraro, AmaZulu e tlo nkana fela le siwelele. Re bone fela jwalo Kaizer Chiefs e nkana fela jwalo le Mamelodi Sundowns.

0: ke metsotso e mashume a mabedi le metso e mene fela le Scott hantle re a re lebelemane horeng ya bone.
1: Hey brother,
0: kajene hona le ba tshwanjalo.
1: Come on in and check it out.
0: Mamedi wa sona sa so thuhle ka ba o mametse o le hoka.
1: Ano
0: le nala re di lata mabotsela.
1: Ke ke wa ba she.
0: Mamane hore nya bohlano re le be kgutlo.
1: Ha ba se ba.
0: Khera ha ba se ba inwele.
1: Ba she ba kama.
0: Ba o ne ka boikarabello bo hlehle.
1: Ha ba se ba.
0: Ho hle mo mametse sa le sa sa so thole hona teng.
1: Ke ke wa ba she ba kama.
0: La redilata mabotsela.

0: Asifuzeni bafethu nabo utshwala. Niyazi mina ukuthi ngidume ngani, maze ngikuzile ngiyishaya ingoma.
1: Shaya ingoma.
0: Ngishaya ingoma.
1: Ngishaya ingoma.
0: Ngishaya ingoma.
1: Shaya ingoma.
0: Ngishaya ingoma.
1: Ngishaya ingoma.
0: Futhi lo mtshwala mncane bafethu. Mina ngaphuza bonke semthemu ulipopolopo kule thanga lami lesisu. Bese ngiyasuka ngihambela.

motsotso fela le skoto hantle ga re libile mane hore nya bohlano. Le hlama medi wa sona sa so thuke kwa le ka yone ena. Ke tla ke ene mo khatlelong wa bobedi e bile wa ho qetela wa mmino. Le nana o la o khawa maseka. Ke tenyene ho no thuntse. Le ho le le le kuba. Ke tla bo sala bobedi.

lebasa la dithotsa ka je. Tshwae ka letso ho mamedi wa Salome sa sothohle. Ha thutunyana ya ha. Na wae pe. Tshwae ka letso le letu. Sa sala thutena na lwena.

kala ke so bo bona.

ka ba le bala empa nka se si mme wa nkushe ka se si le silo hlebane ka nya nka mo sia ka phoso na wa ba hopola hopola taba sa bona si ba ratang banna ka se le ba le mo pheme. Hopola jay.

ka teng sa mo ya bona ke tso tso she ke di be poso selo mahlong a ha ditisa khalefo ha ba shebile mane ba etsa tso ba tumeng ka

tso hle di hang tile ka lotola ha tsa matso ha e bang a dumela tso sengwana ona ka go adima sebaka sena.

Jake. Le mo hokare mamedi a sa masa o sotho. Tapise.

sa hane. Ba la kena ka maru. Ba le fifi. Ya ka maoto ka porenki le no nyana tshepeje.

dintho tsa makgowa. Tsamaya ka metlakase. Tsa mehleng ya moraorao. Re na le metsotso e 15 fela le Scott Hunter a re lebile mane horeng ya botshelela. Ya botshelela mamedi wa selemang sa Sotho, re tla lebeya kgutlo le na la ho kgaowa maseka.

0: la kalla le saka.
1: Ei, aulu. Ei, kataka puuni. Ei.
0: O puuni ya mira hainumu.
1: Ei.
0: Koba ni jibwana ki fita masuma di tletle ka mona o sale ngwa o ha.
1: Koba go tlwe ke komello.
0: Pula dina ka mogwao.
1: Mona ha iyo mo. Wo mme bo.
0: Ah, empa ke ta pula entsena.
1: Ina hora kwa na mo e bone ntengwa leso. Mona ha iyo mo. Ei. Masimo ke a no aletse. Bizon la ba pula ha iyo. Mm.
0: A anda te mololi ke le ke le wile. O mong ka seboko.
1: Ke mo tla kwa. A mo pulo a di sema. Ee.
0: Taba e ya o re ba hlakwana le ba kwena ke ntho e lengwe ke nnete.
1: Ba hlakwana le ba kwena. O go ke ntho e lengwe. A ja so e fumane.
0: O tseba fela go wena mo hlakwana wa mapholo a di sema. O fellana mo ha o bua ka boko se sa eno sa ba hlakwana.
1: Ee. Fela ona mo
0: o ruta bana ba ntwa la ho fela na mo
1: ke ba ruta e ntwa le a ke ke ba ruti le rona bo go sa bo bona ke bo mang bo go sa bo bo ba itsebe
0: ndate mo la ke ke hona le ra go bo tla thwetella he o thella o fela na mo fela o mo tla gona mo bula di tsema
1: a ke so thelle
2: thella
1: bo a ke so thelle ke dele wa ke le mohlakwana o mapholo di sema ei ke fele tsona mo
0: ha o le ke mo tewa ta ke dat a re tswela pele he mme lo wena o bo so bolela le tswela fana
3: ke matsi etso nkoro ei
0: wena o hla itse kae he mme a tsitso
3: kwa singkwana ha mogana se iso
0: ha o kwa singkwana ha mogana se iso ke kae kwa se
3: pritsa Ei.
0: E ke se tregen se feng?
3: Sona sona sa mhalshuku. Ei. Ei.
0: Ya le bogita e ho kae hagaleng.
3: E haga kwa na ntate ka ga dikgolo. Ei. Ei.
0: Oh. Ha o ya ketane?
3: Wa fita o fika ketane wa fita o fita la ha re bogitsa.
0: Oh.
3: Ei.
0: O ketane le yona ntse le mhalshuku.
3: Ei. Ei.
0: Wena o hlaile ka selmo se feng?
3: Ke re ke hla ke tseba fela ha ke hlatsuwa ke hlaile ka ke hlatsuwe ka 1941 ei
0: o tseba ya hlatsuwa fela ha o hlatsuwe ka 1941 la tlhaho ha o tse
3: ei ei
0: jwale re kutlwe he o ntse ho pula na o nyetswe ka selmo se
3: 1968 ei
0: bana ba ba ka eng khono
3: ba tsheletse ei
0: ke bana na ke ba shanyana
3: bashanyana ba bana bana na ba babedi eh e ndate
0: ya ba o kena sekolo ka he
3: bogitsa eh
0: lona le bang ka seboko
3: iltebele
0: iltebele le fi ma tebela ke a nyodi ngate yo a mothimo kholo pokane
3: tebele la mothimo kholo pokane eh
2: tsarapi
3: tebele le hola le hudimo
2: lo hola maoto lo hola matso
3: eh ndate
0: a ya le wa ngo ha re tswele pele he nna ke o ana go mo fitle ka 1960 mang
2: 9
3: 69
0: eh 1968 lo ka u julo pele
3: a tshintate kana ba hlele le mile la gwapoa eh
0: ya le re kutle he re kutlela mogaonyana sekolo nteng o badile
3: a kila ka ipalla nthwane a galono tho ke padiso eh
2: ya ba o tswa mono so tlala nyalo
3: ya ba gole ke a dula haya batswadi ba hloka matla ngi sa sekolong ei
0: ei lo go mosebetsi ya sentho ke la e sebetse
3: ei a ke so sebetse oh ei ya ntate
0: jale ha re ye helo wena ka kwana ka bogitsa lona a ntse le holane le jang
3: na ke ja papa ya monepola ya pone ntsha le mabele ana a go dulwa a le matsha re tsa sengwana ga ja papa ka lebisi ei ga ja mogogo wa thepe le bobatsi ei ya ntate ei
2: tsarape
3: ga ja leqhila ei
2: ke petro
3: ei
0: ha eno mo a ona mo go thunge mololo
3: a ha o
2: ei
3: ei
0: yo bo qhela fela dipapasane tsena bo nyewa bo nao nkeng bo sogwe bo thepe a sentho tsete
3: e thepe le sogwe di teng le papasane e
2: ana ho nkeng ke tena
3: ke tenane ka nke e
0: jele tlalosa helwe di ba teng nentsetse tso buang ka tsona dimelatse
3: na thepe ba teng kana go nha o hlaolwa masimo mmone e le papa sa ne ba teng e le sekuwe se ba teng hona ho lengwe masimo mmone e
0: jale are mane mone plane o go etswe wa
3: na ga khapone re go thola ge itlwe nepola ntse le ntsha
0: o tsebe motho e mong ka nna o bona ke motho wa tropong ha o thu ha o nepola ke a o thwe
3: ke ke sila ka matsoho ke kopanya majwa a mabedi e ibe le ke tsa mo nepola jwale ke lo e phea ka pitse e ke tsa bohobe bonong ke tsa dipolokwe e ya ntate
0: jale o kopanya majwa a mabedi e le ho bitswang o
3: lelwala la Sesotho e
2: jale ibe o kopanya majwa a mabedi ho etsa lawa ngotswa
3: jale ke a sila e jale hala ya hlaha ka nkane
2: oh
3: e
0: khala ke
3: yana pufi eno ha le poni eno ha ke ne pola mona ke e ya hlaha ka nkane jale e etsa pufu etsa yentle ya
0: poni e metsi ka etsa pufu
3: e etsa papa yana eno ene putswe ntate
0: e ke batla ho utlwa hore na poni ha ile metsi etsa pufu
3: etsa monepola
2: jale e ke kwena yo he o so
0: ne putse o swentse phofu o re ntlhalosetse jo ka motho a sa tsebeng o so agala ka pitseng fela
3: ke etsa dikaletsa ka pitseng ka mane jwale ke a bopa ke tsa tsenana ka matsoho ke beha ka mono ke tsa dipolokwananyana tse ntle monono ka duma dikaletsa ka mono jwale ke tsebe hore he hape ha e fubela ha mollo o tuka ha e fubela e jwale ke tlo tshela e nngwe hape ka hodimo ho teng jwale e tla ga e butswitse jwale be ke a e soka ka lesoko ana ke a e soka ke a e thua ya dumelelana gore e thue he dumele ebe ke tlo bopa lelwaleng mane ke etsa monepola ee ya ntate
0: ke go fela ka dijo tse nne lona nne le dija ga gona tse dintse o utlwang eka kare di ka gutlha ntse re qoka tse utlwang ka o di lebetse o re kutlwe he ke re buile ka bana na re buile ka bana
3: e o dila buile ka bana ka bana ba ka ba banana ba babedi ba bashanyana ba bane fela wa moshanyane mong hloka itse e
0: jale potsene ke botsang batho ha ngata ke sa o botsa lowe ha le qala o tiana le ntate moholo o no ka o no ikolwa ha qala o diletsa
3: ke ne ke motshaba ke tsebe na o no lwa ee
0: wena a o ba botho ne batlangwa ka lesika
3: a ntate ee a o so tlangwa ka lesika na o la itlela ho nna ga ipuisanela le yena fane ke motshaba ee fela ka modumela ee
0: jela ba la chata ka pala ya chata lona
3: ya ga shubedisana rona ee
2: wena o shubi
3: ee
0: jele ke batla ho kwa hena ke jele a ona le mo tshubedisano o ba le go matse matse o drink tsa tshubediso tse le shwang o la di ntsa mona molo
3: a o na hlanyala ha tlwa fela ha ka bana ntsa go motse tsheletse e o la hlanyala e ha isa go mo out sa go mo tse isa mo supa
0: ya santse tse tse supile o feletse mo
3: a ba wa nyala o eta go motse le shome e
0: a fela mo a ye go utlwa dina le pegale modisana
3: a tshe la ba u itlhoka letse tseno di swebe teng
2: oh
3: e
0: ke lo go lona le a thethesa ka bona go hlabisa
3: ka go hlabisa de bohadi
0: o go ntshitse go hlabisa ha di le kae
3: di le shome
2: oh
3: e ka pa dumelano nya lona malapa a mabedi e
0: ho etsu a mo ha go hlabisa mona go nye o hlabisa ho etsa
3: ho ya tswang ho a ke go malapa mabedi a tla ba emisa ke mmole ha dumelana ka dikgomo tseo ke re go tla hlajwa kgomo ka sakeng ka mmole e hlabisa mohadi le fomo
0: le fumo fumo ke njwale
3: e tlotsa le ntu

0: dla lo sa bona yo
1: nku
0: o
1: eh
0: ja le tlo tsa lo tuya
1: e hle ka sotho thu tlo tsa lento eh
0: ke o dula man le le tlotsa lona la ha o ka pola mogonya ka pola ma mosadi
1: la mogonyana
0: o
1: eh
0: ja le ke utlo ho thu di a gallwa ntho tse tsa sotho
1: a tshe ne he swa ka batsa gallo eh
0: fela wa tseba go na le ntho jwa
1: ke kutlo ha utshuwa fela ke tsebe eh
0: hai ho lokile wena o mong ka seboko
1: ke itse ke le tebele
0: o
1: eh
0: la na lo itse le hola maoto le hola matso
1: eh ya ntate
0: hai mkhono ke le bui
1: ya
0: ntate ho tlile le wena lo wena o mphile wa tseba a re tswela pele hena ke wena wena le bitso le fane o mang hena
2: nna Marianna Kobo
0: eh
2: ke hlaetse kwana ha mahale strekeng sa mopedi strekeng sa quti eh ya ntate ya bakinyalo hona mona bethele eh ntate
0: o ka hopola gona o hlaile ka selemo sefeng
2: hlaile 1935 ka 11 tsa November eh ya ntate
0: le modi ka yana ba
2: ke nale 81 tletseng ke swara sa bo 82 e ya ntate
0: ke re wa bona ana je ke 2017 e
2: ya ntate ke sa bo 82
0: ehe
2: e ya ntate
0: ha go utlwe he wena o kene sekolo
2: e ntate
0: kae
2: bona wena bethele e e
0: o tsile o bala ngwana sekolo
2: ka tswa ke bala 4 ka be se ke nya atela ho nyalwa ntate e
0: o la ka sebetsa
2: e ya ntate
0: o sebeditse kae
2: ne ke sebetsa mona kliniki mehlenyane ya ntate le bua a le bua ho pakiswa bana e ya ntate
0: o no sebetsa o leng kliniki mo o no le nese o no le mo nye ngaka ka po o ne tsa
2: fepa bana generally batho ba sebetsang fela ba fepa batswetse e ya ntate e
0: jwa le hlalosa he ha o le tshebetso ntlale o mono go fela nne le fepa bana le fepa batswetse o go hlothatolwe ka tsa tshebetso yalo
2: o ntate ene le lebese e le oli e le rogo jwale generele bagago e mong a fepa lebese e mong a fepa oli e mong a fepa rogo ko re ge ba methela bana ho ya ka gona ba ba kae
0: oli le lebese e kutlwa ka ya dutlwa empa ho ke gutlang ke sa utlwisise ke go e keng
2: ine le kogo e haitseng e ya ntate
0: ba ba ba tloetse ba ke se gereise
2: e ya ke bona eno ntate e ine le yona
0: e tswela pele he
2: e ntate yo la rene re fepa batho bana ba nuwalo e ntate
0: le ba fepa ba dula hona mo tliniking ka ponentse ba gutlela mahabo bo
2: ha re ka taba fepa letsatsi leo ba bitsitsweng ka ona motlhomong go bitswa phamong go bitswa lempe go bitswa marifatsana jalo ge ba fepa dijo ka letsatsi leo la bona ba tsamaya ee ya ntate
0: jale mookamedi ne le mang ka nako eo
2: e ne le nkgono mmamathe ba sente ka borile kwa ee ya ntate
0: e ne le nurse kgolo
2: e ne le nurse kgolo
0: ngaka e le mang
2: e le ena ena mme mmamathe
0: o go ene le nese bile le ngaka
2: e ya ntate
0: o ka hopola gona ma nese ana le maka e kana ko mo hospital ka po clinic mo
2: ine le yena le mo e ya ntate ka mora ho hatla fitla e mo nese ba babedi e ya ntate e
0: o tlile ba ntse ba la babedi ka po hola ka ho haiketse ya o hantse dile mo dilongwana ntse di apela
2: a ke le ka tloela mo sebetsi ba ntse ba le babedi e ntate
0: o tloetse o sebeditse le motse kae mo
2: ka hola ke sebeditse le motse tharo mo e ka be se ke kula ke tloela e ya ntate
0: o ne ke botlo botsa gona ha o tloa mona wa ya ka jwa le tsheko so hlalositse go bo so kula o tloela
2: ntate ka tsama ya ka kwana South Africa
0: butle butle wa ya South Africa
2: e ntate
0: e tsala pele
2: ke le hona tenga ke nka fumana mosebetsi wa lo so fedile ha ke khutla e ya ntate
0: o go South Africa o no ile ngakeng fela o sa mosebetsi
2: ene ke ile ngakeng fela ntate.
0: Jalo o nkile nako e kae mo ka gotla mosebetsi o sotho o fedile?
2: Ke nkile selemo ee ntate, ke kula. Ee.
0: Jalo o ne o dula ga mang moo?
2: Ne ke dula ga ngwana wa ka. Ee ntate.
0: O bana ba gago ba dula kwana?
2: Ee ntate.
0: Ba ba kae bana?
2: Ke ne ke na le bana ba 12 o setse ba bane.
0: Batho ba gale neletsa bana ba bangata. Bana ba 12?
2: Ee ntate. Na ba le 12. Jale ke saletswe ke ba bane ba 80 ga ba ye ka fe ba tlhokaetse.
0: 12 mo banana ba ba kae bashanyana ba ba kae?
2: 12 mo na ntate ore ke tlare ke 12. Mo e neng ke tseba gantle e ne le ngwananyana le bananyana le bashanyana ba bararo. Ke ore ga ke re ke 12 jalo o tla fumana wa senyelwa ke kgweditse 80 jalo tse 9 jalo ke motho. Jale mpa ga ba ileng ya ba batho hante straight ba ba ile ba ba 80. Ee ntate.
0: Re ke gutlela morago he gape kapo ke o botsa potso tse ba bantse ke ba botsa tsona. Empa he wena ke utlwile ka omphile tabanyana tse ke neng ke utlwa ka di fapana le tsa ba bangwe ba wena o la ka sebetsa. Ntate mogolo o ntse a le teng?
2: O tlhokaetse ntate.
0: Ke ka lemo sefeng?
2: Ke ka 1903.
0: Ne lo kopana kae lona le ntate mogolo?
2: O kopane gona mo.
0: Wena ga eno o itse ke kae?
2: Na ha se ke a mohale.
0: Yone ha eno a ela mohale o kopane mo le ntate mogolo?
2: Ke yona ke kena sekolo mo ntate. Ee. Jale re ile ra bonana gona mo. Ee ya ntate.
0: Le tšhatile?
2: Le le sweu. Ee ntate.
0: O tso o polana ke ka lemo sefeng?
2: 1958. Ee ya ntate.
0: O motlhale chatang ke kutlwe o thwele motho o tla ba utlwe ka gona le letswalo o ne o utlwe go le jwang?
2: Ne ke tshwile haholo ntate fela checka ke chatile sentse ke mokubata. Ae ne ke tshwile mpa e se haholo fela go lla ne ke lla ha bohloko.
0: O ne o llisang?
2: Ke ne ke lla ntate gobane ke chatile ke se ke le mogolo ke bona mathata jale le ga o le jalo. Ke bona ke utlwa gore ke tseba gore lenyalo ke palo. Jale ke ne ke lediswa ke gore basadi ke ya bothateng bo bontseng ke bo bona batho ba bophela bo bokalekale. Ke yona ntho e neng lisa. Ee ya ntate. Ee.
0: A re kutlwe he wena o mong ka seboko?
2: Nna ke Mokwena wa Monaheng. Ke lebana la kwa di a tsholwa mailangwathelwa maia poloko ka ofela. Ga ke je sengwathwana ke ja poloko e le tšhija jalo ka kgwedi. Ee ya ntate.
0: A ke lebile Mokwena ntlela ya ba utlwa ka gona le mo ke sile
2: a gona mo sile a ke utlwa ka qetile
0: a tsa ntse la le mo setse empa re ke gutle lona kgolong ya lona le ne le bapala dipapadi difeng?
2: Ha gona ntate ne re bapala bona bo masokwana bana bo motontonyane jalo ga bapala tsona dipapadi tseo.
0: Ke utlwa le bua ka lesokwana le motontonyane fela. O ne o sena papadi tse ding nakong ya lona? Ne lesokwana fela le motontonyane?
2: Ao ntate ga ke re jale ditlhoa di sa sebetsa ke tse bone otho ke bo mokopu tse ding jalwage di bapala.
0: Motontonyane le mokopu a se ntho e lengwe?
2: Ntho e le nngwe. Ee ya ntate.
0: Go a binwa moo kapo o na le pina o ka mpinelang yone ya lona ya ka nako eo?
2: Hala o thwe ke bobasadi ya ntimelela ntate fela ntse di gutla mona. Ee ya ntate.
0: Ga re tswela pele ge nkgono o bolela lebitso le fane le wena.
3: Mabuang Hlabisa.
0: O tlhaile ka selemo sefeng nkgono Mabuang?
3: Ka 43.
0: 43. Wena a ka o buela fatshe tje o etsala ba?
3: Tlhele ka 43. Ee ntate.
0: O ne o tlhaela go kae wena nkgono?
3: Gona mona ga kekita bethele. Ee ntate.
0: Wa nyalwa kae?
3: Ka nyalwa Mante Mokosi ka gotla ga dija. Ee ntate.
0: ha a o ba khutla.

0: ditjhaka hore
1: Ke bolela hore sa nqala ntate ga hlalana le mohlankanaka. Eya ntate.
0: Bana ne ba le ba kae?
1: Bana ba ka.
0: Ha e ba ba teng. Ha e ba ba teng ba ba kae?
1: Ona tse ba babedi fela. Bana ba bane ba hlokaise.
0: O ka ofela bana ba ne ba tsheletse.
1: Eya ntate.
0: E re kutlo o kene sekolo wena.
1: Eya ntate.
0: Kae?
1: Bethele mona.
0: O tswile o bala ngwana sekolo.
1: Ke tswile ke bala 4. Eya ntate.
0: Ya ba o tswa mo se ikela lenyalong ka pola ka sebetsa.
1: A ke so sebetse ntate. E ne re sena batswadi ba ka ba ne ba sena matla. Ba se ba hodile. Eya ntate.
0: E jalo o hana tse ba setseng ba ba kae bana? O itse ba ba kae?
1: Ba babedi.
0: Urima ba le ba tsheletseng?
1: Eya ntate.
0: Banana ba ba kae, bashanyana ba ba kae ba neng ba hao?
1: Banana ba ne ba le bane, bashanyana ba le babedi. Jwale ke setse le banana ba babedi fela. Eya ntate. Bashanyana ba babedi ba hlokaetse le banana ba babedi.
0: E re ke utlwe hee. Ha o qala ho fitlha bohadi bala ba o tshwara jwang ba bogadi? Ko re tlwelela tse o buileng ka tsona ha o qala tsa gao le ntatemogolo ba bogadi fela o ne ba o tshwere jwang?
1: Aa, o ne le monate fela ka nnete. Ke amogeso a monate. Eya ntate.
0: O itse o chatile?
1: Ga ke a chata, ke shobetse. Eya ntate.
0: Jale o fihlile mono matsale e le ntate mogolo a ntse a le teng le mosadi mogolo ba le teng?
1: E ne le mosadi mogolo fela. Eya ntate.
0: Fela tjha o tshwara hantle?
1: Eya ntate, hantle haholo.
0: Jale wena he re ke tswele mona ke tla tswala ka nqena, ke a tseba gore ke tlo tswala kae. E re kutlwe lona kgolong ya lona, ke bo itse o holetsana Bethele mo, lona kgolong ya lona le ne le jang ha le le banana?
1: Re ne re ja papa le merogo le bogobe ba koro.
0: A ke re o na le dijo tsa Sesotho, papa le mogo ke dijo tsena tse ntseng re dija le gona gana jwale. Tsa Sesotho o na le tse o ka nqokelang ka tsona tse nneng le dija ga ntse le gola lona?
1: Tse ne re dija e ne le senkgwane. Senkgwane ke mabele a sukang a butswa jwale a polwa e be ra nepola ya pheha he re etsa senkgwane.
0: Jwale ho jua fela senkgwane se kapo ho jua kang?
1: Ka mogo wa lepu.
0: Ha lepu le le siyo?
1: Re ja fela kapo re ja ka lebese.
0: E le hore Basotho ka ofela ne ba na le diphoofolo?
1: Tjhe, a se ka ofela ne fela batho ba kgale ba ne ba ba sa timane. Eya ntate, ba ne ba fana kore motseng re fumana mabese ana. Eya ntate.
0: A re dipapading he, o le lona ne le bapala yona metontonyana le mekopu?
1: Eya ntate, ke tsona dipapadi tsa rona le mantlwane. Eya ntate.
0: Lesokwane ne le sekebele?
1: Lesokwana ga re batla pula.
0: O re ga le batla pula ke o reng a o tshoga?
1: Ke bolela gore ga e batsatsi le eme pula e sane kole re tla tšhakela manene ga malephane go ka lesokwana teng, ebe jwale re lelekisana le banana. Banana ba ne ba re lelekisa ba ga malephane.
0: Ga malephane jeka
1: godimonyana mane.
0: Jwale e ne e fela ena pula?
1: E ne ena ntate, ntho tsa Sesotho. Ne ena ne le thapelo ya Basotho.
0: ina ning hona ntse le matha mo ka.

0: wa se le fitlile motse
1: e tla na mahla e ba ngwana matsatsing ona ano e e ya ntate ne re fumana
0: ya le sokwana le leng ka kae
1: re kena ka ntlo nya motho

Ke ya le dumedisa lona bana le nane la tshomoletsa tseng lena. He le dumedisa nka thabo e kgolo he ba gotsi baka. Ke ga gadi magawelong kopele. Tshomo ya rona ya letsatsi lena e bitswa fela gore ke tshomo ya phokojwe le mokoko. Mme tshomo ena ge ngweletswe ka bokgabane bo boholo ke Abuti Thuso Thakadi Kamane ka Semonkong. Ba re e ne re he e le mokoko le phokojwe. Jwale ho thwe ka letsatsi le leng phokojwe e ne e lapile haholo he bagotsi ba ka. Jwale ho sena ntho eo e jang. Jwale he bagotsi ba ka, phokojwe hantlentle dijo tsa yona ke nama. E ja nama ya diphoofolo tse ding. E ja dinku e tla e be di tshwara e di bolae di ja di ntse di ditala jwalo bagotsi ba ka. Jwale he kgetlo lena, phokojwe e ne e lapile hona ho e sa tsebe rona e be e tla jang. Ya ba bagotsi ba ka ya tsamaya e re e le o tsoma. Bagotsi ba ka phokojwe e tsamaile ya ba ha e fumane rona e be e ka jang. E lapile. E itse ha e ntse e tsamaya jwalo e be le ba motseng mo e nahanang hore e tla fumana mohlomong le ha e se e le dipotsanyane fela kapa dikonyana tse ntseng di fula ka thoko ho lelapa kapa pela malapa mona bo patlollo mono e nahana hore e tla fumana le ha e se e le potsanyane fela kapa konyana tse setseng hae kapa dinkunyana tsa maqheku tse setseng hae empe e je. Phokojwe itse ha e fihla mono motseng ya ba e ntse potapota e potapota ya bona e sa bone rona e tla jang. Ya bona ho sena konyana, ho sena nku tse tsofetseng tse setseng hae, ho sena le hae le ntho e ka reng e ka e ja. Ya re ya sheba hao ha o sana le dikgoho kapa le ditsuonyana e utlwa hore e tebe qetelle e jile le dikgoho jwale ko lapa. Bagotsi ba ka, e itse phokojwe ha e lelala e sheba hodimo ya bona gore mokoko kwane sefate mmane. Jwale bagotsi ba ka ha ke re phokojwe ha e tsebe ho hlwa sefate e re bana e ke tla etsawang kore ka moo ke lelapileng ka teng. Mokoko ona ha o ka theohela fatshe mona nka o robokella le masapwane. Bagotsi ba ka ya ba phokojwe e ntse e lelala e sheba hanyanyana e sheba. Ya ba mokoko le ona hodimo mono o iphapantse o ntse o bona hore ae ka nnete moo e hlile e ka re ke tlo jowa mona. Ya ba mokoko o itholetse mane sefateng bagotsi ba ka. E itse e le gwane ya ba phokojwe ke mona mo e rerang leqheka bagotsi ba ka ba e se holetsa mokoko mane hodimo se go mokoko. Ya ba mokoko wa araba he bagotsi ba he monna. Ya ba phokojwe bagotsi ba ka ga he monna maobane ga ke o bona pitsong mane no sa pitsong keng. Ya ba ke mona he mo mokoko reng nna ke a tseba gore go ne o na le pitso. E ne le pitso yang? He monna e ne e le pitso ya diphoofolo kaofela le dinonyana tsotlhe di ne di le teng mono. Go ne o na le bo tau, go na le bo nkwe, dinonyana tsotlhe di teng bo phakwe, bo makgwaba, bo motintinyane, bo ntsukobokobo, kaofela dinonyana ne di le teng.

wena monna mokoko e le go hwetsa etseng ya baba khotsi ba ka mokokore na hanga ka tseba ka pitso eno ke mangana ntsa e hweletsa ba gona ga ukwa yo monna se phoko khala a hweletsa antsa re pitso e teng hweleditse ka hohle mona ibe ne le go betse helo na di khuka mogolo ga ta mogoko hana ha letsatsi di dikela fela le sele go abana le tla hlolwa ke taba tse monate pitso e ne le teng maobane mane maoba bosiu se phoko ke ena a neng a fuwe taelo ya go ana a hweletse gore pitso e teng ya bahe bakgotsi ba ka ka nnete mokoko wa itatola ba ga atšhe monna le ga ke rata boroko ga kana sephoko ga kala a bina fela bosiu e ba gale gampe ke phaphame gobane jale ebile go na le setsetse mona se nkgathatsang ka bana ba ka seja bana ba ka jale e ba ke tla tsoa he ke etse le rata ke lwane le bana ba ka ka nnete sephoko ga ke a mo utlwa go gang ke utlwa ke ipotsa gore na ebe o ne a hweletsa a le go kae ya bahe bakgotsi ba ka phoko jore a ka nnete pitso e ne le teng ka nnete yone e ne le teng ga ko otetse fela ya ba mokoko a botsa he monna a ko re phetelege tsa pitso gore na go ne go thweng pitso moo ya bakgotsi ba ka phoko jo se re pitso eno e neng e bitsiwe e ne le gore go tloa maobane re lauwe ka thata gore ke kgotso gotlhe mone ga gona phoofolo e tla ja e nngwe ga gona phoofolo e tla iphumana e ntse e lelekiswa ke e nngwe le gona bophokuwe ga re sa tlo ja dinku ga re sa tlo ja diphoofolo tse ding gobane jale se e le kgotso fela ga go tshwana letho leo re tla iphumana re ntse re lelekisana re lwantshana re le diphoofolo e ka se tsena le dinonyana ya ba mokokore hele monna ke taba tse monate ga kakang e le gore botlhe ba tla phela ka kgotso ya ba ka nnete phoko joo e tlile go jalo taba eno e sentse e qadile gobane gona jale tsena ke tswa kopana le tau ga o bona ke fitlha mona ne re ikokela ga monate ga ke tloa go tau mono ke kopane le nkwe gao ga ikokela ga monate go sena ya ntseng a re o ja e mong wa molelekisa ke qeta go kopana le letsa gape mono ga nka baka lelelekisa phela ga ikokela ga monate kore ke kgotso fela ko wena fela a sa tsebeng bakgotsi ba ka ya ba ke mona moo he phoko jo a sa re he monna theowa he sefateng mono re mpe re tlo qoqa ga monate mone ke kgotso jelo ka ga ke tshwa ga gona letho le nka le etsang ga ke na wetsa letho gobane ka nnete nka kena tsietsing e tshabegang ke tlabe ke latlhile leano leo go dumelelaneng ka lona pitso ya ba mokoko bakgotsi ba ka ore a ka nnete ke taba tse monate ke a theoa ga e ba ke kgotso re tlo bua taba tsa rona re shebane matlhong e tswe ditaba di matlhong monna re tsebe go shebisana mabaka gore na re tswela pele jwang ka bophelo re tloele go nna re ntse re ngamangama mona re sa tsebe gona taba ya rona ke efeng ya ba mokoko ka nnete o itukisetsa go theoa sefateng itse ga o ntse o leka gore wa theotheoa ore mokoko o bo hetla ka potlako o hetla ka mora ore itse ga o hetla jalo phoko jware he monna jale o hetlang ka potlako ga ka leka lehae kae ka ge ebile o tshwiletse ha monna ga ebile ga go letho le lebe ne ke bona lekgale mane dintša ke tsane tse tlang di le segagatha mane lekgalong ya ba ke mona moo phoko jo a sa tsamaya ka potlako he monna jale o itse o ya kae ga ke o itse.

tlo bua tswele ho ya ka ya hae ba no ba ne ba le sio pitso ntja tseo tse tsoge le di khalong tseo ha ke batle a hae monna di shebe ke tsane ke tseno dintse di tla bile ka ga di tla kwa a hae monna ha ke go ka tla di emela e le re tlo qoqang ha mo ha ke go itse ke khotso a hae monna ntja tseno ne di sio pitso ba go di ba ka ha tsho yalo phokojwe ebele ha hlanola thabela phokojwe ba khotsi ba ka matha matha matha wona o abali a dinja ya ba ke mona mo mokokwa he lamba ha swena itse njwale ke khotso ha ka wa ba le a je ya ba phokojwe ha mona le mona wile a matha le bilo lena le ya ba ke mona mo he mokokoreng he dinja pakisana fo fo relek phokojwe a matha o feta ya ba bakhotsi ba ka ke mona mo hemo koko phuluileng go ba nona a hlile a bona gore a e ka nete ha ile phokojwe ena o batla go tla ntja ka bohlale o tlo mpolaya o sa re ke khotso ge la ga tsebela ka go nona nona le pitso ka ba le pitso mo motseng ebe ha re tsebe ke phokojwe fela a tsebang go hona le pitso haya se tsona taba tsene jwale ya ba ke ka tsela yo mo koko o ileng wa phonyo ha ka teng ya ba ke tshomo ka mathetho tshomena gene ge ngolletswe ke abuti thuso thakadi kamane ka semongkong le bitso la ka ke ga gadi magauelong kopela ha re boela re kopana hape o lelela tshomo fihlela ka ena nako yeneo ha ebe tshogotso

re ba tobane le kholotso ya lenane le fokolang la ditichere tlokahalo ya metsi tsela le motlakase le bitsong la boto ya sekolo mo fumagadi mama haukobobo o itse ba itlama ho paballa mo aho ona hore o tswele ditichere le barutwana molemo a lebo wa lekala ka ho ba fa mo kontraka ya sebeditseng le bona ka thello le u bulela ba ahi ba pulane monyetla wa mosebetsi. Modula stulo wa lekgotla la matona mokgatlong wa ntlafatso ya moruo tikologong e borwa ho Afrika SADC Mohlomphe Ronald de Lamola o re matona a bile ntsweleng hore dinaga tsa SADC di lokela ho sebetsa mmoho molemong wa baahi. Mohlomphe Lamola o bile sena ha kwala ka molaotulo ya lekgotla la matona Durban kajeno mo a hlalositseng ha karolo ya 60% ya batjha ba tobane le tlhokahalo ya mesetsi. Ka hona ho bohlokwa hore dinaga di kopane ho thehela batjha mesebetsi le ba otla ka ditsebo tse tla ba thusa ho iphedisa. A tiisa hore dinaga di tla etsa sohle ho fihlela tjhebelopele ya 2050 e phuthetseng hara tse ding bohlokwa ba ho ntlafatsa kgaho ya marokgo, ditsela le meaho, kgwebisano ya dinaga ho netefatsa boiketlo ba ditjhaba ka ho labalabela botsitso le ho thusa ho hlola di tholwana tsa phetoho ya boemo ba lehodimo. Matona a Lesotho a bileng le seabo kopanong ena a kenyeletsa la ditšhelete le meralo ya ntshetsopele, la kgwebo le ntlafatso ya dikgwebo tse nyenyane ha mmoho le la ditaba tsa kantle le dikamano tsa matjhabeng. Ho tse ding, lekgotla la taolo ya thuto e phahameng tjhe le fumanwe le latela meralo e tekilweng ke Setsi sa Afrika se ikemetseng ho ntlafatsa boleng ba thuto e phahameng. Motsamaisi wa tsheo wa TISA ya boleng, o tisa boleng ba Mofumahatsana Nthabiseng Mobe, o itse katleho ena e tisa boitlamo ba lekgotla ho ntlafatsa boikarabelo le boleng ba thuto e phahameng Lesotho. A re e boetse e thusa ho matlafatsa tshepo le kananelo ya mangolo a le a thuto a fumanwang ka hara naha ha mmoho le ho nolofaletsa baithuti le ba phethetseng dithuto le ditsebi ho fumana menyetla ya dithuto le mesebetsi dinaheng tse ding tsa Afrika. Sena se latela tlhatlhobo e entsweng ke ho lekola mekgwa le tshebetso ya tjhe ditabeng tsa tiso ya boleng. Ha re phethela sekgahla sa dikotsi tsa mebileng se nyoloha selemo le selemo, ho sa natse matsapa a entsweng ke lefapha la boipaballo mebileng, mme ke batho ba ka hodimo ho 200 ba timelang mebileng selemo le selemo. Sena se boletswe ke morupedi wa baqhubi ba makoloi lefapheng la boipaballo mebileng Mofumahadi Matshedisong Tlama nakong ya letsholo la tseba koloi ya hao le hlophisitsweng ke lekala la mesebetsi e meholo di dipalangwang ho keteka kgwedi ya mosadi wa Afrika tshebeletsong e bileng kuting. Mo atobokeditseng bohlokwa ba hore basadi ba matlafatswe ka ditsebo tsa koloi, boipaballo le melawana hore e be bakganni ba hlokolosi. Mongodi wa lekala Mofumahadi Tshepangwele o re lekala le fuwe thomo hore ho rupella setjhaba ka boipaballo mebileng, mme basadi ba lokela ho rupellwa ka ha ba kene kgwebong ya makoloi ho phedisa malapa. E mong wa ba bileng le seabo Mofumahadi Maretshepile Tedu o lebohile lefapha ka thuto mabapi le koloi le ho qhoba hara tse ding. Ditaba tsena di fella mona, mamela tse tla phethela letsatsi ka hora ya borobong.

0: ka jeno re ke thie hanyana fela mtlokwa re re khukela morao re ke re shebe go bane ke re shebile le hore letsatsi lena la la 15 ma me letsatsi la la 15 kgweding ena phato ka selemo sa 1865 hula hwa etsala ke tsalo e kgolo ke nakong ya ntwa seqiti eya tata ke nakong ya ntwa seqiti ntwa ya seqiti ba ba tsebang he ba tla hopola hore ho ile ya qala ka ka ho pele qala hle hula ba le dikgobeshano ge ntse ge hopola mamedi hore taba ena ya ho tseka medi ka parere e ho tseka le fatshe le mabubu e ya ntate ge tla hopola go ntwa ya ho qetela ne ile ba ka go pele ho yeno e ne ile ba ya ne a Senegal ya 1858 me ba sotho ba ile ba e hlula jwale ya ba ka morateng re bolela gore hula ba le bothata ba go hlokagala ka bagere hula ba le bothata ba go jwale basotho ba magoa ba ba thibele dibetsa ntate eya ntate magoa etse ntho e ka gare ke dikotloqobello a ke e bitswa yole re bitsa yole ntate ke dikotloqobello tsa go bele bona ba seka ba ba le dibetsa ba bane jale go bona gore maburu e kana ba sotho ba imela ka ntwa ka nako eno go latela tšhelebetsa tse bona ba di sedisa ntate ke ba seka ba tlholwa ba reka dithunya jale ka ga bana ile ba tlontlolwa gagolo ntweng eo ya Senegal tšhege se re sa boikatsane tsa pele mono bo diela diela bagolo jalo e ya ntate re se re sa boika manyesemane yane ya 1852 e na ya taba bosimo ntate ya Beria e bitswang ka gore ke ya Beria in the Battle of Beria e ya ntate
1: ebe
0: motho a ile ona go fitlhela ditopo tse di phaelana ka mono fela a bakata ba diapaka eya ntate jale ilana bana ba ile ba mabukana ile a utlwa botlhoko a golo ke nakong ya Free State ne buswa ke ne le boshofo ka nako eno empa nako ene re tlang go ena mo mabedi re buang ka yona ena ya taba ya dikgwešano tsena gape tse e leng tsa ketetse di isitse ntweng ya ene ya rereng ke ya seqiti ya 1865 eya ntate dikgwešano tsone tsona ke nakong eo e se e le ka mona ka Free State ene e se e le bogane jwale wa motse wa bogane ntate e leng branta ee ya ntate basotho ba re ke
1: bogaebasotho
0: ba itsukodise ntwa tsena tsenyetse jale mogana mošwašwe o na le botlhoko a golo gore ebe kanete ba jele o entse ena o etsetse thibelo eno ee ya ntate empa he mabedi taba tseno dikgwešano tseno di la tsana tsa etsala go fitlhela kanete tlile a le ntwa seqiti e tlo tla e qala mo ke la ka bolela go jale ya neng a sa nkile sebaka sa boshofo ene leana president wa Republican of Free State ntate boleng Free State abja Johannes Brand e leng yena bogane jale mme o na ila le yena o na ila nna le ka gogo a bue le mogana mošweshwe mme mogane mošwešwe lena sa rate taba ena medi na jata ena medi ntse le tseba gore re na le bothata re jeletswe medi ya gone mona mme ka nete ga tseba he ka o na sa ile nna a kopa taba ya nete e nako e tile le ga e le mofumagadi le mofumagadi ntate ka lebaka lona leno la gore ache ko gore go kobele ka letsatsi le leng a kabele le selekane le le motho ya maatla le naga e nngwe e maatla ntwa eno ge mmamedi ile a qala ka 1865 mme e ne a seqiti he jwale ka baka la tsona lona go se utlwane gono gwa qhobišana a qhobišana a qhobišana jalo mtlokwa ga rere jale mme ba ile a batla ba tlatla fiatha bosimona tate empa ke mo re ge kapatlhe ke bolele gore ka otlolwa balaodi ba mabotho ana a maburu moporesidente branna kapa bogane ntate he o na ile a bona motho ya bitswang Johan Fick e leng yena eo fixback e re eletsweng ka ena ke ntate le motho ya bitswang ke Jacobus Vepna. Lou Vepna.
1: Oh,
0: yanta dikiena Lou Jacobus Vepna. Eh yanta nikhele bona Lou Vepna ga batho ba tla itsa o tshwe lo fela. Ka papi pina ga ba sotho ba tla ba tla isotofatsa ba ebe jwana. Eh.
1: Ba
0: Vepna. Eh ke ntate ba Vepna ga he. Eh ya mami. Ba le hule ho qalwa ntwa ena ka letsatsi le re buang ka ona la 15. Le le holo ha holo hobane ke letsatsi le o Vepna. Ena Vepna ye o he. E wa ba e mo wa ba laudi a ile nga bolawa ka lona mona thaba bosi mtokwa e ya ntate ge nalane e re hula ha qala ho sutumetswana ho sutumetswana ho sutumetswana ka la 80 ba fihla thaba bosi mona ba le ka ho rwa le hle ba re ba ile ho ntsha mogana mshweshwe thaba bosi mona e ya mtokwa e hle ba ikisitse ka bona me ba ile ba ya impakane ti ba hloleha e ba hloleha ya ba tsatsi leno ba ka la 8 August
1: ya ba ntse sutumetsana ntwa
0: ya sutumetsana ba hloleha ba hle ba le ka go ba hloella ka hodimo e ya ntate empa he ho a tsibisala hore he nalane ka e re vetsa hore itse ka ba ile ba tshetsa hanyanyana ba itukisa ke ba le e ke ne sna le dikano no ntate ke ha tla bitswa sititwalo
1: ene sna
0: dikitiki e sititiki ntwa ke ntwa ena ya ke modumo o nwa dikano
1: a le bile ntse di
0: titi
1: le di yeme kae
0: ha ho tlhone di yeme tse ho na le nako o tlhone di yeme motho ke ha motlwanga mosemane
1: ke
0: batho ba thawa isi e ya ntate e ya ntate bana tsa ba le ka thaba ena ka ntina ba le ka ntina ba le ka ntina empa he ke utla ka ho na le nako ene di yeme kae kae motho ke ha motlwanga e ya la mtlo kwa gata ga tla e supa ke gone wena o setsa mo o setsa mana
1: ba mo e hona mo di ne gulo hadi handle ba haola ha motho a mona e qilwa no e bonela mo ha u vinyana o ka bona ka le ka
0: lo ya se e le hore ha re bua ka nthwe ne o masola ga nya ke range e le hore ene le bo le bono ba ho gona ho tla mane e ya ntate me ne hle sepio ene hle le ho ntsha mogana mshoshwe mono e thaba bosiu he bale empa ba ile ba hloleya ba khutla hape mtlokwa ka letsatsi lona le na le gele hopolang ka jeno ile la 15 August ka pa pato 1865 mabedi tsa tlang le ho lo ha ho lo bane go ile ge hopola bahali ge hopola bahali le yena yo ntate le yena yo Vepna ga yo ga tane re mohopo le bane elata a ya tshe di taba tsa ha dingata ha hulu monna no Vepna ga mamedi ka khutsa kana fela nalane ya hai jalo ka ha ga le yena ge re buika yena o bane ha hona ke kgolo ha ka lo ka ho bolaya motho ya itile tsimpile mabotho mtokwa
1: molaudi wa mabotho
0: o bane hle mabotho a qhalana kana kwino e ba le mtokwa monna eno a ho thwe o na hlaile ka di 21 tsa July selemo sa 1812 e ne e le mora wa ntate wa le Jeremane ya neng e la fanela mona South Africa ya bitswang Frederick Jacobus le Vepna e ya ka wa ka le mme eno a ene le mme wa hae ne le motho a ka mona ka Kapa bitswang Johanna Maria Erasmus wa luta tsena le lengata ma buku he ntate ba le se ba ka sa hlaitseng o tsone ke sanse bitswang Kafreinet ba bangata ba se ya gona ka mo
1: me wa hae ka po
0: ena
1: Vepna
0: ya ntate a ke mo ke mana hlaitseng ka mono a holela ka mono ya ba hlatsuwa ke rekeng ya Dutch Reformed nda jolo ka ene yona ke reke ya mabuku ba le una ile ba le lapa chege ge fetetse o ka pelenyana ile ba le lapa le lenga ba ba le leleng mo bona ba ile ba le bana ba ka bang go ba go bong ka maka mfumadino o bidi ja le ke tsema mamedi o hlaile ka 21 tsa July 1812 me a hlokala ka lona letsatsi lena la 15 August 1865 ba tlile he mtlokwa he hape ke tse ka la 15 hape ba iteka he ne ka nete ba e tsa ba lata le Thailand he ba nyuluwa o nyuluile a ba a hlwa ka go ene ka go bitu e ya ntate ka go ene bitjang go bitu jwale ke motho eo ana bo ana tsejwa a tshetswa ha holo.

0: hare re tseba ho ula ula ula mme ula motshepa bagane ula motshepa una a ile a ka lwana pele dintwa tsane tsa medi le maqhosa ba di bitse ya di frontier wars le maqhosa ka mono ka ha ke re ke itse wa lo hlaitse ka moka ka mo go tseba ngona ke na go ke kapa ke ka karolo e karolo engwe ya kapa e ne le koloni ka ofela a be jwa lo ne ne tse le karolo ya koloni ya kapa o na ka ile wa lwana ha lo ka mono pele a tlotla go le dintweng tse ngata tsa go tlwa ka bo 1850 ke tswana dintwa tseno tsa maqhosa mme a ba a fumana boemo bona bao ke komandantantate jalo komandanta o tlile o ne a sa lwanne dintwa tse mmalwa ka go kenyeletsa le yone a ne a Senekale ka re tlhio na le teng eya ntate empa he ba tlile ba nyolile he ka gobedi he ntate empa itse ga le kaekae kaka go na le ba gobedi ba ile ba e kang motho ba ile ba tlea fela ba basotho ba ba gotlisa ka maatla ka pelenyana ba o thweng ba ile ka ba tle go hlwelela fela wele ga ba ka banka le metsetswana e mengata bana basotho ba le ba baphegong jwale ena a tlatlatla ntate empa o ne a bonala bana ba hulahula ka boimanyana empa ule a tla go fitlhela kanete a tlea mme ga a tlha a hlwelela ka mono ka godimo he ke maile a thungwa ke mabotho a basotho ke ka letsatsi le yona la 15 August 1865 ka ntlo a seqidi jwale monna eno fe pona ka ntate ditaba tsa gae dingata
1: ba mothuntse ba motlhabile ka legongwe ba mootlile ka
0: lego ntate ke rata ga o botsapotso eno motlokwa obane tlhe go na le tlale o e reng ula tlhatlwa ka legumo mme tlale o re fumana gantse re wa gopola le mosefelele ka bua ka gore re ne re ile ka mane ka gona ka mone ka tikologong ya thaba bosiu mo go tweng ke Hanqosa mo o bileng go na le lega gantate le legolo le o tweng mogana Nqosa makakane he ula a okelwa ka teng e ka ke ena ena ula ka ula motlhaba ka legumo eya ntate empa ga ke bere ge re ne re mabitso a mangata le leng ke na monne o thweng gantsi e o thweng le ena ke ena ile motlhaba ka legumo ke ntho tse ke ditlaleo tse teng chanteng ga ke re motlokwa wa tseba go na le ntho ane ya gore e mo le o bolaya pele e mo le ena o bolaile le mo le ena go bolaya empa ga ke be re bate chere itube ga golo ka tsona ditaba tseno wa medi jwale mo nna eno a le bogo he o tutlala gore itse bosiu ya ba ba habo ba babedi ya bitswang Kalmati le ya bitswang Chris Durant ba ile go hula setopo seno sa gae ba fitlha ba seagela ka ga go ne tshikwe mokoti o monyanyana mono trench ka ga ba ile ba se lata bosiu eya ntate jwale ya ba ba se fitlha ba se kenya ka mono gaufi le ya bitswang Adam Robenheimer Robenheimer ena le ena ke mongwe wa bana ba le mono yana ana sa shwile le ena mme ka nnete ditaba tsa bona di thata motlhoka o tla gopola go keke re jwale tse dingwe re tlabe re di fumana mona re di fumana re di bokelela mana re le ka gore re di kopanye fepona ka mamedi ke taba e golo gaolo re itse ke mone le molaodi e mogolo ya tshetswang gagolo ya nang le nalane ena ya ntate mme ka mogoo ga wele he basotho bana ile ba kanete mabotho a basotho a e nele a futua ka bongata mme ba fitlha ba bola mabukwano a mangata gagolo a ka ba leshome le metsomong ka nako eno ntate o latlhelwa ke palo e kalo ke megolo gagolo mme ba mashome a makago kao fela ba lemala e ka retlhie ke ka moga yona yono ba ile ba
1: moka
0: mogaga ke re letsoa le molota ga le bona motho e mongwe a wa ntate sega sewa like letsoa molota le
1: lonagolo
0: ena foros eya tate ke ditaba tsa fepona ka tseno jwale itlhe go a tlalewa gore o ile ga sa huletswe mo bosibi ha jwale empa motshea re ntate ule a tla go a bontshwa gore ule a tlatlatla a bolokwa ke Dr. Prosper Lode kapa Lodre eya ntate ka mokgwa ba ka bitsang ka teng ka sefoga he a mo bolokela
1: monoka
0: e kare ke ka gola ke baka se gaufi le kere ke mono kapa ka ga gaufi go seo ba neng ba tseye ba ukatlhe ena e ne le moruti wa bona bane ba PEMS ntate tlhe ke ena o thwe ke ena wa Paris Evangelical Mission Society. Ke mo wa ba go tibana ntate ya neng a hlaile ka 1818 yana ba o hlokala ka 1893. Jwale ke mo go tie ho ntate ya ile nga mo goloka mono. Empa jwale mo kwa tabe engwe ya ne re a ihopola he re hopole hore ke nalane e hlahang ha re se re fata dibukeng tsa ba bana ba hae he. Mora wa hae ya bitswang Dick Vepner o tlalehwa a ile a tla mona selemo se hlahlamang ka dikgwedi tse ka bang 11 taba e ne e etsahetse. Jwale e ba morana moshosho o ba lokollela mora ya bitswang Tladi. Jwale e be morana Tladi o lo ba bontsha mono mo ntata wa bona mo ntata ya hulukuweng teng. Ntwa ena ena e se fedile. Bana ba se batla ba tlo kopa setopo. Ka kgotso ntate, ke ka mora mono. Ebile ga re sheba nako gore motlokwa ga e ba o tlhokaetse ka dikgweding ena ka letsatsing ya la 15 ka 1865. Jale ga re kenya dikgwedi tse 11 ka nqane wa bona ka bala. Re se re bala kgwedi e ka reng ke maqalo a kgwedi yane ya bosupa ya lemo se tlhatlhamang e ya ntate e le 1866. Mme ga re se re sheba ditaba re fumana gore mamedi ke pakeng tsa mona moo hula a ba le kgotso jwale e ne le selemonana sena sa kgotso ka nako yana kgotso ya mabele gopola motlokwa o le a ba le kgotso ya mabele ge tlatla go tswana ntate o bontsha fela ntwa ena ngwana le se ke reka ga jwale ke tsalo ena ke karolo e kgolo ya ditaba tse rereng ke tlameya go di gopola mmamedi ke mona moo morana Tladi a ba letse le moo hentate ma ena e le go bontsha batho bana lebitlalaneng ke ma ile a ba qoqela gore aa ba tsebe pelo yona ile ya ntshu pelo yana ile ba ntshiwa mogana moshoshone yale a laela gore pelo eo e ntshiwe mme etle e jewe ke bagale o na tsota sebete sa legoa lena ona goa le e ke le ntseng jwa lona le ga shepmotho no tlameya sele ya sebete motho ona ke mogale eno kogo batho bana
1: ke
0: taba tsa basotho mamedise eno ga re tlhoke go chege ne re ga re botse dipotso fela ke tsela ke taba yeo ditabeng tsa Dick Vepner he mamedi a ileng a di utlwa a diphetelwa ke mora wa mokana moshoshwa a bitswang Tladi jwale ba ke ena na e le wa bontsha mono o ne a tsewa e ne e le mongwe wa batshepiwa ba ntate wa gae na e le gona tseba gantle gona mona go bolokue mang mana go bolokue mang ga golo ke dumela ona tsa sebetsa le baruti jwalo ee ya ntate jwale ke tsalo e kgolo gagolo eno eo ga ngata ditaba tse kang tsena ga ke be batho ba gona ga re di bua kapa re di gopola motlokwa jalo ka letsatsi lena tafona ele se re le lebetse nalaneng ya basotho ee jale o tafana gore ga re di gopole mme ge mamedi ga ka diketsalo tse kgolo ga ke yona ena ya ya go timela ga motho eno mme mabuo a tlamea a ile ka chercha ntate ka mora mono ga e ka ba ya le ga ke utlwa ba bangwe ba gakanya gore e ka ronta o ile ya fela tsatsing leo a ntate a ya fela tsatsing leno ee tsatsing leno he ga re Vepner ka gena ule a timela mme jalo ka se ke bolela gola ule a tlhatlhaphutha masapo wa gae mona selemo se tlhatlhamang ya ba lo o bolokwa go e nngwe ya dipolasi tsa gae mane mo thong ke bethule bethule e ya ntate ke yona ka mona ka mona kamoka dikgwedi
1: tseeea
0: ile latwa ona a ile a latwa ntate ee ga le mmona le ule a latwa fela jale go se o tsebisala gore tle ona sa sena pelo jale ge tle mo medi ga ka dintho tse ding ditaba tse dintse e kgolo re feta tseo tsa Vepner ga he tla gopola go itse ge o timetse ka lona letsatsi lena mme basotho ba ile ka ba re kgefu ganyanyana ka nete ga o bolawe motho mokomanta ka ntate ebile go bolawe le batho ba bangata gakalo kante
1: bane
0: go lemetse ba bangata gakalo tle bana ba tlameya go chercha batho banong ba mabuku mme ba ile ba qala jalo ba itukisa botšha gape ke nete ntwa eno ga e ka ba lala ka garere ga e ka ba lala gobane e lwanne ya lwana ya lwana go fitlhela selemong sane se tlhatlhamang empa ga e re pele re ya le mo se tlhatlhamang ila ila emisa ba ntlo ka itshwekira bana ba ile ba e ya ntate ila ila emisa church empa ha ke bola di bakentse ntwa ha ile se

0: itse ka mona ka le boya ke re ho ntse o lwana ho ntse o lwana re tata ka bontsha ona a yula a lwana ho fihlela neng seleng selemo se hlahlamang seo jwale ha re hopola ntwa ya streeti he re be re ka ha ka diketsalo tse ntsa ntwa ya streeti mohlala e ka nyena ke eo hangata e sa petwe empa re a ipheta ho hopotsa batho rona tse ding tsa diketsalo tsa tse etsaetseng naha ena e le a tshireletswa jwang. Hape motlokwane ke re pele re feta ketsahalo ena he kapa re re ditaba tsena tsa la 15 ka la 15 hape mamedi ke e letsatsi le leholo haholo ha re sheba ka mane ka re sheba nalane ya ba moshwashwe le baruti ba hae he mona mokana moshwashwe o na le nalane le moruti yanowa kereke ya romantate Josepha Girard o mabolata a sena sekodi ka tsela ya gore mamedi letsatsi lena la 15 Phato 1865 ke lona letsatsi leo mokana moshwashwe ile a dumella gore mtate Girard a tswele pele a behe Lesotho paballong ya Maria Mofereko ga ukana mtlhoko eya ntate mme ka kereke catholika mane ke letsatsi le botlhokwa gagolo gobane ka bolona fela letsatsi leno le ke letsatsi la mokete o bitswang kwa gore ke nyollelo. Ha ke na ya go tsona ga golo motlokwa bane pele ke tsa bonnate mo batsitsiempa mmamedi nyollelo ka bogotswakane fela o thwe ke go nkelwa legodimong ga Maria Mofereko ka mmele le moya kore ka mantswe a mang eya ntate gobane jalo ka ga o tsebago moapostole ya anang a sa gologole e ne se tumela kgwela a neng a rata go beelaele Thomas gothwe Maria Mofereko gothwe o na o ile a robala fela a ntse a na le barutua kago fela ntle e ka Thomas o na le sia jalo wa tseba Thomas he sente se motho a dumelang
1: fela
0: ee kaka o na le sia empa itse he ha a sa fitlha fela a sa bolokue ya ba o a bo a botsa ha re yeng o sheba ona o dina metaba
1: enleena
0: ole emetaba jale taba eno mamedi he ka gomeng ka mane heke ejale ya ba he ba fumana le sio mme ka nete ke ga o tla ba le tumelo eno ya gore
1: tlee
0: o nyoleletswe legodimong ka boyena ka mmele le moyang tate mme ge ke ketsalo e kgolo gagolo e tsaleng kgale kwana ka bo mongwe ga golo ngwana wa boa botlhano kwana kana ka moga lefula mogana jesong tate tle e ba moketeng tate tle o bitswa the feast of assumption of the blessed virgin mary ke dikerekekereke ena ya bophirima rereng ke catholic ya goma e catholici le kereke yana orthodox lenyana ya botšhabela bobedi ba tsona etlile letsatsina di a
1: letlhomme
0: o kwantate ke meetswang kgale kwana nakong ya
1: boyalona
0: lena lala 15 lala 15 ke mokete gome mane e yang tate a fana ka tumelelo eno motlokwa go naga ya Lesotho le yona e kenyeletswe mono mme Maria a ha ya legodimong a nyolle e bang ka gore a nyollelwe le dithapelo tseno tsa basotho mme tlhi ena ga ena e tshireleditswe ka kotlolo he ka tumelelo ya mokana moshweshwe baruti bao ba goma he moruti wa goma le o bolata he ntate mo batsitsa tate ba ka tsedi ya tate o ko motshware ya motlokwa a tlo o bua go bjale nna ka nte ke boletse tse neng ka di bua empa ka bokhutswangane fela kore ga ga nalane eo he mamedi ka leselemo nalane re ka selemo sana sa 1950 he ke mona moo mopapa Pius ya no le shumele ntse medi a ke watsa ona le kambola ka goma ka ha ga university sebaka se o sireletswe ka yena ntate past the 12 ihle le sebaka seno se ka le university na e bitswa past the 12 university college ha e qala ka 1945 e ja ntate me ma medical bo khutshwana se ke qetela ka la ne bane ha ke re na se rena le nalane ya go le gona ke le ga mo papa o ile ga tshakela ke tlamea ke nthena ke tlang ke qetelle ka hore he nalane e re mo papa pio se no a le shumela motso medi ka la kgwedi ka la pele kgwedi ya pudungwa 1950 ka bukeng tsa high hair bukeng tsa kereke o ile a etsa a kenya taba eo e le ntho e re utlweng ke thuto e re reng ke karolo ya tumelo in why Kenya can't when you drink apostolic constitution. Mas magnificent dissimus deus. If you are on that, that's right. Oh, come from my castle Latino. Yali, Kilis Asina Lala, Lala, Shulem to Miss Lanhe. Kilis Asidil Huluha, Hulu Mamedi, the Tapelo hates you. So I want that teacher at Alabang. Kids are not there with me along with him. Dilets are not at his at Isam Ganam Shosho Mokori. Ah, and not Tapilela Hayela. Kupuila hai humani sman. Ikeki bi leona iskeki bi alibalwa. Kitele ngita kitele ziarabi ichi. Kala bagona ba suto abaga pela mkroqwa. Wona abaga pela kapuya na wona suto ba atiba horeta ba iu. Hota ho ibusho taba abaga pela ibusho kwa hulu. Fela uska abaga pela usoro utla tusha katele ne ewe na uba tramu tusha kaya. Yanda dia utla abaga pela kana kwe hai katele ya hai. Akiri ba suto ba tsebang thapelo he ba trola ga a o tla ga gabela ha ke bona tse ga gapela mtlokwa o pula re gapelle pula ntate fela ke tla ana ka e tla ana ha ena go na re nela ga tla ana ha ena ga
1: ta ke ena thapelo tla ba ya ga bi ro bona tla ana wa ngetla
0: a tla ana
1: ga dikhola ne ga sa gapella tso fela e tla
0: ne ga sa gapella tsona fela yona e tla ana ga tseba go re tshepo eno ntate so that they really get to hear him tell a bit like Andrina. Andrina, my baby, as pretty Nile and Naya, Triaya, Fikela him. Come, Harry Shebe, come on, Cabu Chabel, Cabu Cabare, but one of the children of Cabu Chabel can have we. Well, when I get Calacal, we are coming now. E. K. K. Calam, Calam, Lesazilani, Hulana Halokizi, Murana Mopedi, the Smosifi Hansel, we are at Avazina. And now Naila Bama Bulelam. Me han twa eno e lwana o na le ula a kharametse ba kharametsana ba kharametsana maburu ya kwana fikela fihla kwana sebaka sa se re tse bantsa tsa witse tshuku me he ha ga dile kane tse ho buang ka tsona selekane sa pele se bona la ile yena selekane sana sa mabele mtlokwa ha ke re hula halwana kwa kharametsana ha bua kwana ei yanda di wale mwana mpedi ki ena he mwana Paulus mpedi mkhachana ki ena he ntate a ilinga aba mo me letsatsi le o thengwela etsa tumelano ka lona le maburu la ho emisa ntwa eno ke la ne la ge go pula ka ke la la boga la la tharo ke leno la kgwedi ya mesa eling ya ne bang ba sotlo ke ne ke re mtlokwa a re bua taba tsa tsa Eastern Cape ha ke re mana ba kung bara ha ke re tati e ka se ka fuge empa wele ka se sotlo ke me isa ke ka yana go dieno empa pe e ke ntate pe jana homo ho no ile aba le ena ya no ile aba le ena ya mokana mlapo ya di 26 tsa go di ya borawe le ntlhakubele 18 66 le ntle ya mabele le yona di bitle di bitswa tsa mabele o bane ya thaba bosiu yona ile tla ba ka la 11 ya mgana mo pedi bile ka la 3 ya ntati di 3 tseno ke ha ba dumelana le mabuku ka mane go ka nete ba mpe ba o ena o na ile ba se ba keng seo ho no ho ba le ile mgana wa bagoloko e le ngwetsi ya ntati me kala 3 tseo tsa April 1866 ke yona le yona e bitswa kgotso ya mabele tlhentse le kgotso ya mabele o bane ba sotho bana ba dumela wa ke nthwana kwa ya ntate ga tla bua ga nyanyana
1: ga tla go tsa gore hai re ke re le meleme re ba ga bala tlisanya
0: me ha
1: go le dilo ka nna ba go le maine le botata ha ba 100 ntse lwa
0: me ha ga tla ho ena mgana bla bo hle yona e tlile pejana ho ena ya mgana mpedi ne kitale ka mgana mpedi fela hona le mo kana mna pa pijana ho eno e yona ke ya di 26th March 1866 ke yona o thweng mo kana mshwashwe ka tukiso ya hai le mo ga wa hai mo kana mlapo e tsa ba bona hore jwale di joe ka re tlo haella ke ho pole mamedi hore di jo ke ntwa bohlokwa ha ho lo na go nyantwa ke ntwe na ka go lwe ngwe ho tlameng ho be le batho ba shebane le taba di jo fela ga go ka ntate go tlamea go be le batho ba shebana le dijo fela ba dijo di ba teng ka nako di a phewa di ba teng le motlhodi o seka mabotho a rule a e yantate mabotho a rule a gotse jale ya ba mogana motshwaso o etsa moletheka le o le mogana molapo ge ore ho

0: gwa nkuwa morena ba jan fiki ona re jwale ha re le tshepe ba soto ba ka tlwaga re gotswa iteng a the ha e yo le ya e bile ya sa sela empa ya ba ho etswa jono thane motshwagulu ngwana mo kana etswa sehlabelo ntate a be wa dikampo tsa sesole mane ba le ile hore holokolwe ka go lena na ha mamedi ena e nang le mobu o motle e bileng e hlahisa dijo tse ngata le ka jeneng se hlahisa dijo tse ngata ha e ka le ha e lengwe hantle e hlie ka fepana ha ene ya ba fepela le ka ntle e leng karolo e na le ribe e re reng ke le
1: ribe
0: e ka moo a ntate ka nnete ke ka boho ke ka moo go ka e tswang taba ya bohlokwa haholo jwale mmamedi e ba he ka tumelano eno ya mogana molapo he mogana Jonathane mora wa hae he ulo dula ma nagana ntate mofumadi ma mosaga a tlameo ga goana le ngwana gae bjale ile o ba motshwaruwa empa e le molemo ngwanaga nalane e supa gore ntate wa gae o na tseye ba ene le tukiso ya gae re mona le maka mono setšhaba se kotule sebe le dijo ge tla bona ngwana o tla lokoloa ga re se re kotudutse ee ya ntate mme ke mona itseng selemo se tlhatlhamang ga o se o kotutse mmamedi itsa o se o kotutse dijo se di le teng ba le di le ka matlong ke ma ile ba etsa leqheka ya bato mofumadi ma mosa o batla ngwana gae ka nete o tlhokala ngwana a ka o tlo o bona mofumadi ma
1: mosae
0: o tla wela empa he ya ba ka nete wa tla mme yaba tlabese re tla re bona ona ile a qala jwang gape ntwa eno eno ke ya kgotso ya mabele ya mogana molapo le yona ntse le ya mabele le yona ne mogana mopedi ka mogo tshwanang maburu bo jwagane ka bona bano ba nentse ba akere itse president e ne le borane borane he o ile gwa kopua gore buisanong tsa bona le mogana molapo ya ba sebaka seo se ne se siwe ke mogana wetsi wa magolongwe ya ba se fua mogana molapo he ka pegelo ya gore o tla gotlisa dikgomo tsane tse wetsi ana sa a dinkile tsa a di gapile tsa maburu
1: ga
0: ke tsebe na gone o tlo a lefeka tsamayng fela
1: ee
0: yena a tla bone gore ga re tsena o tla ifona o tla gapa ka ema ka gapang le yena fela mogana mopedi ebile a fua ka pegelo eno ya gore o tla mogana mopedi aseopeampedi ya mogana molapo ke ena ya mogana ga
1: ijonotha
0: ee mogana mopedi jwa le gobane o na fua sebaka seno sa magolokwe se magolokwe a ile a seng ya tlatsa a balea fela a sa senyeditse maburu a go jale gote a tlalefe molato ono wa o etse fela ya ba ka nete ka tumelano o dumelana le maburu ao heka ona ano a folkstrat ee ka mokgwana bja ka teng o ba le tumelo ya gobjale a dule mono ka tumelo ya bona ka pegelo ena jhare tsena ka moga mono ka golo ga sentse re fatafatana lane re ya mogao motlho mo re ka fumana gona o na qetetse a lefile molato kapa jwang jale ba monka ehlile e ntse e le morena wa bakwena ee ya ntate baba ga ke re ke itse o ne a tloa mabolelang ee mogana mosheso o ne a ile a mo beya mabolela ke ene gaufi le tlokolane mona motokwa e jantate jale ga o tloa mabolela ke ka lebaka nna le gona kwana tlwatlwalo ka jeno o ntse o na le mabolela mabolela e teng kwana le e jantate le gore ke dibaka tsa botlhokwa tseno tseo tseba oo baka sena seteng mona seteng mona le kwana gape o ntse o na le bothaba bosimi ntate o na le bo e jantate ka
1: dibakale
0: thaba bosii teng kwana ntate o e tsebang e o e tsebang ba felela godima yona wa sheba dibaka tsena o di shebela fatshe kwana e jantate jale ke se ke le sekane seo mmamedi wa kgabane ge kena selekaneng sane sa mogana moshosho ele sa thaba bosiu le sona tshile a sa ba teng sona se ile a bakala lesome le motso o mong le sona ne ntse e le gore ka nte ntwa e lale go se ka go a e tswa gwa ba le ntwa ke sekitse selemo ke 1866 mtokwa ee ee ya ntate gobane ke selemo se tlhatlhamang sa 1866 ee ya ntate mme selemo seo he ga

0: ka hore mme ka ne tihle tumelano ena ila etsa hore le ba di jwatsene ba ne le teni kotulwe mono kana kweni empa gwa betse ha lengwa
1: mhm
0: wa kwa hula ha lengwa selemo seno sa 1866 wa kotulwe
1: ha
0: belo ha le ya ba ba selemo se hlahlama e ya mtlokwa ke mona he ma medical up kutsangana fela selemo se hlahlama nge ke ri emgana mshojwa le yana selekane sana sa thaba si tsana gitse ke sala le shumele metso mong kgwedi yona ya misa ba bona kgwedi ya misa ke ya ke ya dilekane e ya dadi tsena tse pedi ke tsa misa hape ke huruma misa go sontso na ka sana sa misa sa fa go nda ba di bona
1: ke
0: e sana sa sa sa khale e ya dadi ke le ke dilekane empa sena channel sa we misa ntwa tumelano e ka nyana e ma America ona jwa lantsa e tsa ke rata ga ka nda ke re mise ntwa empa yo le neneng a sa neneng a ya tati empa ena ine le ka se
1: le ga ya ile na re mo no kring na ha go ema hanya ne go pomole
0: e ke ha ke re pomo pomo
1: le ke ke le tsatsi ga bona le go
0: ga pomo la le mo ke e ho elna go pola mo ke
1: o nna nna go go tla je ha ke mo ridi ga nyane fe la re go ma go mo na ha bi go fa sa ke re pomole la
0: empa tati he ke ditaba di jwalo jwale mo mamedi ke di taba tsa rona tsa 1866 di bohlokwa haholo go bane ke di ne di etsa go ba sotho ba tla ba pele dijo e ya ta ne di etsa gore ba sotho ba tla ba le dijo le ba tla ba tseo ha ba tswela pele ka ntwa ka ntwa ba bantse bana le dijo ka mona ka ka di sibu tsa bona go bane ba le teng ha o lwana o fellwa ke dijo bane ha go hopola mamedi batho bana bana ba che ba chesa bana ba chesa dijo ba nka di phofolo ba hapa di phofolo ba hapa ntho tsohle letse masimong ba di chesa letse se
1: le ba bolawa ke tlala ba tsebe go gwehla mangwe
0: e nthwane ya o ba bolaisa tlala nthwane ya o ba bolaisa tlala ba tlatse ba huma me
1: ba tsebe go ba bujana ha ba tla ba lao
0: e yana ile go ntwa ena skiti ya mamedi ile ka mekgahlelo e medi mokgahlelo ono o tlile ke la ga o tlile 1865 wa nka chere ha ho hakanya fela ha re re ke le motsintse ka batse isa mo wedding he empa he e boetse hape ya qalella ka selemo sane sa 1867 ke re ke itse dilekane tsena ka botswana di ile tsa emisa e boetse a qalella he ka 1867 ya hone ka re hono ile ha bolawa magwa a mabedi mona ha ofile ibrane mo ka u kana bloko ha ofile ibrane mona hono ile ha bolawa ma buru mono
1: amabedi ke
0: ma ha re tsa kirewa le basotho ke itse ntwa ne o hapelana a o motho o hapela wa tse ba hakegele bo mo kana poshuri bo ga manela bana ntse ba ya ba hlasela ba itsa ba le ha ho pela le hore ke ba basotho ke ya ntate le ha mo kana mshoshwana a tla re a empa go le mono itse le medi nya ka ga medi ya ka hopola la ka ba le khane ka tkati pe jana o mono ga empa ntweno go nyetsa itse mono e tsa itse ka ga media ya go la go kona o re wa thona ba batla ba lutlo ba lo a hlolwa le go tlena ka pa jwa wa ikwa mtokwa e ya ndate go tike ka godi ena ya phutjane he ka 1867 ha o bla go ma
1: ka ka tsa selwa ana ba tla di khomotse diketekete
0: e ke di tsela show menta
1: ka ba ba ba ka ba nile
0: le sekete sa dipere a ine le ka yengwe fa pa ine le ba ile di tlotsa molao tsena tse ba reng jwa le ba sotlo ba utsweditse ka ma pela ga di ketsa lo tse o ka mo e tsana di etsa etse ka hakana ha yaka o nana le khane bona kana bo ene e ya ndata jwale ke mo hemtlo kwa ke kiriketsa lo tse o tsa 1866 ya ba ya qala heka 1867 ka mora itse ka puka phupjane ho bolawa magwana mabedi mona ha ofile ibrane mo ya ba jwa le ka kgwedi e hlahla mang ka na te bogana a khuta jwa la sa futule ha bohlokwa mo e go kila sa futule a holo jwa le ke ha e qala me ena ile ba ha e sa emisa ena mo kwa e ile ba ha e sa emisa mo gana mshosho o ne a le kile ka na diwala ena ha ke gona itse uno sontsotse wa mtloka o tloa ka 62 una santsa ga na o sa tsofetse o sa sitwa ho itwanela ei ke a mana mana ka ga le o sa sitwa o lwana empa he ba huti ba ha e bona bonta te jirata he ba ba amba na ile ba balea ke re ke hopola gore kereke dikereke tse ne tshiswa ntate empa ba ntate jirata no ba balea ka mane ba balela ka mohung ka mane ka ka le hahing a ba ka le phaena la maphutu jwale a ba rapela le bo sitire bano ka mono go ntse o rapela gore ka nete ka tsatsi le manye simane a tle a utlwe kopo ena mo ga

0: Eya ntate, jwale mokokwa e kupile a kupa a kupa o fihlela jwale ehlile jwale e le mpe haholo mona morereng kono kanono ne di eme teng jwale di be tsamane ka makgetlo a mahlano kanono ya tsa go tla ka lapeng ka mone ka odimo. Eya ntate, ke ngwana mo thweng hema botho a basotho a ile a phutha mokana moshweshwe he le mafumadi a hae ba ba isa ka lehahieng ka mona ka ee ga o theiwa ka kgogo e ne ya maebeng ee ka ma go na le mo thweng ke kgobošianeng kae kae moo jale ya baba ba potetsa ka mono ba ile ba pata ka mogaheng ka moo ee ya mtlokwa jale ke yona taba yane ile ya kare he mogana moshweshwe le ntate dirata ba na le nalane he ke mona mo o itseng ha moruti dirata o tlile kwana goma ka utlwa go mogana moshweshwe o sa na le matsatsi a mo kago buela saje mme ke mona ma ile a tlang kile mokotla ga na jere mokotla o mogolo wa wa diphaphata eya tate mokotla o mogolo wa diphaphata ya ba ka nete mogana wa ja le magadi ka tao ja le mafumadi ya ja ka nete ya ba ka nete moya o gotlela wa kwa ntate o thiba moya ntate o se ka tswa dinameng ke mona he mamedi mo kgweletso yane hula hatla molaetsa gore ka nnete ka re kopo e la ya mokana moshweshwe ya nako e telele ya gore jale naga ena ebe ya mofumagadi ke go itse o batla ba tswalela mofumagadi jale ena a buisa naga ya gae bana ba buisa ena ke ntate mofumagadi a buisa ena ka letlhona o beletaba tseno ga ukaa ga dikopanya jale ya ba kopo ena motlokwa ga e a arabelwa ka kgweletso eno e leng ya etsiwa ka la 12 March 1868 ya bantwa ya emisa hang o fitlhela letsatsi lena leodimo maburu ga ka ba a putuela mokana moshweshwe ula ba itlhokalelang tate empa he ntho e botlhokwa e re tlama e gopola bamamedi ke ya gore ka nnete ge tlameya go leboga mme ga re a tshwanela go lebala le bona bagale bao ba letsatsi lena bantwa eo ya setleng tate ke nnete ga ba tlotle go lekana empa ena ya tebogo yona ke mona mo rerere ga letsatsi le na le 12 ga le le teng gantlentle ne re tshwanela ebe ka le bagale bano botlhe bao re ka ba gopolang ebe ka ba kenyeletsa mono mme kgoletso eno ile a fitlhang date ya ka letsatsi le la 12 bophatlhalatswa che re tla bua ka mangolo le ona a teng a gona mokofonogo ka kgwedi yane ya yona a pheregong 1868 mona ile a ngwala a reng ena Philip Waterhouse ya ba mokana moshweshwe ena o reng ka moso re tlatla re sheba mangolo ane empa re tla etsa gefu le gona mona motlokwa gobaneng gobane jale re tlameya go kgokela ka mane ka boipuso empa ena e botlhokwa gagolo la le 15 ga o tlaa swa pepona ka ntate ya ba lesotho le bewa tshireletsong ya Maria Mofereko ke ntate Joseph Ajirata o mabolata a sena sekodi ntate ke a leba motlokwa
1: mamedi e re ga re fitlha ona mona re etse gutlwa beke e tlang re tlabela go gutlwela ka mane ka mo e leng ge re ntse re bua ka boiputso lebitso la ka ke le ganyang besi motlokwa ka sebokwa se ke mogotlo mmane a le tšama ke re go fitlhela nako e tlang ga e be goso.

motho ke o bududitse magama o mo memadi a tletse magama o foka ka ona fifing la pula o foka ka ona gwalo antsi a komela o kwefa kwana le kwana o re bana ba batho ba felle mophatong ha ile ngwana nyeo le wa nyeo yena nete sale a se ka ba khutla o tlo khutle dikobotsa ha e fela le dipatlo tsa hae e itlegile ha

0: tshwanela a bineleng a e ba tle ba mminele gobane ena o tla a setse mo phatong kwana a sa gutla jelo thotsela ke seo se monkile moloi ntho e ya moso tla tsubalala e tsamaya e mogatlha banyamaweng qetelelong e mo tsamaisa setlhong ke bona jale ebile e mo gometsa jelo motho ke o solomong a wela ditsang ba gabo batlo mo tseba ba tsebe setopo moya o fedile lenaneo ke la mmino wa sesotho lenaneo le na le tlhophela kgaso lefapheng lane la boithabiso le dipapadi athe nna lebitso la ka ke leganyang pesi ke motlogo kwa ka seboko ke motho wa makogo wa mogalaka ke sebidi ke seala se gaule motonosi ga se a gaoa se tletse le gogoba le motlha o sa tlhabiwang ga motho lefota le ntse leng ga dithutobolong mona le ge phu ba botlokwa ba e boa magapetla ke batho ba go golwa le dipudumaweng ga e seke mane ga le jama ee moo gata mabelete mabelete a le qakileng mogabolone le a tlisa kwana ka tla le gatela ona a tla gutla e le dithupula athe a mangwe a tla gutla a se a tseba le joko empa he mane madingwaneng ee morene mogolo ke morena qethu sekonyela ke ere ke mmamarirele wa dikonyela selwane se maipoipo gemankokwa ba ga mmangwane le sia motlomo goba mongatha ba o fitlhile moqheša namane ye ntle e molala e ga ile nkokoto sefubeng a ba a tsamaya go tlhola mogalagadi a tsamaya go tlhola jalo a ya lethota
1: nnete sale e re ga go sole jalo ditaba se ditlile di le ka tsela ena e dileng ka yona ngwana motho ke bone gona ke etsa jwang e tswe nnete sale nako di a dumela di dumetse ke kgale polodise ntse di apolela batho mogatlha empa he jwale ke re thethana ga e sale thoto e kgolo goba mafitwane a ka imela dipilisa ke batla go ya ka mane ka tlheuweng ga motsagapane ga mme manonyana magutla moo le ena ke itse o ile a mpitsa a re monna tloo ka kwano ke phatsitse jwa le ka nyoloa mme le go botlhe bo e bang ba phatsitse ke itse le nne le ntsibisempa ga e repele ke yana ditabeng ke nke mokokotlo mona wa banna ka moo o phokolang ke ntate Phakwe go ntswe le tetemang gagolo jena ka mpeng tsa makwala utlwena gana a go tlhaba basadi ba go tlhaba ba o laola modidietsane ee banna ba thabile go le ka gotla bana ba batho ba gotlile ba phela na ula a dibe ula o bina jwang
2: Lari malah kacau rata bu, bahu.

망고들을 사지 병하다 나 집을 맞아라 마들이 시부병 이때가 또 가면 시우스마 오고 마봐라.

다리만 가면 슬슬슬슬 슬슬슬슬 뽑아봐 상가나 변화나 기본한 스마 뽑아봐 둘이 아마 써봐라

ti ala mo tu anka ha ji wi wa na kele khala ga ki gwa wa na kele mo fu ki wa ma dia mo pe mo fu ki wa ma ma ho tala fi gara mo fu ki wa ta le mo la la wa le ha la wa la ma ti kwa ti na ti na kha da ba ti wa la a ba sha ga la ba ti to ko lo po ba ba ni la ba ti to ko lo po ha le yo ko mo ti na a ki ta ba tu ya ta ba fa ra li pe la a mo sa ba ka lo hu mo ga ba tu ta pe te pe te mo ke ba ga mo ti lo yi di mo o ta ta ba ra ki ba ta nga ma Oh, Oh, I'm going to go to the hospital.

0: 장렬아 호호 장렬아 한여의 바람을 날아
1: 맞아 ere ha o le jwa lo he ba se ba tlile ba bine mo kokoto so u bina bana ya madingwana hana bana ba batho ba ya bongalla tsini kwana ga di khotlo e ba ilola uwa bona ke bela ke nke bana bana ba hae mona me manong yana magutya ka mo ka hlebuing mo ba reng ke be tsile tlholo ka magele e ba le khotle mona le sekela ba palla ba shanyana Oba nnete sa le ntho ke betsile mona o tla ukwa gona tle o betsile tlholo kapa empa fela ke morenekesa jwale go tloga mona ba tla re banna jwalo ka pikukung ka ikgethela motsamao gagolo uang ga e le ya mmamorago banna nthekethe ke letsatsi o dikela tsatsi ke leo leng di dikelela ditsamayanaga le gona di ba dikelela ba le sebakanyana banna bana ba batho ba sa tlabe ba tsamayena ga ka mpa gobane a ke re mafutsana a maoto a malele le ba kena ntlo ena le yane ba sa tla ke ba jiwe ke ga ke tsebe re tla ba utlwa e tswenke twane o etsisang kolana.

Sa-da-sa-wa-di-ha-la-ja-ya-la-sa-lun-da-di-ha-la-ha-la-li-ju-la-bu-za-ya.

Hadi brother was.

去查你的巴拉高或法巴拉。

Yeah, you fucked up.

0: re ka lebelo la phiri e putswa ke nje ka se ka ja ke dikele ka mona ka mahlatsa handa di mogino thebele bananda di thebele le monse na o bitsitse go ba o itse na tsho ga thetse go phatsa bashanyana ke bona ka ho ba go ba qeta jwale mme maobane mona e ne le hanjwetsa re monna weso sentse ke beyang kgosi dibeng o santse o tseba ga e se mokgwa ke molao empa lemong sena o fetile maofane banna taba di sa tshwana le maobane ke phatsitse bale ko go ba phatsitse maobanenyana mona maobanyana maobane ana a matsho jale he ntate thebele ke motho yo re sebetsang gagolo le ena he o santse a bekileng kgosi dibeng mme ka metlha ke ire le lona le beya dingkgosi dibeng ba batlang ke tlo ba gatisa bana ba lone ba bapale mo na le ba mamele le ditšhaba di ba utlwe jale ke lefe dinomoro tsaya ka gore le nne le beyeng kgosi dibeng go ba he ba bangatanyana se ba beile empa bogolo ke bale le mong sena ke tsebe jale ga ke re bašanyana bona se ke tla ba bona ka nako tsana tsa botshitwe kwana mme ke batla go nka dithoko tsa ntate mogino thebele mono kamane ka matlhatsa wa ngaka matsetsela empa go tla qala moka wa gae a etse fiefielela mokoko o tswale e se re wa tswalela matlakaleng ka moka moo go tla tlhokene ena ka sebele wa mongake
1: akentate ke nomalanka le zanana le hama di ditlebimetsing go le ko thogatlhwadi ao mana ke bodi ba botala a nke wa kamele go eno a fela tse mangwele a thata banna ya go kwa phafolo e pele botlhoko pitse a ikape sa mako le bobaselo mme a matlhatsa chefo ya pina ngwana mmasa mosone managana di fela kampa maphetisela tšhalata ke se ka ntate mokgino sepathe se kgwaetse madimo se a tlhama o tsebe a tsamaya a taodi dinaka ditlabana ditlhotsi sa tšhaka botsitso tšhwana pududi a bo bašanyana e ke nna mokana tšhipiko ke kgutla dimpopo kwana ke le meto a sephadi ke batla o di a fela ke sa ka ka sebetsa ntate peipia ko jetse kgala ke tsenako ke kela ditaba tsampitsa ka mabitsabitso ba ke tšhipiko a se motho ke motho ana fela ntho ke batlang ba e tsebe ke batla ba tseba go mogalwa nto a tladudi a le mogalwa nto a nto a galwana ke tshwanela pele ke kokoma jalo o kane o kwe latlha masiba tšhipika ke motho ke satane ke moloi ya mathanka le kuma tswetse fifing la pula tso kwamakomela tsa eso bo selape dika mo tse mago a e ka rempa paphala bashemane mo ko tlo kuona mpatla mafoka puri bo ntate fela ke tsaaka e sentse a buka mo kana tšhipika goko a ke a matlhatsa ena haha banna ya gogo a phofolo e pele botlhoko pitse a ikape sa mako le bobaselo mme a matlhatsa kethe katho kathame kathatso le kekepane ka kapolo tsa tšhipiki ke mabolela gipagipane kgato tsa motemana kalaka kgatlhwa ke thopi pupung ke feta sa mmana masogala gwa mokola ke phokola ke topotse ke ere ke binapina kilaba ka ngala ka ikgathela tsamaya ke e ka rumo setlhaba sa matlhatsa kekole tšhetse ke kwa lefika heso lapempo e tlhatlha le manemana yana a masatlha botshobo na ke ka majwe ala ke tswa ka mogiala kana ke le ba mmaputswane kgotlhou ela ke a kweneng ga kebe ka kgaola ya yampa e fitlhe ke fela ge fukagenene ke sitswa diopo mošhangana wa ga masophana le di a tlhaga bosabela ke gagametsanamma se gagametsa batho se gagametsa batlhankana se ba tlhaile ka matlhong le go lela kuba ga eso a majaga motseng na madikile lefuo dimana wa tladi a se o tshabea bana ba tlola thaba matlhatsa odimo a gutlwa ba ka tsepa lebenkeleng le lefuo dimo a tlhatsang a ka tšhitša pele sa ya abo mmasamisone tladi thogetsa ka matlhatsa ga le mpona ke le tsena mašhangana nna ke motšholoko ke ngaka ke gaga dikgetsi ga didima thata ngaka ya kgale mošhangana o ese mokgino bongaka bona le ntse le gonna ke bonkile ka lemathe ka pelengyana le lebeso kummana ga tšhakane kekule teng mono le menepe monene ka wapo o bitse go nna ke sekebe ka bea kepi ka godimo ke tibise moriana o lebe fatshe wa ithoka makakatele wa ntho tse botlhoko toditsebeng wa mofa wa mogantsi masetatšhe toditsa mokola tediki tsena di ntshenya sobotsi nna ke ekeke gate ga ke betswa ke dingaka ka moriana sitana le balo ikitle ke tsebe go thola moriana ba tshwara kwa tindingkile dikepile le bakae ke mang a itsene lo cheka ke mang a itsene fetlholetsile gobane nna ke ekeke nyolose ke lebe mmaputswane kgotlhong bašhangana ke bana ba se ba le teng ke utlwileng tse le bua dipole tse ngata bongata ga le mpona ke le tsena bašhangana ke ntse ke re tatlametse kukumo ya motse wa masopha o kukumo fela go sa tshabe letho ke motlhankana wa gongwaka gongwaka gongwa dibrifoge sitata ka tla ke dikgobaqhoba mokana ka ke fitlhano ke mputietsana ye nngwe a ikgatlha ya ipola matlhabe sena methota o kgone mafitwane a ka imela dipelo sa nna ke itho ke bane ke le mogale ke ithoka obane ke le wa gotla nna ke mošimane ke le tsena ke bolotse bontate ke kgodi di aite ke le mophatong ga ke a titimela ke tatšhile

Oh, you're going to have a little bit of a

Je vais vous donner un petit peu de temps.

metse sekhanyana sa marumo ka nnete o fafile tse thobalo empa ke re bana o tsebe ntwa ha lwana ke mosebetsi e ha tshwane le ha o bua empa lwana ka bohlale ka pamano o seng jwa lo batla o tla bona tse go dutse di se ditlotse ha o ba e go goela ka mpatsa mahleu o go dulona ntwa empa he ba re e hana bo ibuhana monna le molilili seeta wala sa sa se thene le tswalo ha le fitla fela wa balea impa le ha ka ba bona ile boha shana nyana o tla bona go hona ke boga ke bo molala e ke motho ke go thumetsana motho go go ha go thumetse ya ntsa go thumetse ya ya bathung e tswe ba rena ke revisi mo ga se mo mbaga se le motho le ka mahloka motho la odimo ba nna empa o khantsa o gagametsa ibile o khantsa o ya maremeng ibile o ntsa khantsa o tswela pele.

ございます。

Nete ka mehlaki re se sa feeling se a hlola. Na mwana batho kana ka jola ke ntate ke sa fokola. Ka jola ke ntate ka hloka balai. Ka ba ka tsamaya ke laua ke meditaba tsa maung. Empa ha ngwana mogena a laua ngwana mofo wa ika. Lebitso la ka ke lekgaka mpisi ke motho wa mogotlong mane. Ka mehlaki re ke ntate wa tebole re thabile. Ke re la hanga shwa ka paka bolawa. Bana le fula ka letsebiso bana ba ka letsebiso e tebole re thabile. Empa bana ba ka le le iphimolo me go le tsebo ngwana motho tonje ka belo manong. Ka belo bo matla ka bo mihaka jane no nyane fela tse phelang ka ditupo tsa batho. Ha ke itsa jina ke buisetsa dikoto mabalu.

0: Nako ke hora ya borobong sena ke sealemoya sa Lesotho. Ditaba tsena o di ballwa ke malapa bo majoro mo mamedi ke hwa madume hape. Letona la thuto le kwetliso le re lefapha la thuto le tobane le qholotso ya barutwana ba tlohelang sekolo ka lehare ka lebaka la lebollo le lenyalo la bana ba dilemong tse tlase. Professor Ntwera Papa o buile sena ha nehelana ka moaho wa tsamaiso sekolong se kopaneng sa Pulane Berea mo a itseng ba entse kopo ofising ya tonakgolo hore ba fuwe lenane la dititšhere tse 300 tlasa morero wa lesupatsela e le o lwantsha tlhokagalo ya dititšhere sekolong. A etsa thapedi ho dititšhere ho ela hloko thomo ya bona mme ba fane ka thuto ya boleng ho barutwana. Mookamedi wa sekolo se phahameng sa Pulane Mofumahadi Mpho Mosola o itse ba motlotlo ho amohela mpho ena ya moaho e tlo thusa dititšhere ho etsa mosebetsi ka boitelo. A re ba tobane le qholotso ya lenane le fokolang la dititšhere, tlhokahalo ya metsi, tsela le motlakase. Lebitsong la boto ya sekolo Mofumahadi Mamohauko Bobo o itse ba itlama ho baballa moaho ona hore o tswele dititšhere le barutwana molemo. A leboha lekala ka ho ba fa mokontraka ya sebeditseng le bona ka thello le ho bulela baahi ba Pulane menyetla ya mesebetsi. Modula setulo wa lekgotla la matona mokgatlong wa ntlafatso ya moruo tikolohong e Borwa ho Afrika SADC, Mohlomphehi Ronald Lamola o re matona a bile ntsweleng hore dinaha tsa SADC di lokela ho sebetsa mmoho molemong wa baahi. Mohlomphehi Lamola o bile sena ha kwala ka molao tulo ya lekgotla la matona Durban kajeno mo a hlalositseng ha karolo ya 60 lekgolong ya batjha ba tobane le tlhokahalo ya mesebetsi. Ka hona, ho bohlokwa hore dinaha di kopane ho thehaela batjha mesebetsi le ho ba otla ka ditsebo tse tla ba thusa ho iphedisa. A tiisa hore dinaha di tla etsa sohle ho fihlela tjhebelopele ya 2050 e phuthetseng hara tse ding bohlokwa ba ntlafatso ya kgaho ya marokgo, ditsela le meaho, kgwebisano ya dinaha, ho netefatsa boiketlo ba ditšhaba ka ho labalabela botsitso le ho thusa ho hlola ditholwana tsa phetoho ya boemo ba lehodimo. Matona a Lesotho a bileng le seabo kopanong ena a kenyeletsa la ditšhelete le meralo ya ntshetsopele, la kgwebo le ntlafatso ya dikgwebo tse nyenyane ha mmoho le la ditaba tsa kantle le dikamano tsa matšhabeng. Ho tse ding, lekgotla la taolo ya thuto e phahameng tjhe le fumanwe le latela meralo e tekilweng ke Setsi sa Afrika se ikemetseng ho ntlafatsa boleng ba thuto e phahameng. Motsamaisi wa tjhe Mofumahatsana Nthabise Mobe o itse katleho ena e tiisa boitlamo ba lekgotla ho ntlafatsa boikarabelo le boleng ba thuto e phahameng Lesotho. A re e boetse e thusa ho matlafatsa tshepo le kananelo ya mangolo a thuto a fumanwang ka hara naha ha mmoho le ho nolofalletsa baithuti le ba phetetseng dithuto le ditsebi ho fumana menyetla ya thuto le mesebetsi dinaheng tse ding tsa Afrika. Sena se latela tlhahlobo e entsweng ho lekola mekgwa le tshebetso ya tjhe ditabeng tsa tiso ya boleng. Sekgahla sa dikotsi tsa mebileng se nyoloha selemo le selemo, ho sa natse matsapa a entsweng ke lefapha la boipaballo mebileng, mme ke batho ba ka hodimo ho 200 ba timelang mebileng selemo le selemo. Sena se boletswe ke morupedi wa baqhobi ba makoloi lefapheng la boipaballo mebileng, Mofumahadi Maditsitso Ntlama, nakong ya letsholo la tseba koloi ya hao le le hlophisitsweng ke lekala la mesebetsi e meholo le dipalangwang ho keteka kgwedi ya mosadi wa Moafrika tshebeletsong e bileng Qutheng, mo a tobokeditseng bohlokwa ba hore basadi ba matlafatswe ka ditsebo tsa koloi, boipaballo le melawana hore e be bakganni ba hlokolosi. Mongodi wa lekala Mofumahadi Tshepang Kwele o re lekala le fuwe thomo ho rupela setšhaba ka boipaballo mebileng, mme basadi ba lokelwa ho rupellwa ka ha ba kene kgwebong ya makoloi ho phedisa malapa. E mong wa ba bileng le seabo Mofumahadi Maretshepile Dedu o lebohile lefapha ka thuto mabapi le koloi le ho qhoba hara tse ding. Ditaba tsena di fella mona, mamela tse tla qala letsatsi ka hora ya botshelela.
1: Get mad. This is Radio Lesotho 90.

alo phumula ba nnete sala hai kona man ba sebedise ba sebedise ka tsela tsona mo kena go na he ari kena lo ena ka le pe ba ka se khata ka se putho ka se hlatho se tshabe hanga

Number 1.

abe kona bulela tsela ma ke sa le sotlo le mthibo na bona ka tsama jalo ha monate ho tlamana ngona teng ka no lo fara ba mena tina tina tina tina ga shapa ra tsama ho renga le shume wa tsiba ise mo khoki malao ba tanga dipina tse pedi tsa ga jana tsa magala o nyana ke ke shebe fela kona mo hlomong yena tsona di lekatsa o tlaka tsela e jwang ha ho lu jwang ke hula ya mara rao rao tsena ho tsopa tsa jamali ena bitse

0: Stay Shifa.
1: Baba. Radio Less. Limited number one.

Emas da Keiji.

I'm not going to be able to do it.

etsala ka mane ka Afrika Borwa mekete wa dikgao tsa dipina ya antse di kena ka go fapakana jalo-jalo mme o tlo dule le mananeo a selemaya sa lesotho gagolo jalo mo dikongwane wa bašha ba tlatlhe ba go fefela gona bomae.

0: T-Bone!
1: I'll turn it inside.
2: Radio Net, Little T-Bone number one.

0: a e ledwe
1: ke ba fatuna ka magetho
0: ka o fela
1: re tshabana sa go o ntse phela jang le ke tsa maje
0: ke a phela me o phela jwa nyana
1: ke phela ka mo haunta ke ke kopa go gatela
0: e tsa jwalo mme
1: wa halalela wa halalela ntse sa kona mautimo wa re papalela wa re sireletsa ka dinako tsotlhe se di sa poloko ya gona o re tshireletse letshego lotlhe ntate mosale mo gao gantse re phethela baka ka go fapana ke gona bana re kena goreng e na le some le motse mmedi ge le maleta thojan mmogo le mokgobu wa gona ntate mosale mo gao re tshele kgotsa re tshele rato re tshele ka moya go galalang gore sebetse gantle go fitlhela goreng e botlha ntate mosale mo gao o ntse go tataisa ntata matlaotlhe tsena ga dikopa ka lebitso le maatla la moloko wa gona Jesu Kriste amen
0: amen
1: ke nna nkgone tisang kano ya tumelo ka thabote ya lebontate
0: a ke lebowe.

0: hi letwe. Hi letwe.
1: Ka lerato le ka magete.
0: Ka o fela. Ka o fela.
1: Ntate sa marui.
0: Mme. Tswela pele, ke a ukwa nna ka mona o rakile ka mo.
1: Ke kopa tlhalosa wena le ga o go ukwa tlhetsa ma e thola tututu ke mo kgona ntatemogolo a ntsa o bitse ga ngata ntse ke mametse tlile go thola tututu re tsamaya re sa ukwane mpa ge ke a leboa he dumela ntate o phela gantlha
0: ke a phela wena o phela jang
1: ke a phela lebitso la ka ke mmeletshwalanepo.

0: thabotse. Ke kopa o fetisa tsebiso.
1: E tsa jalo.
0: Re na le lefu ka ha ntatemoholo mokoko wa maleta thojane. Sebaka ke sa ntsha makopo mpa motsana o bitswa Thabong. Setlolo seo sa hae e leng ausi Ntshabolotse o tla bolokwa ka la 20 Phato 2026. Mme ho lebeletswe maleta thojane a bothabothe. Ka sekgatlha se godimo go wa tshehetsa ntatemogolo le go a mo tshedisetsa moradi wa gae setlolo seo sa gae lerato leo la gae. Jale ke tsebisa maleta thojane a bothabothe la boraro go latela mosebetsi go sebetsang ge be re fenyeleditse matshediso e le gore la bone re tsebe go a ba tlwela gape jalo ka ga re ile ra ya. E le gore re tsebe gore na ba sebetsa jwang ba ntse ba sebetsa jwang mme lepato ba tseba he mapato e sele ya goseng ge boloke nako go boloka yoo setlolo seo sa ntatemogolo mokoko wa maleta thojane bothabothe sebaka sa motsana ke Thabong Makopo. Ke kopa fana ka tsela batho ba tla tlhaka kwano ka leribe ge a tswa ka go toropo ya bothabothe. Ke rona ba re ha re fihla lebaleng le legolo la bothabothe ge nka le tsone le tona go na le sekolo mono. Ga ke tsabe ke tlabe ke seditse hampe gore ba tsebe rona ba ikgotlha ka sekolo se feng bothabothe.
1: Se bulele
0: Sophia. Ke seo sekolo sa Sophia ge itshetla ka sona fela tsela e kena ka letsone le letona. Ha re kala re hlaha bodareng ya teng ke kopa e bua ke tshobelo mo matlong a bana a sekolo sa Sophia. Re sentse re bona ha ntatemogolo ha re lahlehe. Ba hlahang le ka kwana ka bo metšhetšhaneng bo moteng kwana bo motete. Ha re hlaha fela re qata o tshela mogwere fela. Ke eo Sophia mo e teng ra e tseba. Re se re nka letsoa le letsheyadi he. Ke kena dikoloi di a kena sebaka se buleile. Ke tla leboga golo go le bona le ba e seng maleta thojane a re lo bolokanang. Tla leboga golo bona dikile di ile ka sekgatlha se segolo. Ke tshedise le bana ba sekolo sa Sense Prince ka tatlhelo e kalo ka mogadi wa rona. A ne a sa bile a ngwala setlhopha sa go kepela sekolong se segolo. Mme re tlo kopa go ntate Modimo a tla mo amogela le badumedi botlhe ba faletseng fatsheng. Ke a leboga tlhe ntate Petswa Majo e tlile. Ga so ha ntle di fono mona na le dipetsane ntate wa ka ke kutala tshwagelo ke a le bo.
1: Empata ba tsona di fihlile hantle. O hlakile. Ba utlwile. Wena o hlakile ka nna ka mona teng o hlakile tlhako tlhako tlhako tlhako tlhako. O nna le mongana hlakile tla semane ba nna ba. Ya le so ile ka tla semo. O ke a ne a hla. Ai late.
2: Kalagato le ka magete.
1: Ka o fela?
2: Ke jabana sa kgomo.
1: Ao bana. Kgutla hape ka nna ba o tshositswe ke tau ena.

0: phaeletwe.
1: Ala ga dole ka magaete.
0: Ka o fela.
1: Ke ja bana sa go mo e o mogawa ga ga ntate ditso maji.
0: A ile le mono. O ka go thata bodimo mono 5 mono.
1: Ke ga ka go ja u go ga ile. Go nkuka wena ja wa nkuka.
0: Ee go ba.
1: Ke pa le ba mamedi wa nkuka. Ke ke tsela pele.
0: Ee ntate tsa ba.
1: Tsebiso la ka ke ntate Paul nya kana mela la ka kuizona. Ke kopa o fitise tsebiso ya mala tatso ya ntate ditso maji.
0: Ntate.
1: Ke kopa o tsebisa maratato jana ya porofense ena masiku e tokopong gore tulo e ting ngwana ka jeno tlase wa sofate moo re lebeletse maile a bokoko wa porofense ena masiku botlhe ka go fela a iponagatse tulong tulo e kala ka goka ya pele ga se gona ka fitlhang ka goka ya pele ga kala mosebitsi re kopa botlhe ka go fela kampa ba fitlhe pele go nako e ka nako e ga e fitlhe ga tseba o tswela pele ka mosebetsi patlele mmonomono wa dipeiso go seotse o amoelwa mmonomono wa dipeiso bana kgwedi e tlang o thwe ke a o qetela mmonomono o tlame ya go fetela mo o yang teng ba mokete ba tseba o itlhopha ba bona na ba etsa jwang re lebeletse le botlhe ba batlang go kokota le bona batle ba tlo go kokota e tlege nako yana ga e fitlhe ya mokete ebe le go le bona ke malatato jana ke a ikokoisa ntate piso majeng ke ntse ke gata maila bokoko le ditso la kanye ntate poarinya kana melala tsa kgodisana ke a leboa motebane
0: a ke leboa
1: a di

0: Mashomodi fela metse tsletseng a metsotso re a re lebile ho rayane ya pele re ntse re letile thojane thojane na re letile ka lerato le ka makgethe re ntse re letile ke nako yane ya bakokotanhle bane ba ipitikang bane ba fetisang ditsebiso ha re etseng jwalo ha ona motho a tla kena kenana le lona mona ke otla dinko mona motho a kena kenana le lona mona jwalo ka namane fela ha e kotelwa e nyanya mma yona ge e otla dinko mona ge e otla le mangolea ke nako ya lona e ana motho a tla le setisa mona kena mona I lit.
1: Kala gatole ka magete.
0: Ka ofela?
1: Re tshabana sa khomo. Ba tsepe tsona ja.
0: Mad mail.
1: Ke mmeng falana po botabo tse ke go tlile hape ke go komedisa taba ke ena ya go ge. Ba te mo holo mo kwa Malta tsena. Ke sa le sele bitso la hai la motheage. Ka mabitso na go na mahola go se bile le bala le a motheage go na ka go metse. Le wa haisa le go ba tsena go bua ka ma e be ga le bala ke ntate mogolo joro se duma ke se tlo sa ha mo motseng wa makopo go thabothe motsana ke thabo ka nng ka lo mola ka tla tsela mo gogwe o tla ka go tlopa botabothe a sa Sofia mo malani ke wa matelele e ka nga wela longopeng ha tsa mazuma ona monikitse le ntle ya makolo ile ba thole di kos ka ka fela le sele se ya kena ga ikenela hante ha go bolokana le bi sala ga ke mal sala no ke me ya senta ta un tumele tso go ke phatlala tsa ba ena
0: ke a tlame ya ho etsa jwalo ena na go
1: ya lona
0: ka ke le mo ke na go ya lona ina wa ipheta o etsang ha ena ke ya lona ina na go ina he ho fitla mane ho renya pele mana ona u gantsi ke gena jwale wa ipheta ari nga da jo tsini ipheta fela mona

bone ba e tlhoba ba e ganna ba e tshofa ba e gagabeletsa thoko re motse ke pele o ya tlabelo sa sebe e lwalo ga e ke e tlabelwa motseng ba e nyolola go le batho.

Oh, ya duma tau, ya duma tau, ya duma tau, ya duma tau, ya duma tau. Hei, ah, lona, balik kanan lena, lewat tangga mau kau honna, kau ka leta thojane he bana ba itsofaletseng bana bona ba ka nna ba nka dikang ba tsaya ba phomole ba lokela go phomola ba ya go fumana ba itlhobaeditse mona kana la ikenela ka gore a bone kwana masiu a sele kwa a lerata go itlhobaetsa e be ga le phomole mona hantle-ntle leso le lokela go phomola le lokela go phomola tšhee se le phomoleng thong tsotlhe go na le letlatlameyang o e phomolela yona e ne e le ratang o e phomolela gagolo bomme wana he nna ke kgathetse he banna bona ka mokgwa ba sa kgathaleng a ba tlweleng ba tseba mosebetsi wa bona ba tseba mosebetsi wa bona mo se kana la re ba tena mona ga ba kgathale mona jale lona le tatela go kgathala le tatela go kgathala ko se le re le kgathetse mona ebe se le kgoisa mo ei hoho nna bona ba kgathale a kgathetse a tlhabollo ya maikutlo eno ena ntho e le e baleyang eo ke yona e tlabollang kelello a ne le a e tlhoka ona a se le godiledi jele a e baleye ke yona nako e le e tlhokang ena ena wa bona nako e se le amoela e ga ntse o batla kgothakgothang ditlamatlama moo a nna o tle ditlamatlama tseno he ga a tlo wa ditlamatlameng mono a gate betheng mono fela tšhea go le dieta se ka ba gata ka dieta mono gate betheng mono ka maoto a tlhwekileng a sheba godimo he a sheba gona tlhoupu na ntse di lokile na sheba gona tlhoupu tsena ntse di laeta gantle mo odimo mo ee sheba ditlopu na ntse di laeta gantle tlwelele ntho e ne ba ntse le re le yaketsetsa mona ebe ntse le tlwelela godima dibethe mona labe le wele ka mangwele afe tlwelela godima ditulo a ka mangwele afe yena eno a ntse a kapakapapatsi mono o sego a o shebe-shebe le godimo mona gona tlopu enana e tlentse eme gantle mona ke taba ya botlhokwa eno ke taba ya botlhokwa eno se ka na la e baleya gogang edade molo yana eno e ntse le e fumana eno ya gore lela la sebetsa ka thata jwale le godile le fumana letho ne le ba romegomeng he a tle le ya gae le ya gao yo ka tinwa keo le rata le ntho tse tswekere ga a tla le pompo mono a tle le pompong ya gao le ya gae tla o tlhokomela tla o tlhokomela he tlabanta temogolo e motle tlabanta temogolo e motle tla phela nako e telele tho na gore be sentse le itsamaela mona le itsamaela mona le itsamaela mona batho ba nnete ba ntse ba eya go sala diesola tsena ga ke tsebe di tla sala diesola bomang mona a se ka na la etsang jalo se ka na la etsang jalo ke a le eletsa go tlogana jale tsena gore le phomole le robale le tsoe hantle ka nako le je hantle go ja hantle ko o ja jwang le tlwelele o ja matlalwanana mona a tlwelele o ja matlalwanana mona le itele ditholwana tsene e tholwana yona o se ka batlalo e bona e se ka ba o feta aa hei qalelelang ga banne ntse le se qalele qalelelang e apole perekisi namune pere kaofela
uriotle tholwana tsena uriotle uriotle di banana uriotle tholwana tsena tsona uri mule o ska ba ba pala le tsona eh ha o ya mane fela mane u lo batla batla ho ho nyana mane eh ska ba si yapule ke le apule nyana mo ke le beregi si nyana mo no ha ba ja ka timane ha di yo mane el tsi yo ja ka timane tla le tsona u ile mane o je tholwana o je di tholwana he o nwe metsi ska no a nyoruwe fela a a metsi metsi a hlokahala nwe metsi nwe metsi metsi a hlokahala metsi e mogwa o ja hantle bono ditholwana metsi a ke gwele le tsukiri ha le sa ja engata hey hanyane nyana fela mo he hanzwe le kofi ena le yona o gwa nyolla ntho tsane kofi ena le yona ena ba di tsikere tsena le tsona tsena di batla di sa ne pahala tsena ga le o le ke le ke o di qoba mo la ntso o itsa itsa ntho tsa ha mo wa bona e se pomol ke ntho ya bohlokwa eno hlabola kelello ke ya bohlokwa ha ho lu ka o fitisisa ke la nna ntle le ho di le mona le ho di le go tse pe antso e sibirisa mona ntse pota pota ntse pota pota e se ya mafela gegenene ha o bona go hona le ntho e tla etsala mo bona le ntho e tla etsala mono mono e tlo go isa mono yena go hoswa wa yona e go isa mono ha ga ra ba le mafume mono mafume a nwa tlo tla e ja tsipino mo wa u ka sentse le he ha o sa na mo sa o ping ha o sana mo ho etsang a ke re yale o ntho tse ding ha di sa sebetsa mono o di tlweletse fela di sa sebetsa se le thuto fela mono e seng e ba ka bohima fela mono tse ma ne di sebetse ka ofela la se di sa sebetse ka matlane ya pele pele fela ne di sebetse ne di sebetse ne di sebetse wa tsaba bana ba le jeji selemo ke sena setho a sitse sena la empa ntho tse le di sebetsang tsona le a tsiba go a kana go itseng selemo ke sena se a thwasa katame re nge di uli ge tsheletshele di muru mona e le go tletse bo ga di pota pota mana e skatsa jana mo go tsena mona ke di pota pota hantle tibo e tsebo re tswele pele mba wena o wa le bala o sona le ntho tse dintse o sa di sebedisi ene ntho tse o tse o sa di sebedisi ke tsona tse se di bubakela ichu ichu ena ichu ichu se holo holo a o sa se titinya se holo holo sena se le ntho fela e go galetseng fela e ntse ntse na fela e tla tlwella go opa go ya go nontswe titi ya mendo.

0: nor ol tsarafats wa bon o no e hodimo o yatla tsarafats e hanyane hanyane hanyane hanyane ha o hloka lo go bo igahlapetse jwa lo ka bana ba ntse mbale ba tshaba wa no so otla otla hanyane fela hanyane fela go wa bon e tlame re sebetseng jwa tlame re sebetseng jwa lo jwale ina ye nngwe yona ke ena ya gore jwale o fumane gore le tsona ditlolo tsena tsa lona tsena le a di rate kapo di etsa e ka di a lerate ga di lerate wa gopola gola ga nne le sena letho go ne o sena motho a batlang go dula le motho a godileng aa ne letho due boima gona ba le jena e se ka ba lerata sa ke bokeletsa wa o lata le mane mo oteng aa tlo dule le gona mona ele motho a mole o batla ithulela ga ya le mong aa tlo dule le gona mona ga batlo tla dula le lona mona ba tla ithulela le mong mane le teng e leng phoso ga dutse a le mong ga a tshwanela go dula o le mong o tshwanetse o dula le batho o bue le batho o tshege le batho o iketsetse monate ka tšhelete e naga ena ga e sa le tšhelete ya gore jale o tlotla o isa bana dikolong mona o isa bana dikolong ba boma e ga kere bagao ba godile ke bala ba phrosediditse kwa ga se ke atla bao bakela thoto mona ba tlisa bana ba bona mo ba o jakele fela ba ilegore tade molo ee nkgonokgonokgonokgonokgonokgonokgono ga ba tsamaye ba ya bo bona kwana se ka tla ba dula le wena mona ga ba dula le wena mona o tsea o akgela ga ngwenyana motswadi o akgela la bobedi o sa itšhebisa kwa jale e naga e se le yone e godisang bana jale a tlo itšhelela ka pelenyana tlo itšhelela ka pelenyana wa bona le batho ba tlo o jesa tšhelete e naga mona o tlameya gore o ipolokele yona ke a kere ke ya bophelo botlhe eya o ipaballele yona mono se ka tla wa e aba mona e se ka tla wa e aba mona jale aba wa e aba e ya kwana e ya kwana e ya kwana e ya fela mona ga kere le nja ga ešile matsetse a e balea nja ga ešile matsetse a e balea ga ke ga o sana ntho e tloa nyanya mo madi a omme a ešile mona ma a o sana madi mono a baleya matsetse a mona gona letho mona a gona letho mo a baleya jale le wena o etse gore tšhelete ne be teng nne bele tšhelete e le gore banna ba tsebe go tla banna ba tsebe go tla ba tlo tlwela ba gotle ba ye kwana go bomma bona kwana le bontata bona kwana ee ga tla bao bakela thoto mona ba goise ga e le bana o ba goise ba tsamaye ba ye kwana e ba phrosetse ba ipone le bona na ba etsa kwang e se ka ba bona o fitlhela tle fela mona a kope thuso a itsamaele a ye kwana a bone mabaka a gae kwana e mong le mongwe a ijagele hela a ijagele wa kere e mong le mongwe a ijagele e mong le mongwe a ijagele thotwana a gae a bone gona o etsa kwang se ka batla mona ba le gore wa le ba tlo le qetela tšhelete na lona ga ba qeta ebe ba itšhebisa kwana a le etse ntho tse ne ntse le di etsa la se le sa di etse ka maatla a magolo fela nne le di etse bophelo bo botle bo tlha gona mono ke gona mo bophelo bo botle bo tlhang gona teng tlwale ba emelela kwana o tlo o bankgono ga bogale fela mona o se tlo toga o thofia mona hela mathata a o kae nkgono bogale fela mona o galefile mona athe o sona le ntho tse sa etsagale sona le ntho tse sa etsagaleng yanoo ka enka ganyane ntho eno wa bona kang a ke ntho fela ntho eno wanna nka phela ka ntle go yona e o ka phela ka ntle yona fela o phela jwang o ba motho wa bogale fela ankgolo ka seotlwaneng mona ka tlo a tlhaya sa le bogale fela ka nako ngwe nkgone o etsala ba mmo ka ena bana sa le bogale je he wa bona jale wa bona jale se le ena enwa ka gotang eno nkgono ke nkgono e nkgono ai sa le bogale fela o sona le ntho tse sa etsaleng jale nkgono kapa mno beteng mono he club a nna bone gore di a loka mono he a nna bone gore ntho ntse di laelaeta gantle mono ke yona taba ya bohlokwa eno e bohlokwa taba eno se ka ba wa enkaganyane goga o bana le ene a o phomola e le ya ho ja e amana ka tsamaisha dile jwa loka ofela mo tla no be ti muna ne go bone mona no go fema lebela mona ha ke re se reng ka go lona mo e ha nka ona go lona mona jwa lona le batla o tsamama mona ai na ke sana thuso a o tsana thuso go o na ndwezi na ndwezi mo so le bohlokwa go rona mona ne re nke ho yena mona ge nke ge be hantle mo e banga la hlaga la hlaba ye ke re bo mang ka o la hlatsi fela ne le bohlokwa hlokala go ne le bedimo hlokala go ne le bedimo e skala e khaulela ditsi ka o setse dintho tse ding tsele tshwana nang go le dietse mo ke ntse le re se le go dile mo ha ke ala khaleme khalemela that ni na he ke ala khalemela go ho phomola phomola ha ba go mametse hona ba jena boroko bo a hana mamele mona go koyetse boroko botle o khalehe a o tswile he ha tla kenela mona o ikenela o le tethojane mona ha hona bothata le ding o ska dula fela le ding hai ya le ke petso ma jinyino a petso ma jinyino a ya le re phomole mona ya le renke ke mpatsa ha ke batho ba baholo sin lona ke batho ba baholo mona se ba ba itiba ira ba itiba batho ba baholo batho ba baholo ba itiba bo ya ke lokela go phomola antle baje hantle skala baje sa tshelete ya bona bohloko fela he bontate moholo ne le ba rome rome moo ba tlele dipompong a tlele ya haele ya gago ska ba thata le wena ila ska ba thata le wena jale ya ba eso e ntse jena jana fela he le teng jale a ska ba sa a iketsa a ska sa iketsa bosole ise jale le yena jale ya ba sa ha ka sa ke tsabo sele isi le yana jwa le sa nyanya jwa le chiltina ha jwa le se o tshwarisa di hai hai jwa le ba jwa le o sa e ja ha holo ha o ne motho pele le vela ha lo na bongkhono kono bongkhono kono ha le ba tso pele le fela ba tsana bana ska ba sa jwa le sa sa e masithing jwa le a sa o ji sa chiltina ha o ka se gahla ina o ne mo go me fela matha matha mo tsanya na ga he tlolo mo tla bo so itlela le bibi mona ena ena ke a bibi ena e nna o ntlela le mohluthinyana o wa ka ne ke tlo go hlihli e bibi nyana ha o ke ena mona mshana potla potla ka mono he o itse ntho tse tsala tla bona he ntho tse di tsama hantle wa bo tla bona ntho tse di tsama hantle a ke se mona ba tla re mona a ile tlo
1: ka ga tlo ka mahet
0: ka ofela
1: se tsaba na fa go o phela hantle ntate Mtsamazi?
0: Ke a phela, wena o phela jang?
1: Ba tsamaye ke tega le nyetse o phela hantle se ding sa maila boroko.
0: Ku kwa hlantse le phefa tjena. Ke a e be ke ba le
1: botsa. Ha ke le o ka ka o ke na lo ena mo e se ke ke te la haum.
0: Ile ke tega ba tla ba le kana le nna. Ho ya tlase. Ya le wena wa ya mamelang. Ya mamela.
1: Jo e tsene ke o mamela han. Ke ba le tla tsena ka foko.
0: Eh. Cha o ka nna ntla tsetsa mo e bang lo sontse le mohololo wena. Fela ha o sobe ngolo.
1: O ba se se se kono po e mwitle ha o yo ka. Ka fono ndeng ha o yo. Sentse ke qhekella fela ka ho ba che ha ke qhekelo ke ntse sa ding o bua.
0: O tsena ke maketse rona wena ke eng re tseba go utlwane jena batho ba ntse
1: ba a ke go tsena ga batho ba bona ba ke ke ba tseba o itse ntho ke sa itseng ke se tsang ke ba sa bone
0: di a go tsentse tse di a go tse ba bonang
1: a ke ne bona ba fule mahlo o bona wena go na fule kelelo e fetang ya bona
0: e lunga how timaga mona o fana ka mona
1: ka
0: nne ga mo ile how
1: do you know
0: how do you know how wona o fang o fa ho
1: ya ke bona ka o so so tha so thile o go etse hape hape ke go re dentse
0: ya wa tle wa tla e utlwa nthena
1: e ke batla go iupa nthena e le ka diteleng e se ke etse nthena ntse ke e tsona tshe
0: ho jwa jwa ho jwa jwa e
1: le e le ya la do
0: a ke ke mathata a
1: mafu o ke o he ite hone le taba ena ya ho je mona hone le taba ena ya hore ge rata ho ja

0: ke tla re ke eng a ntle ka Sasotho, jang ke keng?
1: Motswakotswako o na wa dintho tse e seng botlhokwa mmeleng.
0: Eke jale ebe le o seng re imetsa mmele ka papa.
1: Hoseng papa
0: re imetsa mmele ka papa e be re ja starch ka starch ke.
1: Kore ha o bua ka starch o bua ka hona ho le tla ba
0: le motala papa ka ditapole.
1: Papa ka ditapole, papa ka rice, rice ka ditapole.
0: Stampo ka bohobe.
1: Stampo ka bohobe go re ntse o ja ntho e le nngwe.
0: O a bona?
1: Ee.
0: Empa lo re tlameha go fa mmele mefuta ya megago, di aga mmele, di matlafatsi, di thibela mafu.
1: Ha ke re di ketetse ba ileng sekolong, ge di ketetse sekolong mane ya ba re se re di beakwa. Fela ne tlhere di rutelwa gore ntho ena ke yona mokgwa wa
0: mme ya ba re a itebatsa wa bona.
1: Ha ya ba se re di beakwa. Fela o ntse o di tseye ba gantle gore go duedi di jwalo. Ha
0: o
1: na ka ba
0: ha. Mokgwa wa le mahe. O tla o jele hantle.
1: Ha o na ka ba ha da bona. Ha di le ntho tse o tlhokang tšhelete tseno tse o buileng ka
0: tsona. O a tseo ha se le ntho tse. Se
1: ka lokalo. Ka ba re he na ke na chelete hu ha ke na chelete a di batlile.
0: Go ba lo se mona ge nka le shile shile le na ge le tshepe ka le bese ha ntla ge de.
1: Wa bana ke mo go bana ba ena le nthula o thunkile hala. Ha e bantso e hopola.
0: Eke.
1: Ha go na santse ba tswakile nthomotso ba di beileng ka le nngwe. Ha go ha o se lo ja fela mono.
0: Ha go. Ka nete.
1: Ene ntle thomona te.
0: Go wa ukwa.
1: He.
0: Hona tsena ho ka sheba le mafu a se ya re kenella. Ke yona nthwena ya hore re ja nthwena le nthwena le nthwena. Ha re qeta be re tshepa ntho tsena ka makgowa di futhumatse microwave.
1: Eh,
0: wa tseba ho thwe mahlasedinyana ao le moyanyana ona wa bone microwave o etsa. Ha o di moka mona ha ka ha o ntse o dula. Wa o hukwa hantle o etsa moyanyana tsena ka mane re thabetse motjheso ono. Ka nnete re lata nthwane mo fetse mo o di.
1: Le yona plastic ena e tla botsa ka yona
0: ka mo. Ha ke re go re zanye e na e ngata ngata ena e sa e tsa. E mofuta o le mong. Jale ha ke re le tswe ke re e a kenella mo. E be jale ha o tsa ha nga ka ge. Ja ntwe itse le itse. Ontso wena o fosa ditaelo. Hela tswe ke re phame ona itse.
1: Ha bohloko.
0: E phahame ha bohloko.
1: Ha bohloko.
0: Ebile ba tsena e tsamaya le ngwana bo yona phallo ya madi.
1: Ee, di ya thoteng di bapile akere. Parallel.
0: Ke di ya thoteng di bapile ntate. Ntho tsena ke bana ba motho. Kore ha ntho engwe le engwe e laolwa fela ke ho ja hantle.
1: Ho ja hantle.
0: Ho ja hantle ntate. Jale ha ke tsebe. Kana le ntwe mona wa moleko ntse ya ga moleko. Ke ntwe ke ga tantse ke ntse date a ja la ga la go le na ka motho ka ding fela ke ke ga ba mpula yi. Ye.
1: Panawi.
0: Ai ai. A ga ba mpula yi ding.
1: Ha.
0: Wa tsema.
1: E.
0: Le mafura ana a mangata ha a hlokagale mmeleng. Ga na le ntho mona o rata o le ngata go feta tekano.
1: O a kore ntho engwe le ngwe ya
0: kalae.
1: Ntho engwe le ngwe ya kalae ba ngata. E se fosala gobane ya kere le makgowa jwaleng ba bona ba ntse ba ngola gore ntho ena se ka ba enwa ga feta tekano. Le gona go tsubiwa ntho ena se ka ba e tsuba go feta tekano. Kore ntho engwe le ngwe e leng gore e kotsi ga o kalae e go feta tekano.
0: Wa tseba yona e tlile jalo.
1: Ee. Jalo gona e tlile a ya tsubang wa fumana gore o etsa semokomoko se se kana ga etse ntho kananyana fela gore fela ke ga e ba o na le ntho ya e tlosang a e tlosa o etsa semokomoko se se kana a batla gore a ba se
0: qetekaore basothontate e seye keke ya tswagane ntho engwe le ngwe le meriana gona ya sesothontate o nka lebe ke re ti
1: Ba tsena na yo yo na ipakelwa ke nyo le ha ho mo bona ba.
0: E ba kwa keng?
1: O batla hore ntho ha e se le ding. Ha ke re tla ntwe e tla bokeletse ya bokeletse kana go etelele. Ha
0: o.
1: Eh, inde e tla butle bu.

0: na kwenyeo ntwena ise inyilinga thawe hawe ntsa o so batla go iphungula phungu kana kwa ile go go wa bona o so batla go itse hanga
1: ke ntse re tla tswa kana go yeng
0: eh hanga ka itletswe ka vhela kana go yeng ile mo mo mone re tseteng go hotlo hotlo salang go
1: wa bona
0: hawe tse re netlwe hanyane hanyane o nobele ho ntse o kwala ho ntse o kwala ho ntse o kwala ho ntse o kwala vhihlela e tswa e ba etswile ha ba ke ntwe tlatswa e be go le o sala ho kwala ha o tla fela
1: o bona ka la ke tlo apela ha o mo
0: eh
1: o go di pata pata tsipi tse ka o di pata pata o so thulle ba go bina pina ile nngwe e tshwanang ka o fela le batswang ha ga ngwane ha ke utlwe o ka se ha e tsala wa ba go bina e tshana bo se bona
0: o
1: go go pata pata don no potuluwe ba ke ba tswa nge tsa tena ke re ke a tse
0: o wa ikutla wa ikutla ka ndona le yo
1: ha ke to potuluwe se tse ra ba o tsina ha e ka dile le si ha go go e go le tlhala ga tlo le ga magetse
0: o go ba simolang ke ne na o reng o ga ke patla ke le tsena skana la ke sona mo
1: nna ke a phela e le ke a e khantsa ke le tsena ka ho ba ni tso se gili da ya ho morena
0: ai ai ai ai ana ntsa itotisa ka ntho ya go batho ntsa re he ke sana ha ka ba sa tshile tsena
1: ke bile ba gata sona go tsena o sona o tshile di sona
0: wa bona
1: ai ba thu so go disa
0: eh fela mo kapa o be ding he ntse go ile tsa le
1: hey le bana ye a ba so go disi ai
0: ah ha ke ga ona ntse sa so go disi ona le tshelete
1: ona ba tsena haio
0: mamela ona le tshelete ona yo tsina
1: tla me ka ba ba ba tlisa mathata ba
0: mamela ha ke go ba fetshelete ke re o thusa thusa ne e binya na mono a tsebo go anda go tla go tla go tla di tlama tlamanyana mono a fa se fa se tlopu mono e seng ha ke le ha ke ba rate le nna bana ba tlang ba tla tsheleting a
1: Ka tla tsheleting.
0: A tla tlolo trata ke ena mona ya tsukudisa mona ya tsukudisa trata ena mona a to fasa fasa trata mona taba di bona
1: a le na fasa trata yo le wa tsitsa a le o tla ka melao ke ga ba ke o tswa ye ba da ga ba ki
0: la la din
1: o je ne ga ba ki hai fa tsa ka le melao
0: la la la la din to a ke go ntong lengwe ntse hloka go ila ole ga tse ba gona le ntho tse jwa le mpa
1: ke le go ba ra le ntho ya gore ke di tlhogo ya le ba go go se mo ya le lena
0: e ya mo jo tsoa mo na se betu ha o fella mo
1: e ke ya
0: jwa le o tla o tsisa ha sa a ke na sa o tsisi ha sa o tsisi o mo nya go a ke go ila bona o kene le kae e a ke re go
1: ra sa o tsisa ha ba le magulelo magulelo ana ha ba tsana le mo o tloetse
0: ha botla ba ntsana le matadi o re hela o tadi me o di
1: go re wa u kwa ke rata na le mazana mabedi na betsa hole ya
0: ha betsa hole ya na ha ya na ore hela betsa hole mane ska ba ntsu ska ba go sepolisa
1: hai
0: hau nte bona lo akana hai hai
1: e u tanya pina mona o sotla sotla ha ba go dinya pina lengwe ga o fela o ya ba nna bile ka ntlela denga ke na le ntwa bo teng ka be ke tlo tshona teng o etsa ba ba re hai ke le ka nka ile mogwateng
0: e
1: e yas u tla ke tsama ene ke bua tsama ya mo go tsela le meke pe ka nyata ntse ke bua go tsala botla ka go itse tsala o sekulisa ka nako engwe ha ntse o etsa la bana
0: bua ka nna he wa ha wa no ha ke re bua ka dintho mona wa ha o ba go
1: bua ke bua re ho etsa la bana ne ke se se pedi tsela tella ke ho etsa la o wa go kala lo nkuka tsa dine ho etsa la ngane
0: Oh, o non tsa ntse jin.
1: Ke ntse ke re gire gire. Hans.
0: Eh, wa bana ya le batho bana ba batho bana ba sa itse ntho tse tlameng ho etsala. Ba ka tloa ba kena mona ba o senyetsa ntho o nan le yona mona. Ya le be se ke kgethela go a ho le jina re ke se ke sebetse jina. E le hore ke nke tema ga ke be le mana mo ditlameng e bela te. Ntse ke khalemela.
1: Ke ba bana ntse re mulya ga o fela ya le.

0: bona le bona ba di khatlhatso.
1: Eya, hela ke go nngena e otlelwa le sehlahla. Bana go tseba ba. O lo go tloga ka sehlahla mo. Ke
0: go tloga fa na ba nna no nyane ne ka o tlelwa le.
1: Eh, wa tlela le sehlahla.
0: Hele ya tsai. Ke re ka re ka re ka re ka re.
1: Wara.
0: Ke re ka re ke sheba bo tshabela. A ke o tloga gape la o sheba bo tshabela. Ku kwa ka le yona e bo tshabela e ka ba ukwala mahlangwe o ntlapelo.
1: Eh. Aba ke ke.
0: Ko re ra ukwala ke ditaba tse ba.
1: Eh, aba ke sebile kwa. A o tsaya so ke kwa na, o tsaya so ke kwa. Ke re ke tsene ke sebile kwa. Wa bona.
0: Ke re ka re ka re ke o phopoletsa, ha ke o phopoletsa o khumela bane. Ke phopoletsa moya. O ukwa ka ke bo fa go phopoletsa moya le wena jwale.
1: Ah. Ah, wa bana go re nego tswa ke jantwe tsentse ke ga ke batle go di tswa ga jwale. Ha e ba jwale ha
0: o. O tsang jo mona o ka o tsang sa motho go loga boya. Ah, e ke nya la tabi. Ee, ah, se se ga e ya. O ka sugulisa. Wa sugulisa. O tla ba re wa ke ga o sugulisa. Matso a ka o sugulisa mahlwaka. O wa ntle. O wa le ba bona morala wa ka ba khumela molong tsa o bona. Ah, ba sugulisa ke.
1: Ya, ya, ya, ya, mo a khumela ding. Hela o khomela kae? Ya khutlo.
0: Go wa uwa.
1: O mbone go ja tsho.
0: Ha tshe. Eh, ga re di ke buile sa mai la ba go tse ke le me ke a pega re ga fela ha e tsadi le letle. Ha ba go ile tsaka le ga tole ga ba khata go ha le ba ke le tale o tsa ba go sitwa o wa tsa di.
1: Eh.
0: Go ya go go ntlela ba ka ba itsamaela fela ba ntse ba phela go wetse ha o le ka ditseleng go le ka ditseleng ha o sempa le mahlale ya naka fela e ke a sebedisa gore nna le wena re go kane mmo
1: hai ke tla ranta te modimo ba fa bohlale bona ba hao
0: e go mpoga ba fa o ba aba fa ba salmo a ka ba fa bona ba ka bana ha ba fa bona ba ka ha go bo tswa ka botlhabela ha ba ka ba fa le mo
1: e a ba fe fela le wena ndo sa bagate ha ona mo ka ba ha wa wa ha wa wa apply la o ha ha
0: o wa bana
1: ha a ba fe fela
0: ha je e ke mme ba ba ina go go tse ke bua go lopela ke re o fela mo gana ntata
1: go ba ntaba go ma go ba bona a sa tabua yo ale a bua go le
0: e e tsa ga ba sa tabua meng a ba go ukwa le go ukwa ba ka ba batho o itla ke tsa mahae ba tle ba go tshwana bo go ukwa ba go ga u go a o fa we a o go ukwa ntaba tsa bona nna o so nkutlwe ke tsho o lo kile kile
1: o lo kile o ska ba la go o ska ba la go ri bude e ka ba ile go ripona a bana he e ba iphumoletse he bo me mula studio mona bo ngono ka swatlwaneng bo ngono tswa wiketsetse bo ngono khale ke lela le tatojane e ya ba mametse mona ba iphumoletse mona bo ngono tatai bong khono bo phelo ke semphe go na ke bong khono bana ka bona ile mpa ba kopana le mathata tseleng ha skala ga ke yalla mo hey skala ga ke yalla mo na ba se le ke bong khono mona empa ile gore to ga e wela metseng ya ba itshipi skala ga ke yalla mo na hey e bonda tele nyonyo mo ha na u biswa mo ha na u biswa mo ho le no ke la di papari mo kona hey senda tele nyonyo le no ke la di papari mo kona ha na u biswa la o manye ka moo ka ga lona dithethana ka moo ga na ke ntate mao nna ke ntate gaogelang baba a ntate gaogelang babang ke yano kwana ka bitseng ka kwana ke yane ka bitseng ka kwana kgekelela mona ga toga ile a wela metseng ya ba itshepi mona se ba iketsa maqhekwana mona ae la le mmametse gantle a kere etse taba tseno Ailetwe. Ka o fela?
2: Ka fa go o tla ditsa.
1: Mme.
2: Dime ka ntate.
1: Dimela mme.
2: Ntse ke tsoga
1: le. Ntse ke dumela re ha nyane nyana fela mane o tlotse ba nkutla mane. Re go fela ha nyane fela.
2: Ke tsoga ke nne ke tsoga. Ke tsoga ke nne.

0: Ee, ke a utlwa, mme ke tla tshepalla kgetho ya ga o sena ena. A wena o sole bobala ba golang ba amogela se kana gare a gola o amogelwa o sole bobala ba amogelang ba amogelang ba amogelang ba amogelang tšhelete ya boqheku ee go nna ka mona mpa o na le modumonyana fela wena nna ke a utlwa gantle
1: o
0: hei le wena
1: ee
0: ore a tlo sheba na mabone a na ntse a laeta gantle mona ke tla o buletsa ga o se ntse o le
1: kwae
0: ee taba ya gago ke utlwile gona goreng fele ga ke sena ena ke sena mokapa a o na le ntho o nang le yone o na le ntho o nang le yona ga mokapa o le seo ga boro ga o keta go kgothakgotha ditlamatlama wa itsamaela o tsamaya jwang o keta go kgothakgotha ditlamatlama le wena go ka tshwara a keta go kgotha ditlamatlama ga o sa na le tengyana moo fela kofinyanane ke go na le tšhelete kofinyana moo fela e a bona o mo tlisetsa ka nthoela yane ee o ditlisa ka tray wa bona kofinyana fela mono ao beabea mono fela phokephoke mono wa bona taba di tla nepagala aa ko shebe-shebe he ka ge lebone lena godimo mona ke bona le seko sekodisa tena a tla sheba ona lebone lena na bothata nabo o kae mo e bobebe gakalo fela e bonolo gakalo fela ga se le ntho e sokodisang go ga and-e ba rata gona godimo mona mo ga ba sa tla semane ke mathata o kae o thotho mola mona godimo ke gona motlhele mathata a leng teng mo a e lete kao fela ee wena o sia bonang ka o phopholetsa
1: nna ke tseke go utlwa
0: ee
1: a re tsa mazeng
0: me dumela
1: dumela hle
0: ee ya hle
1: hello
0: ee ndzole teng
1: aha a ne ke ne ku tsa o hlakile le ne ku ka o thote
0: ee ha ke nna ile
1: ane wa tsa go hola nna ke bona ka o phophile
0: ee
1: o bona tsa tsa re bele matswaka ha le matswaka ntse o ba le a tsiye re tla tsa ba
0: ha o re tshwara ka nqi ha ke sa le yo mongu
1: eh
0: ha o re tshwara ka nqi ha ke sa le yo se ke le ka nqi
1: a ke a kwa ke ta pata pata we sa tsa go go sokola tsa o sa motho ba nena wa o bona
0: ee
1: oh o kwala fatha go etenye he wa me ne e thuse ke patla le tate ke ke nna ke le ga ke fuwe tsa go tsa nna ke tsana ke tlo tsa ba
0: ya ja bona nna
1: ke ntse nna ke ntse ntse
0: ke a tie ba go le gwale tsa dilene ke tla le talelo na fela batho ba
1: o se
0: eh
1: motho o keta o kgaana le ena ona e o ne o le modumo ne a sa utlwa le go gae
0: o tse ke re ka modumo ono o ka go nna ka mona fela ne ke utlwa go e tlhile o
1: ehile o ne a sa utlwa gale

0: O batoga na bela hali suko mo ka papa tsetse ba.
1: Ei.
0: Ah a ka nne le. Ke bona la yo.
1: A tsha go mbo mojoetse. Ba na nna jwa le ha u jwa ha ke re jamo jwetsa jwa le hore.
0: Ah.
1: Ntho tse bona la ba thwa tlwa ntho tse bona la ba batla ntho tse thata.
0: Ei. A ka nne.
1: Ei.
0: O ka ha ka ta khota khota ri ka matama mo.
1: Ei.
0: A mo nwa tshe.
1: Ei.
0: Ha bana ha u kwa ga wa tsama. A ga bo. A kwa tsa ka tsong ka mana go tlo ntshisa. Lo to wa po ikena. Ke bona e tsikile.
1: E na lo tsika ke re le yona o
0: mwa sa. E na lo tsika a ke hula.
1: E tlo ka batho ba babedi gore ba itsikile. Ba le mong a tlo se thumetsa ka na idea la ba le matla ka na tlo idea. Ba e batla e mong a re the ka nqene e mong a re the.
0: A ke ba ntla le mong o tla tla ka lena.
1: Ei.
0: How?
1: I'm not sure if you're a little bit of a I'm going to go to the house. Sebedisa letho le o nang le lona ha hona motho a senang letho mona ha.

0: Hi Letwe.
1: Ka le ga to le ka pagetse nda dipe tsama bi ho jwang jwang.
0: Ka ho fela.
1: Se tshwana sa khomo.
0: Na o hlakile ka ona ka mona. Ko yena na ntlala.
1: A o le mo ka dipe.
0: E le ngo botata bo mana o 5 mane. E simo.
1: E ya tate. Ko go ka. Eng ka ho ba le seng. Ga le ke sa toko pelo. Ha ka go mo wa tsama ya.
0: Ah, wena o na le mathata wena. Ha ra motho a gamela mmona a ke le ka tao ka ga sa go go mona ndo ga ra kana. A o motho a o thusitse ya kana kana go drop e yele le mana e dule dule handle o se ka be se tlalela ga ntlo mona.
1: Ke re jwa le bona ke go na bo me re di song go ba ne neng kwenta ke ha bana le bunu ba le neng ka la ga bua ka ga. O tla mo di mo a go sebe pula ya tsamaya. Ha o tsa mo go o hana le batho ba go lwa ke tsena keng. O re bua ga ha he mo sa yeno ha ha o fitla ha mo le santsa ga o sebe di lo bu sebe di lo motho ha jang le mo kale kale. O se jo sa ha ntinya la mo.
0: Oh, lo na le dile tsa ntho tse mpepele. Ho ntho tsa bohlokwa ke a ukwa na le baka ke le fe e le ke ana ntho ntse le ithlodisa ka dintho ka yena eno fela he ke a ukwa le teng taba ha ri a tlameha ho ba jwalo
1: a tlo ka le ka le ka se buri ka le ka tsa mazong ku ve e ke ya ka di ha go a ke go go a se ka ntse ga ka tsala tsa inyana ke ya le le tsa mazong mo tha bodimo ha o sa nukela na ke a u bitsa ke ka ha o bitsa ka ke tlhaga ga go ne mo toho kone ha ke tama tama ha o sa nuke ala le tswanyala o kuka ka ne tika ka ja ja ntwe ne le tswanyala ha a ga di mala na mo no ka di wa nuke ala ke ja go tsema na te ha ka tsene bue ha o kwa mo no hai mo sa di molo ha i khona a sa di ke nta je mo la ka nka bona bona ka nna mo tsa hantsa go khatisa ke na mo se di dikela ma se ruma ke ga di ntse ba tshe tshe ka mo di bona ka la ke no ka di tsaka ka tsela tsa ijwang di a jea ke ke ba ke tla bona ha ke ka bona fa ke ke le tsa molodi go le tsa go di mo ke sa se betse le ke go tla ka le botsa ha la ba ba le tshele teng o go ba ka ntate ba ntate ba tsama ka tshele teng ga se manye o kompone ke le khale re tswe
0: hey ba ah taba fela ke yo hloka le go nudi mona.

0: le bona ha ke re motho a hola le kelelo ya foko ya theoa jale le bolebadi bosebole teng a sampe nthale konotu wa utlwa jale a re tlalapa monomono ntse o le teng ka moo
1: tse nne tseo monga tsona o ditseba a ntladi lebale o batla gore makapa o batla gore o mosisinyoka
0: ba ditseba dintho tsena tse ngata tse e tswang a tlo tseba go di etsa tsona.
1: Aa wa tsena ho etsalang wena wa penya wa penya wa penya wa penya ntho tseno ha o qetile ho di penya ntho tseo tsengatangata tseo ha fihla nomoro ntsela tsenne wa o patela ska ba bona ebe o penya nomoro tse ntsa itseng ha ke ta jwalo ka nna ntsha ka kgetsing wa hopola ha itsa japote a potela a o etsa jwalo penya nomoro tsa ha itsenne ha ke ta ke re ha o fa yona di nyametse jwalo o tswela pele jwa.
0: Ha ke o bone ha ba se ba hundile ba se ba rata ho omana ile ratwa ke bomme eno ha ke se bone bontate ba etsa ha bomme ba e rata eno
1: mamela sebueng mamela
0: o sa sa o tlo tswasa ha na di re nna basadi o tla tsamaya ga re wait
1: ba ratang ba rata ho omana
0: bomme
1: ha ke re ha ba sa fumana tlhabollo
0: kwa bomme ha ba fe ba hundi ba rata womana ke re womana na le ntho e kananyana fela
1: ke re sebueng ke ntho ane ke buileng ka yona ya tlhabollo
0: hai
1: ha ba fumana tlhabollo ba tlwelele go galefela mona ba re galefela mona ba womanya mona
0: hei
1: hedi
0: ke re le wena moina fa o tla ubwa ka batho ba baholo ba omana ha o se ka sheba ka nna ona bontate mogolo ba omana o omana bo mogolo fela
1: ko wena a tshoka ke re ko wena a tshoka jalo wena ka wela ntheni he lela ntheni wa gole e tla ntho tse e tsala
0: ke re wa utlwa ba tlatlamewa go bana fa yona e ne a le kono tubane e tlile motho a rata o omana e tlile le motho le bona le ntho eno e kalong ya
1: ha ba etse ntho tse tsalang ba tlwelele o nantsa ba omana ga ke rate batho ba omana
0: mmele wa utlwa le goreng ga ba se ba tswa fothola ditlamatlama ka ntle ka kwa ba saolela merogo ba etsang ba etsang ga a dula mona o kgathetse mme jalejale ga rena ole
1: garenaleaarena
0: pasi a o tla tlameya o nthoma
1: sebueng e a se yana a fothola ditlamatlama yena ke supervisor
0: ha ke re ba tsaba
1: na na wa supervisor
0: ntsa re ma ha ke re ba tla etsa ntle le mo go ba wele mmeli le wana o hloka o mo sisi nwe bo
1: tseno
0: ya futhu futhu le mo nwa etse ya nna hlaolele
1: tseno tla di etsa ha le mo ding o tla o tla o tla di etsa ntotsi e hle o tla me go nna mmeli o nno lo
0: tsana ya le wa u kwa khatla tsame o re ba tshagele mmono mono
1: kwa ha ai mo
0: mo ke pela la re ne re itsepela le moya.
1: E ya fosa la vita mo no.
0: Ha ke ba hala lo re fa tate ya ba se ba hodile.
1: Le bana le batla ho fuwa baneng. Wa ne le batla ho fuwa lona.
0: Ke re pe ni jo da batho ba baholo. Ha o na le nkgono ntate o mona tampe.
1: Ya ke yona phoso ene ne le tsa go bela ba tsamae ka pelenyana e be so so setse o le mong jwa le nkgono o sa ile. Ene nkgono kono ke yana motho a hlokomelang. Jwale ha o
0: buisa ke nna mohlokomedi.
1: Eh, jwale fa palo
0: o nna go kotsa bana mme e di bona ba hlokomedi ba tswa.
1: O nna tle o tlo mmona o khutle o ikele kwa na heno kwa na. O tlo tlo bona nkonukunu ye heno kwa na. O ska tla dula le nkonukunu mona wa mo katela dintho tsa hae mona jwale.
0: Eh, e ba ka mamatsa tsingena bo ho hlokala go re dule le bona. Go ba ne ha ke re le ba sebediswa nke mobe. Ba rata hore ka ba etsa ntho tsa mafifi. Ba rata ho sheba hore o ise o dula le mong e be ba re o tlo mo patela jele o ntse o tlameya go nne be le ya dijang batho ga o se o le thata
1: o e le gore ntho ya bohlokwa o tlameya gore o tlwelele tsenanga tse ngata-ngata tsena o iketsetse mokgwa wa tshireletso gore ka ga ka ka mona ke a tseba ga ke la kare mane monyako cing mane kating cing ga ona ntho e tla kena ka mona e le go se ka nna memela batho mo tšhelete na ha mona e le gore ke taba ya bohlokwa
0: ba kofolola bana bana
1: ya kofolola
0: o bona fela o etse le madi a tshepe wa bona ko ga o na le madi bonya